0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX500, ang ato nga suplemento.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Yan, salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka-K5, Roy August Bustillo. Para sa K5 Rewind, ania na punta sa atong segment kanabuntag. Nasadiin ang ubang mga kiksunan na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot mantag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito magkape. Dili lang simple. Simpleng kape mga K5, ha? It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyo nga na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pangtimpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind. Atong milabay nga adlaw atong Hulyo 23. Atong Lunes, July 27, ang pinakadako nga homegrown Christian church na Iglesia ni Cristo na himugso atong Hulyo 23. 1914, July 27, 1914, pinagi ni Brother Felix Manalo nga ang founder sa maong simbahan dito sa Punta Santa Ana, Manila, Philippines. Si Brother Manalo, gilantaw kini sa mga miyembro nga usa siya ka sinugo gikan sa kahitasan. Matod pa, sa wala pa magsugod sa misyon si Brother Felix Manalo, atong Nobyembre 1913, mga sa katuig pa si Brother Manalo miadto sa usa ka lugar o nag-inusara o iya gidala ang religious literature lamang o ubang mga notebooks nga wala pa magamit sa balay siyang amigo diha sa Pasay o matod pa yang gisaksyonan iyang mga kakauban badimalay nga walay mo disturbo kaniya samtang anasya sa sulod sa maong secluded nga lugar o pagkahuman sa tulok adlaw migawa siya o dala na niya ang bagong doktrina o mga prinsipyo o dinina nagsugo sa misyon kauban niyang asawa nga si Honorata miadto sila sa usa ka lugar sa Punta anang bulan og nagsugod silang pagwali sa bagong doktrina og mga prinsipyo. Miadto usab siya sa Tagig para sa pagsugod pagwali sa maong balita apan matud pa ang mga katawhan nagbugal-bugal kaniya. Wala dawata iyang mga bagong doktrina og daghang mga pangutana sa iyang mga kababayan. Apan nagpadayon si Brother Felix Manalo og sa kadugayan iya na nakabig og nabautismuhan ang mga tao nga nagbugal-bugal kaniya kaniadto. Sa unang mga tuig ang mga miyembro sa INC medyo gamay pa og matud pa nagpadayon gyapon sila sa pagsabwag sa bagong doktrina. Apan sa labay sa napulo katuig, mga 1924 na ang INC, mitubo ang ilang miyembro nga doon na sa 3,000 hanggang 5,000 o nga doon na 43,145 kongregasyon sa Manila o unom sa mga pipilak nga mga probinsya. O sa paglabay sa laing napulo katuig, mga 1936 na kini mga ka-K5, ang INC misaka na nga doon sa 85,000 ka mga miyembro. At ang tuig 1946, gisugdan nila ang misyon diya sa Mindanao. Nagpadayon o tubo ang maong kongregasyon o sa pagabot sa mga dekada 1954 na, isaka na ilang membro nga to sa 200,000 kapin. Ug matod pa ang pinakauna na konkrito o simentado nga chapel mibarog diya sa Sampaloc atong 1948 sa pagabot sa tuig 1950. Medyo nakahina na ang lawas si Brother Felix Manalo ug din na si Brother Iranio Manalo ang anak. Misugod na pag-take over sa maong leadership sa simbahan ug si Brother Felix Manalo mitaliwan atong April 12, 1963, April 12, 1963. Sa tuig 1973, ang simbahan ng Iglesia ni Cristo mibukas dito sa Honolulu, Hawaii atong July 27 og sa San Francisco, California atong 1974. Og sa samang tuig mibukas usab ang New Era University College of Evangelical Ministry diya sa Quiapo, Manila. Og ang maong universidad bukas usab sa mga nagkalalaing estudyante para mutunga sa maong eskwelahan. Si Brother Iranio Manalo mitaliwan atong Agosto 31, 2009. Og iyang anak usab si Eduardo V. Manalo ang mipuli bilang Executive Ministry or Minister sa iyong kamatayon. Atong Hulyo, by the city, 2009, July 27, 2009, si Kading Presidente Gloria Arroyo bideklarar na kada tuig ang maong adlaw sa bulan Hulyo, itawag ng Iglesia de Cristo Day. Ang deklarasyon pinagi kini sa Republic Act 9645 nga gipirmahan atong Presidente. Presidente Makapagal Arroyo atong Hunyo 12, 2009. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga pagkakas. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan. Tungod sa adaw-adaw kong pag-inom, og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mahon na nga. Giparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
6: Sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistudya ni mo. Tumod sa imong bad breath, mag-Clinicas 4Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. O bad breath, Clinicas 4Biotic.
7: Matsoy right man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, matsoy right na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sa ganga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
9: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulukadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
10: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: Ligtas
6: tig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Band Drop Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
11: D3Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Apalit sa mga buti.
12: D3Bio. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
18: Puro Delos Pueblos.
0: Alas sa 8:14 na mga sukintig paminaw. Alex sa itong kapag kapanagumanuman. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonig Amaitis. DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3Bio Kabusaw.
19: Si Kaki 5, Attorney Ronel, Kanonig na ka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3Bio, og Spore Biotex, D. Palubos.
0: Salamat, Ma'am Joy Pry.
19: Ma'am Joy Pry.
0: Kaya kayo. Kaya pa may kuan day, Trans. Nagahan pa may sobra. Hanapay, di ingong nga daghan. Naanya, magdala daw siya dire.
19: Magdala siya dire. Okay kayo.
0: Para katungwa makaanto makakaunpad. Salamat kay Ma'am Joy. Okay, mga sukinting paminaw. Unsay sa di pa mi mo paday mga gala sa isyo, bahin nining impeachment, mga kaigsunan drama. Ya, sa Senado. Dili sa ata. Kini, mas maayo pa ni Tons nga. Ipahibalugid na ito ni sa ato ang mga sukinting paminaw. Mm-hmm. Kung unsa ka epektibo mga higala kining DTX 500 na to?
19: DTX 500?
0: Sa'y makaingon bito ko, mas may pa nga, magsigil na lang kung sabuag na rin mga higala sa impormasyon sa ikayong panglawas. Kaysa mag-isgut-isgut tama, sa'y makonpatal ka nang sa'y tawagan na, murabag mag-uol ba? Pangitabo sa itong nasun ka ron. Una, nga importante nga, dalahan na to silang balita, mga sukintig paminatons, nga ikayo sa ilang panglawas, mas maayo pa ni.
19: Mas mag-uol sila, og dili sila mag-DTX 500. Kaya og mutaas ang ilang blood pressure, mutaas ang ilang blood sugar,
0: kana?
19: Mutaas pod ang ilang budget nga gikinahanglan. So mas mag-uol sila, ana? Bisan pag-unsang tax, kwaon diha sa gobyerno. Osbo nang ato ang pangoliktas boys. Kung ikaw ka naka DTX 500 o niya ma-diabetes ka, mutaas imong blood sugar, mahiblaron ka, mapiktuhan ang tanang parties lawas nimo, delikado. Delicates.
0: Delicates.
19: DTX 500.
0: Muna di ang mga sukintig paminaw. Kasi si Flory Gloria Amancio, kagawad, DTX 500 mali. Si Parere, may tisina iyaw ga DTX Coffee Mix Pod. Ah, kita di text 500 di Tribayog, may TC.
19: Text ko Pemex.
0: Di text ko Pemex. Si Aliger Unculada, di text ko Pemex. Ah, alos na naka-di text 500 na mga suking tigpaminaog di text ko Pemex. Ah, so, ingunan na mga higala kay Piktibo, o ingunan na kay importante mga suking tigpaminaog, ang di text 500 sa itong lawas. Ah, no, di ito magpa-abot mga higala nga, mukuan ka ng ma... sa tawag niya na, kanang murag masakit na yun ba?
19: Kanabang so, lulugos na kakaliho, niya, pugos na yun ka sa imong lawas nga, exercise yun ka, permanente, niya, hinay na kakayog liho. Kung ina na ba, kahit tungod, daot na yun ka kaayo, wala ka ga-careful sa imuhang maayong pang lawas.
0: Mga importante mga suking tipay na DTX 500.
13: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:17 na mga higala, Sumin Kim, watching, nagtanaw karon Girlie Dagok, Girlie Ritis Dagok, nagtanaw sab si Myrna Tives. Mga sir, good morning, God bless sa tanan. Myrna ni, from Concepcion, Manhoyon. Si Anabila Villasis Cadusali, morning mga sir, guapo. Shout out Roger Upaw Vlogs sa Buli-Buli. Ngiga. Kinsa pa, Lord Lisa Pitancio, good morning. Morning, usap gato ni Sarah May. Muna ni, katong nabasa na ni Atronica ganina. So, balik ka na to ni mga kaigsunan. Pupida. Doon kayo pa ni Mahuman?
19: Doon kayo pa ni. Kaya oh. Article 1 pa man, ikaduha pa man.
0: Ikaduha pa.
19: Article 1 ni, pero muna ikaduha kay... ang gihimo nilang uno ang article 4 man. So ikaduhan ni.
0: Yeah. Sunod na pay article 2 na pay article 3. Article 1.
19: Nya actually na usab ang una nga na istoryahan pagkahuman sa article 4 katong una nilang gipresent kabahin sa grave threat. Ang una nga na istoryahan adto nga pabaluson dayon ang defense.
0: Defense.
19: Dahil, kada artikol.
0: Kada artikol.
19: Nausob, naingon man ang defense, dili na lang me. Pahumanon sa sila tanan, isa na po kami.
0: Okay, kuan kayo?
19: Mau gani.
0: Maglibog po ng mga...
19: prosecution, defense. Ano? Pinagsaon po na sa defense nga, depensahan po itong grave threat. Din kanina pong...
0: So na po sila mga testigo? Fans.
19: Po sila mga testigo.
0: Ano po niya?
19: Ano ang defense?
0: Sila no. Barag ang sa defense na ini, kining sa defense nili mga sukitig pamilya ng mga testigo, tanaw na to, basi ka, mubibubibo na.
19: Niya si Kuan, si, ang prosecution, ningon sila nga tugma kuno ang sulti, atong manager, nga kato kuno 125 million, upat kuno kabag, mupo kuno giingon ni Madriaga nga upat kabag. Yay!
0: Upat ka malita.
19: Upat ka bag, murag duffel bag, dili malita ang gisudlan.
0: Unya.
19: So, yun siya nga, sakto ko nung si Madriaga.
0: Sakto, unya.
19: Nga upat.
0: Nga, gasa man itong upat. Gidalas nabaw?
19: Lagi pang hatag sa mga kuan, confidential agents.
0: Muna, diha mga suki, tigpagina lagi. So, may nanya na. Alang alang, gihatag sa iyaha, confidential, budget. O diha, pagkaman, di niya gastuhon. Iyan din lang gastuhon ng mga suki, tigpagina, ipanghatag ganto sa iyaha ng mga tao. Ang importante mga higala nga gigamit. Wala gibol sa mga kaigsunan. Dili parehas mga sukit ng paminotons. Niniga flood control nga malita-malita nga gipangdala nga to sa ilahang mga balay. Inanaro mo na. Gidala mga higala nga to sa ilahang opisina. Opisina ba to? Balay. Balay yun, no?
19: Mga kondo, balay.
0: Kondo, balay. Kaya kung opisina, mabulabog man.
19: Mabulabog man. Ito, ganyan pa hatod sa ilang mga kondo. Sa ilang mga house, residential house.
0: Mauna ni, ha? Be, asa may mas kuan ka na nga.
19: Ito, million tong confidential fund. Gihatag man gani yun sa mga recipients. Inyo, ha? Billions, gibulsa. Baga, mugnaong mga... kongresman na mo?
0: Oo. Napay mga senador na mga sukintig paminaw. Mga kontratista. Taga DPWH.
19: Kondos pat si Don Dip. Tapang inigawas na ka. IDB White na siya. Inigawas.
0: Sige, may gano'n. Ate, siya, eh.
9: Bakbakana!
0: Oh, ano bakbakana? Bakbakana naman hinoon eh.
9: Bakbakana!
19: Yes! Don Dips on the spot!
20: K5 News FM Live Report.
21: Dina matapang! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning mga K5! Good morning sa K5 Brian, K5 Attorney Ronella. K5 Brian, Attorney Ronella, takaroon sa kamana, kumpuro, kamaki, angayon. Dina si Ma'am Violeta Agbon, Violeta Ma'am na, nga areta mag-feeding program karong Domingo pohon kay Brian. Ma'am, good morning.
22: Good morning to...
21: Good morning, sir. Ma'am, sir. Lagi sa karoon sa ako. Mga pila ka ka mga magpamimbro rin. Pila ka buhok ni sila?
22: Mga 20 kapin, anak.
21: Or... Very good, very good. Naa si Ma'am Konseng?
22: Oo, naa na. Siya kay ilahaman, ilahang residence at tuta magpuan dito at tuta magfeeding sa ilahang tukaran kay Dakog area niya. Naapoy tent, naapoy mga bangko daan.
21: Okay, so karoon ha. Kay magkuan mo ta magpaisip mo pa miembro mo unya magpa-feeding kanda ko ta feeding program atay mga bata dring magkuan
22: oo naa
21: dito subok
22: kay murag dili kaabot 200 sir
21: mga pila
22: mga 100 murag ana kaya namtos nang kunsinga 100 day murag okay ta ana
21: okay so kakay ba ber na so, kumpirmado karong Domingo ha Ma'am Joy Pai balo ko na minaw si Ma'am Joy Blit na birthday are ta sa kamana purok makia ngayon ari atong feeding program po karong mabot Domingo murag wala cancel gurong runout cancel ang runout mo na nga padayan na kita so Mama Bilita panawagi usab tong lay mga taga-dire nga magpamimbro usab sa cases
22: ay kayong buntag mga kauban nako mga silingan na mo o ganahan pa mo balik ta sa cases katong karaan nga member sa una kay daghan man ta kaayo sa una so pwede ta mo balik pa member mag-orient sila si sir karong Domingo ana ta magtapok sa kanang kunsing residence da katong mitinganan nato sa una at ura ta didto kay mag-feeding pod magdala sila og para pagkaon sa atong mga bata og mag-abot ta dito og sa form diay nga para registration naara na ako og kinsa toy ganahan magkita ra ta, i-message lang ko kay naraman mo i-contact na ako, i-message ra ko para makakuha mo o papel para fill upanan. Then mag-abot ra ka dito sa kanang kunsing puhon, mga alas otso imidya ana. Okay. Sige, thank okay. you. Og dagan kayong salamat, sir, sa manager ninyo, sir, sa K5. Thank you very much sa inyong offer para pagtaon sa among mga bata puhon. Thank you very much and God bless.
21: Okay, so, gikan eh?
22: Gikan eh, Violeta Agbon.
21: Okay, tumuka to si Violeta Agbon.
0: Si Ma'am Joy Pry, naminaw, coming na po siya.
21: Okay, so Ma'am Joy, Domingo po, Joel na pa. So Ma'am Violeta, salamat kayo. O, ilabi na si Ma'am Lynn Sirol, atay piling program karong Domingo, Ma'am Answer.
0: Hey, boy, Tagalog, o, basing makakuyog na po sila si Parere, si Jane, ha?
21: Nagdurta.
0: Si, kan ba, si Parere ba? Basing makakuyog na po.
21: Oh, paring re. Nakalimtan siya big dala. Okay, so moro to kakipo ba na? Dito katawa siya.
0: Wak ano niya nalimtan, oy?
21: Wala, gito. Agi, wala, masong dere yan. Dako itong plastic, gito.
0: Ha?
21: Dako itong plastic, gito. Paring re. Gusto ko daw si Ma'am Jean Cabaldo. Okay, so moro to kakipo ba na? Wala? Saban, mag...
0: Okay na.
21: Okay na. So moro to si Ma'am Julieta Aguna. Dere sa forok ngayon sa... Barangay kamana. Kini okay kay Fred Dennis nga nag-extend food supplement di paling para sa kapiyan ng balita sa serbisyo publiko galingawan sa Negros. K5 News Event.
20: Puro de los Pueblos.
0: Salamat Don Dibs!
19: Salamat Don Dibs. Morning ni Mon Monaske, ni Miss Jen Lumang Paulo sa AJ Glass o si Pastor Lovejoy Tobong Banwa Dias Balintia nga always yung namina.
0: Si Pare Repa, always mo nga namina. Si Chayka. Morning sir, Benzog Attorney. Shout out ko sa among mama si Maricil.
19: Maricil. Kimada.
0: Maricil.
19: Always gapaminaw sa imong tingog.
0: Si Vicky Batayo sa Jan Pintas May Bayawan.
19: East Medical Center Bayawan.
0: Salamat kayo.
19: Si James na ikuan?
0: Wala.
19: Na inyos?
0: Abe?
19: Lalaking ananigbas sa San Jose na pusilan sa pulis.
0: Baba, atong
19: i... Hindi na po?
0: Wala pa. Sige. Ato nga, i-check ang mga sukintig pabinaw. Karoon nga taon-taon na makigala. Pero sa di patons, di-text ko pimiksa.
19: So, Min Kim, na Minaw, morning, early rates daguok. Mir na tibis. Mayong buntag, good morning, ninyong horot.
0: Okay, kaya gining di-text ko pimiksa sa mga sukintig pabinaw. Okay na, okay.
19: Okay ko nang di-text ko pimix kay bisag pagaw ka, pagkasigi kang gainom, naulian ka.
0: Naulian.
19: Pagkahumanig mo anig programa, balik na pong pagaw.
0: Balik na pong pagaw.
19: Ikanta kagabi dito sa Kumam Joy.
0: Anak, imser ako dito.
19: Oh, na na. Oh. Lalaki nga nanigbas sa San Jose. Napo silang sa polis. Complete ng Italy. Aga K5. James Baragilio, EK5 mo.
20: K5 News FM Live Report.
2: Ang yeah. Usa ka lalaki human kini gitigbas sa Lioga dito sa barangay Chapo sa San Jose Negros Oriental kagahapong adlaw Miyerkules Hulyo 29 to 2026. Ang San Jose Municipal Police Station nakaruwat og tawag gikan sa usa ka concerned citizens nga nagpahibalo sa nahitabong pagpanigbas sa diindali usab kini nga girespindihan sa kapulisan. Sa pag-abot sa mga pulis sa lugar, naabtan na lang dila ang biktima nga naghigda og wala nay panimot na. Samtang adunay mga samad sa liog og hinungdan na nga gidala kini sa pinakaduol nga balay tambalanan da. Sa gipahigayon nga hata porsot operasyon da, na hisumaya sa mga pulis ang suspect ka og dimanduan kini nga musurrender apan misulay ang suspect ka sa pag-atake sa usa ka pulis gamit ang sundang na nga nag-aghata sa pulis sa paggamit usab sa iyang service sa firearms sa diin na nakaigo sa suspect og nasikop pa. Subay diini gidala usab ang suspect sa ospital da aron tambalan samtang nagparayon na ang imbestigasyon sa San Jose Municipal Police Station aron matino ang motibo sa nahitabong pagpanigbasa. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Aditre Bayo Bandukilo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: K5 News FM Live Report.
0: Salamat na James sa Mohaga Report.
20: Puro de los Pueblos.
0: Alas 8.28 na mga suking tigpad na. So, Moni. Nga, gasto-gasto lang ta mga higala, Torns. O gamin ni Leon, 25 billion, gamikan ka ng ita ta sa 127. O niya, huwag sila kamalo. Nga billion ang gasto na to mga kaksyon na nining among impeachment. 25, pila naman kaadlaw? Walo? Siyam?
19: Pulo na.
0: Pulo na?
19: Pulo na to.
0: Kanya, pila naman? O, okay, tag 25. So, kuha na? 1.25, o. Oh. 1.25, kuha na? Kanang 100 million?
19: 150.
0: Pulo, man.
19: 25 million, man.
0: O, 25 million, di ay?
19: Oh.
0: So, 250 na?
19: 250 na.
0: Million? Mm. Lapas na sa kipangita ng 125. Yabag. Pastilan na.
19: La, kay kan magano, kanang accountability.
0: Yun sa man itaw ninyo
19: accountability.
0: Yun sa man ninyo pag sumasuma.
19: La, inari yung hadlock mo sa eleksyon.
0: Oh.
19: Unay klaro, hadlock mo sa eleksyon.
0: Gipangita mga sukitig, pamilaw, ang 125, ang gasto karon 250 na. Million! Oh. Turtugok ni mga higala, kining maong mga kongresmana.
19: Aso to trying na?
0: Mga turtugok, yun mo. Turtugok, yun mo! Oh. Nga, pag-abot nito mga higala, binutuhay. 1-3-0, mag-apo na! Inyo lang ginuangan ang mga Pilipino. Gasto lang mo, taka lang mo ga. Kuhang kwarta niya, para gasto niya ng inyong impeachment, kaway klaro. Nga mo ni impeachment, turns nga murag, trial and error pod.
19: Trial and error. Fishing expedition man.
0: Oh, fishing expedition.
19: Panagat ba? Muna giingon nga, usahay na ay kuha, usahay wala. Pero kanang ila, puro yun, sige yun si Piat.
0: Muna trial, nga trial po.
19: Trial.
0: So, suway, tanawaragod na. Mga prosecution, defense, mga
19: sinatong ilagay yung singi ko, atong kagapon, ang katong mga manager nga, unya, pangangyod, normal ra ni, og si Kuan pa, si Risa, klaro kayo ni si Risa, in your 32 years of being in the land bank,
0: manager
19: nagkakuan na ka, have you encountered this kind of transaction?
0: Yeah. Well, lo ninyo.
19: Ay, gambot sa kanding nga may banks, breaks at all.
0: Balik taon niya mga sugitig pamilas, pagbalik na mo, hisgot may barangay, may ining barangay eleksyon, kay dayong yun.
19: Yun ang barangay election, November 2.
0: Human lang, si pipilang kapenom namin. Standby!
3: Foro de los Pueblos.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
23: Visio
3: nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
3: nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
25: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang Osaka News FM Station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinomdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Kabusaw.
4: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sinaing mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
28: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ug hunag sipunon nako. Nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, good diarrhea. Max Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
29: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipito!
30: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
30: Muling binibuhay.
1: binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidaring nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
7: Sibulan Cockpit.
6: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
7: Sibulan Cockpit.
6: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
7: Kada Domingo,
6: aduna special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
7: Sibulan Cockpit.
6: Aduna pa dugang pang mga pa-premyo sa pay imong gidugayan.
7: Sibulan Cockpit.
6: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
7: Sibulan Cockpit.
6: Si Chukandaolo San Antonio, Sibulan.
7: Sibulan Cockpit.
6: Lamok na bay.
7: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nasyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit. Bisita na sa Sibulan Cockpit.
8: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads as advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
10: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
11: Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
29: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
11: Extend Superman for Men.
29: Isang kapsula.
11: D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
12: Ang Visio
11: ng may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
31: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
12: Ang Visio
11: ng may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500.
12: Adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
32: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
17: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
33: Puro de los Pueblos.
0: Alas 8:41 na mga sukintik pamilaw. Alit niya po sa itong pagpanagumanban. Iabot na, thanks na, iabot na si Ma'am Joy. Ma'am Joy Fry. O niya, magpalit po siya DTX Coffee Mix ang iyang kauban. magpalit po DTX Coffee Mix o DTX 500, no? Taga-shato na ini.
1: Oh. Taga-shato.
0: So, nanagari salamat, Ma'am Joy! Tara sila. Taga-shato. Palit na siya. Mapalit siya o DTX Coffee Mix. From Shaton.
1: Shaton with love.
0: With love. Oh.
1: Si Somin Kim. Good morning mga sir. K5. Shout out sa Corolla Arlene Alpas Bayato o sa Kumami Sheena. Thanks.
0: Ay! Anak din ni si... So, apo din ni siya ni Ma'am Arlene.
1: Arlene.
0: Ay, ang iyang kanin ni... Ang iyang papa koan.
1: Korean?
0: Koreano.
1: Ah.
0: Ay, Koreano.
1: O niyang,
0: anak po ni Ma'am Arlene, mura po Koreana.
1: Mo ba?
0: Murag na bali lagi.
1: So ang yang kani si Somin Kim Koreana ni.
0: Koreana kay Kiman ni apo. Tikpaminaw na to. Babae ni laki.
1: Somin Kim.
0: Somin Kim.
1: Bay man ang ngalan sa Korea.
0: Kining Somin?
1: Oo.
0: So mga kuana mga Alpas, Mayato, Diyan Pitas, Mayawan. So kani na tanan good morning. Okay.
33: Foro de los Pueblos.
0: Deritas eleksyon. Dihang may abot ang
1: dayon ang eleksyon.
0: May kandidato ako dayon.
1: Wow.
0: Terting laguta kay nakalabaw ragyog usa.
1: Andam na ding mga kwan na to? Mga...
0: Kumilik.
1: Kumilik.
0: Oh. Andam na.
1: Ato lang mabudagan. Sige na mag-smile.
0: Karon. Sa inyo kanay.
1: Sa mga barangay?
0: Barangay.
1: Nagdaghan ang pa basketball.
0: Basketball sa barangay. Nagdaghan
1: activity.
0: Oh.
1: Yung ato mga lubak-lubak. Ipa...
0: Hindi ko na. Ano? Spalto.
1: Pambutangan ng mga bakpil.
0: Oh.
1: Oh, itong mga dili pa masiminto.
0: Oh. Ano niya?
1: Basta pa rin barangay election.
0: Naghimo na pong tulay.
1: Oh, naghimo na o. Wala, hindi man. Kasarang ng barangay.
0: Ah, di na. Wala na. Wala na. Wala tulay. Kana, kana,
1: pero kana, mga,
0: kana nila.
1: Ma-afford na nila.
0: Bulldozer, bulldozer na.
1: Oh.
0: Ah, kanamayin na na.
1: O niya, tanan nga mga yung tabang sa barangay.
0: Oh.
1: Ay, asisan.
0: Asisan na
1: yun. Kuyugan sa DSWD.
0: Kuyug ka nun.
1: Oh, kuyugan.
0: Kay Dayon naman.
1: Ilig barangay election.
0: Pero hindi pa madayon.
1: relax na sa...
0: Ay, ito na yun. Ikaw lang ang tulay.
1: Relax na sa me.
0: Tapos kang kuha na yun, no? Grabe. Tabang, tabang. O niya, ni Kapil, di mga suki, tig paminaw, swag dool. Di ba, mayon? Lus-lus ninyo.
1: Asa
0: ko? Dito. Mauni ka ron. So, na yun na yun sa mga hikala. O niya, kinipong barangay. First. Actually, kinimagong barangay. Gawa, so, dako, yun kayo nga barangay. Pero, o gamay-gamay lang nga barangay, halos mga tao, kailan naman nimo. Pero doon ay ubano nga, no. Di ka yun, no? So, kinahanglan yun mga mpanya.
1: Kinahanglan yun kang mga

0: ang kwandeha nga, ang sekreto niya mga suking tigpaminaptons,
1: sa may sekreto
0: sa imo palang silingan, sila na mo endorse nimo.
1: Amo ba? So ayaw na mo taga di mo silingan? Dili na mo singhagan?
0: Dili!
1: Dili na mo labayag basura?
0: Dili!
1: Oh, dili ka mag pakusog sa imo mga sound system?
0: Dili!
1: Nga madisturbo sila?
0: Pwede ra og na okasyon, para sa gabi eh.
1: Dili ka magdaob diya sa imo hanga maha asuhan sila?
0: Dili! Sa paman?
1: Dili ka magmaoy?
0: Dili! Kanang dili maayo ni mga pamatasan, kinaiya, attitude, karakteristik, kung sa'y tawag niya na, ayaw na himuha!
1: Ayaw himuha.
0: Oga, mangayaw to'n sa kuhan, asin, takay na yun.
1: Og mangayaw, asin, pakapin ni tubig.
0: Ayaw.
1: Ha? Dili, paim na, ufiri, usa, maato niya ma... Asin, oh, wala problema, pre. Naiasin ta, pre. Inom sa tubig. Ang mga pisa tag-detakes ko, Femex, pre.
0: Aka na, inoon. Pero pagkapinan imong tubig, why detakes ko, Femex? Ayaw, ka-insulto mo na nila.
1: Nga naman.
0: Adi pa lang, why tubig sa ila.
1: Ah, mo ba? Kaya di ba ni mong katiman ba? Lingkod sa pre. Mula ka na, ay, kariyo sa pre.
0: Mga yung bugas, takay na yun.
1: Bugas?
0: Oo.
1: Pila po kakilo?
0: Usa ka kuan, gantang, ah, usa ka kilo.
1: Usa ka kilo, usa ka lungagan?
0: Oo.
1: Ah, may mga
0: hulam pa.
1: Mga sekreto ha, paminaw mga walang saray.
0: Ano yung mga sekreto? Namang hulam na. Hulam ako kuan, duha ka litsi, usa ka kilo, duha kilo. Ano man siya, ayaw na, imo na ni. Imo na
1: na. Wa day gikaon imo mga anak. Eh?
0: Ayaw po ba? Na, insulto po nang wagi ka.
1: Ay, insulto
0: na. Hatag ka, hatag. Ayaw kayo muna yung kapilihan.
1: Ah, so dapat hilong ragi ka.
0: Hilong ragi ka.
1: Hatag, ragi ka, hatag.
0: Kagapon ay namaligya niya ako. Las bularan.
1: Oh.
0: Takan kay mga tao? NFA, 20 ang kilo.
1: NFA? Kaya naman diha ang kadiwa. Sa bularan.
0: Oh, na dahi diha.
1: Ay, kadiwa diha.
0: Tislag.
1: Ha?
0: Tawagan nila, tislag.
1: Tislag?
0: Ha?
1: Ano yung tislag?
0: Tislag mo tawagan na. Tislag community, ang sabala. Ang ilang palagas tindahan ba? Ilang
1: basta
0: grupo.
1: Kay kadiwa na diha ang kadiwa.
0: Mau di ay! Uy, wala na. Manghulam mong sardinas. Ayaw na, ipahulam. Hatag.
1: Hatag. Niya og mangayo pag kalamong gay.
0: Tagay.
1: Tagaan.
0: Pagkapini og punuan.
1: Ay. Di na mo wa na kay uso pud imo kay maibot man imong punuan.
0: Di daghan man itanom oh, itanom dito para. Ah,
1: patamno nimo. Ayaw patamna, di na namo butar.
0: Di na imo butar. Yung
1: haguon pamangko nimo kapitan. Tagay.
0: Sakto hatag ka panday.
1: Hatag ka
0: di pagwa lang. Oh, inana. So ka man. Manghula mo kwarta, pahulma.
1: Pahulma?
0: Oh, ayaw na pamayri.
1: Ah, mo ba? So, dili pa, Olma. Hatag eh.
0: Hatag!
1: Oh, pila po ihatag?
0: 20.
1: Ha?
0: 20.
1: Saan naabot ang 20 pesos mo?
0: Ay, o na. Maka-text na ka na. Makatawag na ka na. Palit na ka na, guys, cream. Di, bitaw. Kung na kay 100 o 500, taga eh. 500.
1: 500.
0: Ayaw na.
1: So, dili pa, Olma, hatagan?
0: Hatag! Sa pamagyon?
1: Nambal.
0: Hatag eh!
1: Tagtambal?
0: Oo. Oga, mo hulam sa imuha kay... Pahulam imong kaugalingon.
1: Eh! Yaw na, pildi ka na.
0: Ha?
1: Pildi ka na.
0: Pildi, matikbasan ni mister.
1: Matikbasan ka
0: na. Ay, anak,
1: yaw na. Pare, ayaw
0: na. Ah, pwede na. Personal na nila.
1: Hindi
0: na. Hindi na, oh. Dibito, sa talan, talan ni mong kaayo. Imo ipakita.
1: Ipakita, yun ni mong maayo yung ang tabo.
0: Di na ka. Di na kakinahanglan mo ito pag mga sityo-sityo sa ilang mga parente. Kaya sila ni mo ingon, si Bernie Cabusaw, si Ronel de Palubos, butan kayo na.
1: Mayo kayo na.
0: Bakit bang gift ng hulam ko? Wala pa bayre. Di ba? So, makabalo na sila. Mato na dinan ni mo.
1: Ah, tablo na ka?
0: Ang gali, mudagan man ka.
1: Ha?
0: Utong yung ka.
1: Ah, utong yung ka. Sabugasto yung ka.
0: Gasto yung ka.
1: Nidaog-dagaw kay kagasto before sa election, pagkadaog ni mo, mangawat ka.
0: Asa?
1: Sakulat na sa gobyerno kay nako magkagasto itong eleksyon.
0: O sa po'y kawatong sa barangay?
1: Ha? Oo, wakay siguro. Ha? Na po'y mga budget niya.
0: Ah, ayaw, ayaw. Ha? Ayaw, hatag na na. Service.
1: Aso dili, giyog ka mga ngawat.
0: Ayaw. Huwag makapabor. Libito, ayaw na. Ayaw mo ng kawat kay di na mo kalaw ka na sunod.
1: Oh, kasama niya pagbawi itong iyahang gigasto?
0: Wa naman. Ayaw na, sige, huna-huna ng bawi.
1: Ah, so dili na nauna-una ang gigasto?
0: Oh, servisyo ba ka?
1: Ah, servisyo.
0: So, muna'y servisyo ang tinudanay. Why kwintahay? Why balusay? Ang imo nga hatag lang ka at Sir Paul Giver lives longer.
1: Servisyo publiko.
0: Servisyong totoo.

0: Stop, look, and listen.
1: Ngayong buntag, mga sukintig paminaw.
0: Good morning once again to all of our listeners.
1: Sa itong mga kaigsuonan nga naminaw karon nga nalipay, maayong buntag ninyong tanan.
0: To all our listeners that are listening, that very happy, like Ma'am Joy Pry, because her birthday yesterday and continuing eating today.
1: Mm. So ikaw dayang nalipay?
0: Si Kwan, si Cyril o si Jonathan. Marabita si, marabita ako kay kamagulangan ba?
1: Oo.
0: Niya pag-abot sa mama.
1: Oo.
0: Sugatan yung mama.
1: Sugatan yung mama.
0: Babati kayo. Dadan to ni Cyril to. Jonathan to.
1: Kining humot yun ayan ni tubangan.
0: Oo, baka. Kini banat ni Ron.
1: Manginaot kami nga kamuntanan din ha na agyod sa kapiskay sa panglawas.
0: I hope that all of you is in the spirit of health and the goodness of the truth.
1: Wala mo gaubo o gasipon o napagaw.
0: Ah, wala eh. Unay. Ay, na, unay. Nang punay mo. Ay, anak, kapalo ka nga. Natin di pa mati. Pati indoors na to. Pero wala lang indoors na to. Kay... Pagwa pa ko nag-inom ang Mighty Save Detex ko Pimix.
1: Di mo gawa ka pati ko. Mighty Save Detex 500, Detri Bayo. Detex ko Pimix.
0: Just buy. Because health is wealth. If health is wealth, then wealth is health.
1: Wow. Wala namang yung panahon, mga sukitig paminaw?
0: Yeah. No time now. Panatig yung oras sa mga sukitig paminaw. Standby. Musunod na si Bossing Doc Ramiloy o si Sir GP sa kasayuran sa may panglawas. Sa ngalan sa mong CEO, President, the generous Bossing, Bossing Doc Ramiloy.
1: Our area manager, Santa Catalina, Mayor Pepo Banyanaliga.
0: Good morning, usab nga to ni Dudong Ninuligan. Yes, may Santa Catalina. Ikas Lawak, Jonathan Calvo. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanunig, MITC. Detex 500, Detex Coffee Mix, o Detribayo Kabusaw.
1: Dini si Kakipay. Attorney Ronel, Kanunig, naka-Detex 500, Detex Coffee Mix, Detribayo, Explore, Biotex, sa Palabas, para sa kampiyon nga balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros.
0: K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag grato, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo, nga akong mga tiil o mga pasakit. Napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 200 270 calories.
5: Pagkataasa dai no.
6: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
5: Daghan. Ngayong tuig 2015 dok, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong pakutsaritang kamay.
6: Mauraw ta na.
5: Ang musunod dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala
5: ano?
6: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nitunggan ko nga nindot ang DTX 500 atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
5: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya dok, kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
6: Gusto kag wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobra nga tambok. Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang liptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mauni rason, sobra nila nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
5: Hosto!
2: DTX 500!
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic immune sa doktor. So, sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, nampuan na dyan akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
2: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagatinot Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May TC sa atong lawas.
5: Kana?
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon og minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir GP, magprito kas buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Og naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining MITC o DTX 500.
6: Mm.
5: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa
6: cholesterol.
5: Bad cholesterol.
6: Mm.
5: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
6: Mm.
5: Kundi sa medium sized arteries pod.
6: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o MITC sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga mao'y gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500!
7: Kulay si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jib kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
5: Ang DTX o MITC ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
6: Oh, di ginabadaot sa GP.
5: Oh,
6: labi na kung sige kag inom.
5: Mm-hmm. Una, ang numero unong antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
6: Mm.
5: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MITC kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione.
5: Hmm.
6: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MITC ang gatambay na daan sa imong atay. O kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
5: Oh.
6: Napadyod, sumala sa mapagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MITC, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapatsadaha.
6: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mauna'y usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng MITC o ang DTX 500.
5: Correct.
6: Mm.
5: Aron, adto ta sa imong utok.
6: Mm.
5: Kung aduna magani usa ka organ, naa'y sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas og utan.
6: Importante gyud Sir GP nga moinom gyud kag DTX 500 og MITC. Adunay dako gyud ikatabang.
5: Mm-hmm.
6: Iya kining siligon og hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og MITC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers,
5: uh-huh,
6: og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Luida. May lang naabugog taligsi. Kung nagsiponon na ko, nagtikog MITC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa MITC, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. MITC.
2: MITC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawan.
6: Ang pag-inom o kape Sir GP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip po sa kapinoy.
5: Mm.
6: Lahi ra Jude kung makakapi ka.
5: Mm-hmm.
6: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa. kawa samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
6: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
12: Ako si John, busa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oihis ko tanato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 soft.
5: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
6: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, capulic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio o sa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga naay gingivitis, Sir JP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir JP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
5: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
6: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
5: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
6: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
14: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas nipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iisip.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang H. pylori, ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
6: Kung mudaghan mo na, Sir JP, ang H. pylori sa imontian, ga-acid ka.
5: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
6: Hindi nilang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
5: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
6: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugra ang imong hangard.
5: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
6: Kanang kasi gigagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
5: So, gipapainan nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo o security guard, ang imuang tiyan.
6: O dili ra na, Sir GP, iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
5: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
6: Grabiha sa, pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3bio.
15: D3bio! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
16: D3bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna igiingundok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na nada, Sir GP, sa added benefits.
5: Austo.
6: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
6: Najib pa naman, Sir GP, nga lami dyan din ang kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
6: pa.
5: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
15: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
16: D3Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Kapalit sa mga butika.
5: Wala ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
5: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa Baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
6: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir JP over ordinary vitamin D3 nga naman.
5: Uh-huh.
6: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
5: Oh.
6: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano? Kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
5: Mm-hmm.
6: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
5: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
6: Mm-hmm.
5: Kay ang D3 wala jud gapaubos ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
6: Mm-hmm.
5: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha ang yeast.
6: Mm-hmm.
5: Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
6: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
5: Mm.
6: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen.
5: Uh-huh.
6: Para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
5: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
6: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra, iyang paligunon.
5: Uh-huh.
6: Pero kung D3 Bio, duhang iya paligunon.
5: Muni gwapo.
6: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
5: Wow.
6: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
5: Hmm.
6: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
16: D3 Bio.
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
6: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
5: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
6: Mm.
5: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
6: Mm.
5: All things tanan dapat adunay moderation.
6: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya.
5: Mm.
6: Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo.
5: Uh-huh.
6: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio kay kung dili nimo na imnon wala joy mahitabo.
5: Mm. Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
6: Mao nay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3.
5: Uh-huh.
6: Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio imuhang immune system og selula.
5: Mm.
6: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
5: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
6: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusoho.
16: D3 Bio.
18: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga
16: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ko si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
2: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
3: Nawan ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
1: Ang DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts,
3: new phytochemicals,
1: og antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
1: og desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
1: nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
3: Apalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Sa mga butika. Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuking butika. Extend Food Super.
7: O si Juni taga Bacolod, dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: D3Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
13: Kahit kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 10 punto sa buntag, taknot ganato sa MITC, alkaline base ng vitamin C. Inubanan sa Detox Vana Detox Coffee Mix, nagkakapika na ka-detox ka pa.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayang buntag mga ka-K5, welcome na usap sa itong K5 Top of the Hour News ng Andlong Webes. Julio 30, 2026. Narasi kita sa itong mga nagunang balita karong oras sa Hagi Paygayon o sa kaorientasyon alang sa ikatulong grupo sa mga estudyante sa Criminology gikan sa Negros College niya itong Miyerkules dito sa Sangguniang Bayan Session Hall. Kining orientasyon nagtimaan sa pagsugod sa 2 kasimanang on-the-job training sa mga estudyante sa Municipal Building. Ipasugdahan ang orientation nila ni HRMO, the second Chris Kung Tu, Chris Colombo, Secretary of the Fred Jamie, kaysa nagata o katinawan nga ito sa mga estudyante, may tungod sa mga polisiya, gilauman o mga responsibilidad ato sa ilang internship. Ano ka nga gobyerno sa iyo nung nagtingwa usap nga mahimong mabungahon, makahuluganon o malampuso ng ilang internship. Samtang sa lain nga bahin, gibadlong dayon ni Senate President Chris Escudero si House Prosecutor Lila De Lima kay nagpagawas kini og kagulingong konklusyon sa balaod ato siyang opening statement sa impeachment trial kagahapong adlaw. Ang abogado sa depensa nga si Michael Powa misupak sa mga bahin sa pahayag ni De Lima nga nangatarungan nga kini naglangkob na daan og mga konklusyon sa kamatuoran og balaod og murang naghukom na daan sa kaso. Tungod nini, gimando dahil sa leader sa Senado nga strike off o tangtangon sa opisyal nga record ang iyang mga gipangsunde. Giingon ni Escudero nga kinahanglan gyud limitahan sa mga mamumulong ang ilang mga istorya arulay malapas nga lagda sa husaya. Mawakad ito naglangkob sa itong K5 Top the Hour News ning Adlang. Wagas mga ka-K5, nga ito lang yapong ka nato sa itong mga paboritong food supplement. Ang MITC Alkaline Base na baran sa Detox Vanda Detox Coffee Mix na nakapika na ka-detox. Bantay mga dugang dagong balita sa laban ng MBPS, ingon man ng sa Dutabayo Evening News. Balita gikan sa News Center, kisa kay Fabshara Marie Humilio para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: kapalit sa mga Different Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasa butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-pick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og hilanat, best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika. Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo? Tumot sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4Biotic.
8: Mag-joy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joy ride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
8: Basta sigad nga driver. Extend, lover.
4: Extend, supplement for men.
10: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga to, kasaligan nga serbisyo.
4: D3 Bio.
11: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatawag sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K-5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tanyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
4: No one ana makaugana sa kama. Masin og may diabetes ka.
1: DTX 500 na
4: ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals
1: og antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
1: Og the sugar sugar cane.
4: Mga organic compound.
1: Effective.
4: Matok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras! Alas 11:06!
3: 11 Mbps!
4: 11 Mbps!
3: Paglansi, kapagbalita, o paghisgot sa mga isyo.
4: 11 Mbps!
3: Sa public service, numero uno.
4: 11 Mbps!
5: 11 Mbps!
6: Ang pagbutiag sa kamaturan, mo'y ngayong kahinagiman, araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why kalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran, mulutos, ugliyag-yag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumpong mo, kang Rex, kang Boss. Mutinaw sa mga lubog ng isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumpong mo, kang Rex, kang Boss. Kang Boss. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, kang Boss.

0: Okay mga siligan, so kinti kami na, may buntag ka ninyong tanan, Luzon, Bisaya, San Mindanao. Nalo po na ganyong tulumanin, akong tulumanin. Rick Santos Candos lang sa Japon inyong makauban, tamantala una in punto. Sa ngala sa mga station manager, Kipag Sir Benny Camuso. Area manager, Santa Catalina, Mio Pab Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipag Sir Iljan Castaño. Ako ang sparring partner sa PICA Silawat. Kipag, Engineer, Traffic Controller. Jonathan Kalbog. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipag Aberwin. Kung tinatibok ang puwersa sa Kipag News at Mandamagiti, 97.7. Mayo nga buntag ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 30! Adlaw ka nun nga, Webes! Bulan sa Hulyo, tuig 2026. May butag siyad sa Damagiti, ilang koman sa 30 ka mga barangay. Kamaybayunan ka sa Paan, Kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihir area, ilang koman sa unong ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatinan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argal, Buloon, Dalagit, Marili, Mualmual, Malabuyok, Alcantara, Alegria, Banjan, Rundag, good morning, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol, good morning. Nagbutag-dag ka rin sa mga drivers, sa mga tricycles, isirahid mga mas drivers, bihair, o sa masakinan niya, padulong sa may North and South Mount area. Habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuman o mga managat, kabukiran o kapatagan. Good morning! Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, MBIC, IBG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, PDEO, SWAT, and Team 1, 2, 3, 4, nga nag-monitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SAP, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, good morning! Mga security guard on duty sa may pantalan, sinag sa Lumagito, good morning! At ilabin na kanilang sa may Tampi, Liloan, Bato, Larina, Sikihor, o Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa mga pawnshop, bangko, o sa Kapitulyo, Sikihor. O dapat sa may artise, sa may korte, sa may bantayan, good morning! O sa tanan ng mga hanatahook up na to karon sa Kipag News at N sa may Bayawan City, Kipag News at N sa may Seattle, Kipag News at N sa may Sambuanguita, Kipag News at N sa may Bako, Kipag News at N sa may Baisit, Kipag News at N sa may Secure Secure 105.7. Good morning kaninyong tanan mga kakipag, ladies and gentlemen. Changi sinag sinagiti sa may Istaan Labasan Bularan, painitan, good morning. Ilabi na kayo sa may Dunya Milagros Farmers, o sa may North Point. Good morning kaninyong tanan. Kanang namaligyag mga lamas niya. Ilabi na kayo sa may Changi, sa may Secure Secure. Good morning kaninyong tanan. Ilabi na kayo sa may mga Olon Family, sa may OMD Mitchap. Good morning. While so ay sa Dayar sa inyong maradyo para makamalukumukukus sa mga pagitan mo usunod sa 24 oras.
1: Wag-wag-wag-wag ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Candos. Aras na komentaryo. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex Candos.
2: Pasya sa kahanginan.
3: Sa kahanginan.
0: Okay mga siligan, suking tignan na, panahin takaroon sa tuga programang Elka 11 Mbps na ay usaka asawa or live-in partner ni sumbong nato karondiri, gisi ang naong tungod lang sa sinos, ikaw, Dodo.
4: Vitamin C, Zinc, at pinalakas ng Bellberry, Berry Extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
5: Eye Care Drops, ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops, magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid, mabisa para hindi mag-dry. dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:18.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Maingod to mga ka-K5, labi na sa tanan ng mga suki ng tagpalamati. Diri gyapon sa inyong paborito kag-kampiyon nga istasyon. Diri naman sa 100.1 K5 News FM Canloon. 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pagpanguna ni SM Brian Murde. 87.9 K5 News FM Gihulngan. Sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Oba. Sa naandan, kinigapon yung alagad sa kanginan, kini si ka-K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps!
0: Alright! Maingod to mga ka-K5 sa itong mga suki nga tagpalamati. Dari naman sa 12 kabarangay sa siyudad sa Canloon. Nagapon na may bisita diri sa San Carlos si DSWD Secretary Rex Gatchalian.

On yet the same time, ito pong ningisgutan mga kaka-K5 because base sa nakuha ang report gikan mismo sa mga tinubdan, may na yon mga kaka-K5 ang barangay SK election. Kaya interview po sa mga sakop sa media si Bacolod-Lon District Congressman Albie Benitez. So kini mga kaka-K5 marag mauna ni ala tungas na. Marag diri na makita mga kaka-K5, mingon ba nga kaning mga constituentes barangay marag makabalos na gid mo. Marag maka

0: No? Kay kanira bang dos, mao ra ba gyud ni ang All Souls Day. No? Ayun, sa ning kuan na ang kuan. Oh, Nobyembre 2, mo Lunes, no? Mga gini mga ka-K5. Ala. Sige, alas 11.24 na mga ka-K5. Ang atong tulumanan, gipalan sa maintingo sa itong epektibo nga DTX500, ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay Visio, the Superfood Supplement, ang atong Mighty C, the Alkaline-Based Vitamin C, DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, naka-detox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Extend Food Supplement, ang kapsula nga para sa mga kulang sa tamis. At the same time, ang atopod nga DTX Liniment Oil, Clinica Spore Biotic, DTX Beauty Soap o ang Clinica Diofresh.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.24 na mga ka-K5. Alright, ari na nga to nga mga headlines. Headlines. Sa mga uluhan, sa mga balita. Managsuon, luwas ang katalagman human na rescue sa diyang kini malumos sa suba sa may banwasang Binalbagan. Ilusad nga Greyhound operation sa Canlaon City Jail, nagmalampusong. Glase naman sa isa katulungaan, nabalik human na ni Mahog Pulburang Eskwelahan. Samtang mananagat, kalapaw skarsad ang girepir sa Bayawan, ulo sa biktima, natusok sa kabilya patay. Samtang 15,000 kapin ka mga bayanihan SIM cards, ipanagtag sa public schools sa mga komunidad sa Negros Occidental. Lalaki nga nagatubang sa kasong attempted homicide, sikop naman sa kapulisan sa La Libertad.
1: 11 Mbps.

isa ka pumuluyo sa barangay. Ingon siya nga makabalos na gid mi sir. Kanang duolon nga likay-likay mga kakay-fan. Ang tagpareha mo nila ni Kagawad Didoy o Kagawad Kusalim. No, unya samot na ni Kuan Kagawad Gino Gino Paul. Sigiranig biyahe mga kakay-5. Gatod pa siya. Ang uban mga kakay-5 mo ato rag barangay hall bukhads kamot. Sige, may ngunto kang Risa Alcantara Parcon. Good morning sir, watching from Sitio Macopa 2, Barangay Maglahos, Balermoso. May ngunto sa tanan, Romila Sumatra. And, oy, Marigold, kumusta ka mo dira sa Escalante? See you soon, ah. Oo, sige na tag-see you soon, ah. Ingon to da kang manager Ma'am Junifer Mabos. Nagapamati dira sa may Michikushi San Carlos. And Johnny Ramos, good noon. Pasatot ko sa mga kaparentiyan ko da sa Kanlaon sa Masulog Uno, kag sa Pulag nga Pungyan family og mga Fernandez. Gikan ni Johnny Ramos. Thank you Johnny. Windax tanyo, mga pita. Kamay lang ko kape, oh. Ma'am Sonia, maingod to, ah. Sige, alas 11:28 na, mga kakay-5. Maingod to, kag Kagawad Gino, kag paring Val, kag satanan nga kakay-5. Gika ni Ma'am Luz Veminda Espanyola. Sa may banog-banog, atong Quezos leader, maingod to, ah. Sige, alas 11:28 na. Namita ni Musaka ining isyu sa Davao City mga kakifab ka dito manggod si DPWH Secretary Vince Dizon. O niya nagtinubangay sa ron sila ni Kongresista Pulong Duterte. Kaya lagi misaway si Kuan o niya. Nami kay sakyan pero sila naman ko'y nakabalo. Na ay aligasyon ng usa. Ang usa ay may aligasyon. Bahala sa mga dagko naman na sila. Importante diri sa Negros. Kaya yan naman ang nagpang-repair taon mga kakifab ang itong mga kadalanan. Muna ka ng uban po ng mga motorista, ka ng cooperate po mo ha. Dili kay murag inyo ang dalan mga kakifab. Alas 11:29 na mga kakifab sa mga trabante ni DPWH may ngudto ha. And the same time, maingod tuman sa itong mga K5 Solid supporters. Dari sa Kanlaon, gipangunahan ni Press Roger Villando, Vice Maribic de la Paz, and Sec Jessel Pasinabaw, and lakip na usab ni Ma'am Vanjit Impik. Kang Ma'am Marilyn Alegria, maingod to. Kang Bro Remy Credo. Kang Ma'am Merlin Antulo. Sa tanan-tanan na. Kang Lando Mahilom, Lando. And the same time, kang Ma'am Roslyn Gudoyo. Ma'am Marie Chris Larisma sa may Binalbagan, Ma'am Mergen Jimena, kang Ma'am Marifel Sibalios, o kang Nonoy Latornas. Kaya niya kong ngalan na Noy. May tamiyawon ta Noy. Nitsa Boy sa may nano nga, kang Ma'am Wilma Gador sa may Biak na Bato. Sa kuha naman, dari naman sa may La Castellana, Moises Padilla o Isabela. Okay, pangunahan naman ang KSS LMI.
sa tumabti kundrang presidente Bro Mother Flores kang Ma'am Helen Asuncion ang itong vice president and kang Ma'am Imogen secretary ang treasurer si Ma'am Alma Villar ang mga auditor ta si Ma'am Nancy Ferrer kag Joy Disoy ang mga PIO ta nga mga hagpok ug mga love life. Sa Isabella Taridane. Oh, di ba? Sa Moises Padilla, Henry Makilan, sa La Castellana, si Rinaldo Istanda. And also sa uban pa, business manager Ma'am Juliet Ferolino, Matea Diamante, and sa tuwang uban pa ng mga official Eddie Fernandez, Maylin Garay. Oo. Og sa coordinator da organizer si Pastor Mark Dennis. Sige, alas 11:32 na, gutom na eh. Una-unta si KK5 Kuan, Joseph Bulano. Kining report mga KK5 nga duha ka man nagsuon sa lungsod sa Binalbagan. Na-rescue taon mga KK5. Managsuon ni sila na lumos sa suba. Oh. Maingod to na kang Ma'am Josephine Mabos. Kang Sir Geoffrey, maingod to.

0: standby ka kay 5 Joseph. Kinimang isa ka eskwelahan diri sa San Carlos, medyo nalisang kining mga estudyante. Ipanggawas mga ka K5 tungod ka na ni Mako sa pulbura. Now, di na yung mga explanation na mga ka K5. Bisan asa ka eh. Bisan asa kang lugar, usahay may mga panimaho man. No? Usahay gani ka nang magdawag ipil-ipil, malaan pa na og kining five fingers. Sige, unahon ta ang binalbagan kining managsuon na luwas. Manarescue mga ka-K5 sa pagkalunod sa may suba. Check ta na sa ripuan na sa linya ka-K5, Joseph Bulano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Joseph!
2: Mayong undo ka K5 Steve, kasi sa ito yung mga tagpalamati, luwas sa katalagman ang magutod matapos marapos ginrescue samtang nagkaano do sa suba sa Sitio Amilis, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan, atak na alas 4 sa hapon, Martes, Hulyo 28-2026. Suno sa informasyon, ang biktima nga si Gisami Sebelia, sa upod ang iyang manghud nga 5 years old, nga babahi, nagahalin sila sa eskulahan kag 5 Steve kag nagpanglakaton ini pa uli sa ilang balay
0: then
2: kag 5 Steve to bangod ga kinahanglan kag 5 Steve naman na ini nga magtabok malapit sa malapad nga suba kag 5 Steve antes makapauli ginauna sini dulong ang iyang mga chinilas kag bag kag 5 Steve kag ginbalikan ini ang iyang manghud nga 5 years old nga babahi kuno sa ila kalmado pa ang tubig sang ila nag sila natabukan apang paglabot sa tunga kag 5 Steve nga bahin sang suba hinali na lamang nag kusog ang daludo sang mapaskog nga tubig kag rason nga sila nag lagi na ano kag 5 Steve kag nakatungtong naman no ini sila sa dako nga bato pangod nga napapangayo naman ini sila sa nga bulig kag kakifensib kag wala niya na inahaboy ang iyang manghod tungod nga nahadlok ini siya na malunod ang iyang manghod kakifensib kag nakabati naman sila nagpangayo sa nga bulig ang isa ka pamulo yun naton ginkilala kay Raji Martinez kag masubra ini at 300 ka metros ang kalayoon sang ila na anudan kag gilayo naman nga nag-abot ang rescue team sang barangay kapagban ang mapisan nga punong barangay na si Kapitan Roger Dorimon ang buligan ang magutod tugtog maluwas sa katalagman sa 5-5 ang maining mga biktima pagkatapos ang insidente ginadala ang mga biktima sa Barangay Health Center para sa nagkaigo na medical nga medical nga atensyon sa 5-5
0: Joseph
2: ang mga pumulyo. Yes sir,
0: kanang during sa ilang pagka-anod suminto siya, nagbaha ang kwan, nagdakong tubig sa suba.
2: So, kakisensi, so unang pagtabok ini sa magulang, nga 20 anyos nga babae ini, wala pa nagsaka ang tubig.
0: Wala
2: so,
0: pa.
2: Balik niya nga, balik ko na ang iyang manghod nga babae. So, dira na nag...
0: kusog ang tubig. Dira na.
2: Sa tunga sa malapad na suba. So na nag-gulpyada lang daludo ang tubig halin sa ibabaw ng bahin sa bukid. Kaki-fave-fave lang dito na nalapaw na kita tubig sa ilang lawas. Kaga dito na nangayos sila sa tabang sa mga silingan nga nakabati dito sa area. Kaga nakakadto naman ang mga barangitan o kaga kapitan. Kaga dito na dila sila dindala sa health center. Kaki-fave-fave lang naluwas sila sa katalagman nga pag saka sa tubig baha sa kihaisib.
0: Oo.
2: Ang mga pumulo yun, ngayon naman sa tabang sa itong gobyerno lokal sa dara sa may Banwa sa Binalbagan, dara man ang aton nga kapitan, ni wala man nagpapaya sa ina nga barangay, tungod nga mapisan ni nga barangay sa kihaisib. Kaga nagpakayawan na ini sa tabang ang barangay kapitan sa gobyerno naton dara sa may Binalbagan para nga maksunan ini ang ini nga suba na mabutangan ini sa taytay sa ina nga area sa Quezon City.
0: Oo,
2: so, para may nga aton nga kuha nga mga balita kag impormasyon diri sa banwa sang diri sa may barangay Santol, banwa sang Binalbagan. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang klinika D35 dito sa Bagay Kabadisi, sa DTX Copimex. Para sa 11 Mbps ko po dato si Kagi 5 State Flores, ko po ang ating KSS member, kag ako naman si Kagi 5 Juice Bulhano para sa kaming balita, serbisyo po dito, kag sa Lingawan sa Negros, D5 Juice FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
0: Salamat ka K5 Joseph Bulhano. Kini nga suba ka K5 Carlo, dako-dako ni. No, dako ni siya sa may barangay Santol. No? Kisa ni? Dali lang. Dali lang, Dot! Oo, paki-kuan. Paki-answer nyo dira, basi kuan na. Mga anak. Ano? Tubaga niyo, tubaga? Ano na? Doon sa emergency ba? Ha? Mga anak? Mabdo siya? Positive? Alas 11:39 na mga kakifan. Amo na ginay siya. Kabantay mo, mga kabukiran, mabita na nga gitagaan sa... No, dili ni konektado sa ano, pero matawag na to nga this is part of the prevention mga kakifan. Kabantay mo nga ang mga principals ko, mga school heads, ginatagaan o discretionary to cancel or suspend classes. Labi na sa mga kinibitang mga far-flung areas. Kaya susama sa inyo na ni mga ka-K5. Kung mga grabe nga tingulan-tingulan, lantaw sa principal or sa mga head teacher nga muna, nga may delikado nga landslide pagbahaguban panguban, magtabok pa sa suba. So, may discretionary sila. Pero di good kalikain nga usahay, kining kinaiyahan, di man good ni magagad og schedule. Kung kanusa ang gusto niya, mahitabo nga mahitabo, gid na mga ka-K5. Whether we like it or not. Mao gina. No. Sige, alas 11:41 na mga ka-K5. I-check ko na nato si ka-K5 Elmer Sagang. No? Kalabot na mga ka-K5. Nining Greyhound Operation. Last day, pilakadlaw sa San Carlos. No? Kagahapon ba to? Oh? Then, sa kuan, kagahapon, dayon, karon sa kuan. Karon ba ni? Gilusad man ang Greyhound Operation sa Canlaon City Jail. Nagmalampuson. Okay, nasa linya, i-check tang kampiyon na balita ni KK5 Elmer Sagas.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
3: Sa K5, Steve Dog, ipaygayon ang ginindawag Joint Greyhound Operation alang usab sa kampanya or usa sa ginawag bitaw nga kampanya batok sa illegal nga drogas diha sa sulod sa Canlaon City Jail na sa diin gilusad ni ni adtong Artes kay Vice Dean, no? O niya balampuson kaya nahimo ang inspection usab sa dasampit nga buwatan o busman sa regirato ni Jail Inspector Rondre James Roque kauban ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection kay Vice Dean. So ang retabo daw no, inspection lang no, ang kinig batag ng dormitories o banpag areas sa nasapit nga pasilidad aron usab nga mabatukan ang kinig tawag nga pagsulod sa illegal na drogas o illegal na kontrabando o ingon man nga uban pa nga mga gidili nga mga items. So sa nasampit nga operasyon nga K5 Steve, negatibo sa illegal na drogas o walay drug paraphernalia, walay mga improvised illegal weapons ang giling nakita dito sa sulod sa inaang inspeksyon na sabihin na timaan according pa no sa Canlaon City Jail na kiniisip timaan usaba sa gitawag nga pagpabilin lang drug free environment sa mga PDL o jail personnel kakipay Steve.
0: Mm. So nakapaygayon sila kuan kining ano tawag gani ani? Nagapaygayon sila og kining drug test.
4: Actually, ang random drug test kay Kevin Steve is nahimo na nila in the previous month na kay Kevin Steve. Niya, according pa to, natoy na nigawas na nga result, more or less 200 ka mga personnel, including ng PDL o kagining mga jail personnel kay Kevin Steve. Kuha na, kining negative man hinuod ang kining sa random drug test, kining nga nasampit usaba, or the load sa Kinaon City Jail, Kevin Steve.
0: Ah, mayo.
4: Okay. Oo, so balik na tabo kagahapon, kuha na, kining inspection lang sa matag dormitories ato nakalabay nga adlaw ang pag-inspection sa matag dormitories diya sa City Jail kay Steve.
0: Sige
4: sa kay Steve noon, sumaon na ito ang matunol nga update or balita karoon kapag oras na gato'y ginato sa DTX 500 Mighty C o Dethel Bio para sa programang 11 Mbps. Kini sa K5 El Merzagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang sa imong update. For the meantime, kumusta na tong lakaw sa panahon mga ka K5?

kabantayan man nga low pressure area sa may 1,505 kilometer sa Sidlakan nga bahin sa Visayas. Pakita ta kan. Para makita nyo mga ka-K5. Tara. Sa Kabisayan mga ka-K5 ba? So 1,505 kilometers east of Eastern Visayas. So sa karon gina-check pa na to ang PAGASA. Kunon sa kini kay ang iyaharaban nga kwan, ang iyaharabang direksyon pasulod sa Pilipinas. No, pero wala pa ni Kuan Carl kung kanaasa ni Dapita mo, Kuan. Kaya ba si mo U-turn na ni Hadlock sa racket?

Pikas Bahi naman mga ka-K5, nada ko i-share ha. Para sa itong mga Quezos leaders, kung paano ninyo ma-explain sa inyo ang mga miyembro, sa inyo ang mga suki. Ang anemia, kung ikaw adunay low level sa ginatawag nga red blood cells. Ang red blood cells manggod mga ka-K5, unsa man ang contribution sa anemia sa imong nga panglawas. Now, ang red blood cells, mauni siya'y mudala sa mga nutrients, minerals, palibot sa imuhang tanang bahin sa imuhang lawas. O ang pinaka-importante niyang ginadala is ang oxygen. Pamati ha, para mas makasabot mo mga makaitsindi mo mga kakaifa. So, kung low level ang imuhang healthy red blood cells, kuminto si jutay, no, anemic ka, meaning to say, ang imong lawas wala natagag saktong supply sa oxygen, nutrients, vitamins, and minerals na gikinahanglan sa mga parte sa imong kalawasan. That's why makasuffer ka sa gitawag nga fatigue, kakapoy, usahay maglisod ka sa ginhawa. Natural. Kay wala na deliver ang sakto nga oxygen sa mga lawas tungod kay nubo ka og red blood cells. Ang anemia, ningon ka iniwang ka anemic ka dili ah. Nakadepende na kung magpa-clinical laboratory ka, mabalaan kung pila ang ginaganoon sa mga RBC. Ingon pa sila ang anemic or anemia, it could be life-threatening, natural. Kay ang oxygen mo ning gikinanglan sa tong itong kaugalingon, sa tong lawas para mabuhi. So kini mga ka-K5, isa ka-common disease ang anemia. 3 million people, US alone ha, anemia. Diri sa tua mga ka-K5, kung magniwang ka, pero okay man lang imong red blood cells, may problema. Ang problema, basi may ginabatsyag ka nga lain. Ha? So now, paano man na siya mga ka-K5? Paano man nga, dagang klase ng anemia, mga inheritance, kanabitang hereditary, no? Dagang klase mga kanaya, plastic, no? Microcytic, dagang na siya klase. Now, gitawag nga gikinanglan tag iron supplements.

0: acids, vitamin B12, o guban pa. So now, karon mga ka-K5, paano man na siya? Ang atong lawas, nagakinanglan mag-produce. Paano siya mag-produce? Ang ginakaon mo, daghang klase nga, chemicals. So kinanglan mga ka-K5, mapiktuhan po ang mga parte sa lawas nga nag-produce para sila sa mong bone marrow, sa tuwag nga mga nag-produce sa RBC. No? Tungod na sa oxidative stress, tungod kay laban kinakaon mo, puros mga kemikal. Preservatives, pampalasa. Uban pang mga kemikals nga maka-preserve. Unya, wala ka nag-exercise. Wala ka nag-inom saktong tubig. Pirmi kang pulaw. Suma total, stress pagyod ka. Anemic, gawas mo. So, paano mga ka-K5? DTX 500 kay makapalimpyo sa selula para mas mo produce sa daghan nga red blood cells sa imong lawas. May dahon sa paliya, may desugared sugarcane extract. Dili lang para sa mga taasog blood sugar, included na mga ka-K5, may anemia. Maingod to, Ma'am Rosalina Delgado. Thank you very much, Ma'am Gina Perolino. Kaunta. Ano kang ikaon mo? Ano sa daan mo dot? Sige mga ka-K5. Alas 11:54 ang atong DTX 5 mapalit na sa... Town Midlife Pharmacy Highway Panubio, ano, Highway Mabigo, Philmart Pharmacy Highway Panubiga, Natubangan Series Bus, nya liko mo sulod sa may Uval, nadira ang St. Vincent Pharmacy. Said pharmacy liko mo kanang paingon mo sa uptown, na sa may gas station nadira. Oo. Then the same time, mapalit sab mga ka-K5 sa may Gabaga Bajol Merchandise sa may Masulog, kanlaon kang kagawa JR Nicor, Didi Nicor. Onya Inday Limbert Store, Midtown, Nining Store, Sunny Malas Store sa may Ubal, Panubiga. Mapalit man sa tanan ng mga Kia sales leaders sa inyong lugar, mga kakaifa. Standby! Alas 11:55, oras kita sa may tingong sa Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps! Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag ug tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno jud ni baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaw karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon. Okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
3: Correct.
4: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Mm. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon o other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Mm-hmm. Tigid ni mo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan Sir GP, makuha baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
3: Pwede ready ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 og mag Mighty si Sir GP.
3: Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og kinasab si Dok Ramil oy sing maayong panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Balita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
7: At sa ulo naman ang babagang balita, 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama, 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Dating media practitioner sa Aklana, arestado sa kasong cyber libel. Pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Tacloban, nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo, iniimbestigahan ng kapulisan. 6 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. 1,000 individual na lumabag sa iligal na sugala, pagtutroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Pamilya ng ginang na pinatay sa saksak sa Negros Occidental, handa magsampa ng kaso sa responsable sa krimen. 3.4 million pesos na shabu na kumpiska sa isang tulisan sa Cagayan de Oro. At pusher na taga Zamboguita arestado sa Baiba sa bayan ng Valencia, Negros Oriental.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: Magandang tanghal. tanghali Pilipinas. Ito ang Martis Network News. Mapapakinggan sa Moycast sa 62 himpila ng K5 News Abang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama, 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Abang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
8: Arestado ang isang 24-anyos na lalaki matapos maaktuhan na nagbebenta ng mga ipinuslit na sigarilyo sa isinagwang bypass operation ng Police Regional Office Mimaropa at Bureau of Customs sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City nitong Martes, July 28. Ayon sa pulisya, nakabili ang pusher buyer ng 5 rim ng New Berlin cigarettes sa halagang 2,500 piso na naging dahilan ng agarang pag-aresto sa suspect. Nasamsam din sa operasyon ang karagdagang 324 na rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 162,000 na pinaniniwala ang ipinasok at ipinamamahagi sa bansa ng labag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nakakulong na ngayon ang suspect sa kustodiya ng Puerto Princesa City Police Office habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, paiigtingin pa ng mga otoridad ang kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang legal na kalakalan at kita ng pamahalaan. Para sa Mighty Sim Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Network News. Mighty Sim Network News.
7: Samantala, dating media practitioner sa Aklana, arestado sa kasong cyber libel. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
9: Muling inaresto ang dating media practitioner na si Carlo Asturias matapos silbihan ang arrest warrant kahapon sa may barangay Ochando, New Washington, Aklane. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Manila, inaresto si Asturias sa kasong cyber libel na may piyansang abot sa 30,000 pesos para sa kanyang temporaryong kalayaan. Sa ngayon ay pansamantalang nakakulong ang akusado sa New Washington PNP para sa dokumentasyon bago iharap sa korte. Matatandaan na inaresto rin ito noong nakalipas ng mga buwan ng Kalibo PNP Station sa kaparehong kaso. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Si Network News. Mighty Sin Network News.
7: Gayun din, pamilya ng mga estudyante ang nasawi sa pamamaril sa Tacloba na nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Abang detalye ng balita, hatid ka K5, Carlo Arisgado.
10: Tumanggap ng libre at permanenteng pabahay mula sa National Housing Authority Region 8 ang mga pamilya ng mga estudyanteng biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa pamamagitan ng Tacloban Housing Project. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa pamamaril na sina Fabiana, Sipara at Dazo. Formal naman itong i-turn over sa mga pamilya ang mga pabahay o units sa pangunguna ni NHA Region 8 Regional Manager Engineer Clemente Dayot at Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez kahapon ng Hulyo 29. Ayon naman sa NHA 8 at LGU Tacloban, layunin ng programa na maibsan ang pasanin at matulungan ang mga naulilang pamilya. Nagpahayag naman nang pasasalamat ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong, habang tiniyak naman ni Romualdez na bukas ang kanyang opisina para sa iba pang pangangailangan ng mga ito. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Comedero Arisgado para sa Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo, iniimbestigahan na ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Kim Caluyo.
11: Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Oton Municipal Police Station kaugnay sa report na di umano'y stray bullet incident sa isang subdivision sa Barangay Kagbang, Oton, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe ng Oton MPS, inireport sa kanila ang insidente Hulyo 29 ng hapon kung saan nadiskubrihan ang ang butas sa kisame ng CR at pinto kung saan may nakita ring slug ng bala ng hindi pa natutukoy na baril. Sa kanilang investigasyon sa homeowner, alas 5 ng umaga sa nasabing araw, nakarinig ng malakas na tunog na unang inakala na bato lamang. Ipapadala naman sa Regional Forensic Unit ang na-recover na slug upang matukoy kung ano ang pinagmula nito na armas. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 60 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. Detalye ng balita, hatid ni ka-K5 Don Chavez.
12: Nagisna ang wala ng buhay ang isang 60-anyos na babae sa loob ng isang abandonadong bahay sa Alfonso Street, Barangay Dubinan East, Santiago City, nitong umaga ng Hulyo 28, 2026. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Leticia Urbano Doña alias Leti, may asawa at residente ng Purok 3, Barangay Sagana sa nabanggit ding lungsod. Naitala ng police station doon ng Santiago City Police Office ang ulat matapos ipagbigay alam ng police station 1 ang insidente kasunod ng deklarasyon ng Santiago Rescue Team na wala ng buhay ang biktima. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bumisita noong Hulyo 26 ang biktima sa kanyang kaibigan na si Visitacion Panganiban, kapwa niya sa 60 anyos na kasalukuyang caretaker sa nasabing abandonadong bahay. Nagdesisyon anya si Doña na mamalagi doon ng hindi bababa sa 2 araw. Subalit noong umaga ng Hulyo 28, laking gulat ni Panganiban nang paggising nito ay nakita niya ang nakahandusay na katawan ni Doña sa sahig sa tabi ng kanyang higaan. Batay sa paunang pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng Santiago City Forensic Unit, walang nakitang anumang sugat sa labas ng katawan o anumang palatandaan na pumalag ang biktima. Dinala naman ang labi ng biktima sa Carbonel Funeral Homes sa Caloocan, Santiago City para sa karagdagang disposisyon at pagsusuri. Patuloy rin ang panawagan ng kapulisan sa mga kamag-anak ng biktima na mangyaring puntahan at iuwi na ang mga labi ng biktima upang mabigyan ng disenteng libing dahil hanggang ngayon ay wala pa rin kamag-anak na nag-claim dito.
13: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, 1,000 individual na lumabag sa iligal na sugala, pagtotroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Inaresto ng Antique Police Provincial Office ang mahigit 1,000 na may individual sa lalawigan mula Enero 1 hanggang Hulyo 25-26 bilang bahagi ng pinaigdi na kampanya laban sa illegal logging, illegal gambling at illegal fishing. Ayon sa Antique PPO, kabilang sa nasabing bilang ang 145 na lumabag sa batas sa laban sa illegal na pagsusugal, 304 na lumabag sa batas laban sa illegal na pagtotroso at 626 naman ang lumabag sa illegal na pangingisda. Ang halaga ng mga forest products na nakumpiska mula sa 329 na operasyon na laban sa illegal na pagtotroso ay umabot sa 2,066,125 pesos. Umabot naman sa 705,560 pesos ang halaga ng isda at 56,786,690 pesos na fishing paraphernalia ang nakumpiska mula sa 479 anti-illegal fishing operations. Samantala, 52 naman ang operasyon ang isinigawa sa kampanya laban sa illegal na pagsusugal. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
7: At pamilya ng ginang na pinatay sa saksak sa Negros Occidental handang magsampa ng kaso sa responsable sa krimen. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
15: Porsigido na na magsampa ng kaso ang pamilya ng 33-anyos na ginang mula sa Cabancalan City sa Southern Negros Occidental na pinatay sa saksak sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Hilamunan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si Ivy Ramos. Namatay si Ivy matapos nagtamo ng mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong nakaraang Linggo. Wala umano sa bahay ang asawa ni Ivy na si Leo Ramos noong maganap ang insidente dahil pumapasada ito ng tricycle. Isinugod sa ospital si Ivy na ayon sa kanyang mga anak, nakagat ng ahas kung kaya't pinainom pa ito ng kanyang asawa ng tinatawag na himag o langis na pinaniniwalaang makakatulong sa biktima. Matapos nito, isinugod na si Ivy sa ospital kung saan nakumpirma na nasaksak ito ng ilang beses at binawian ng buhay. Ayon sa Kabankalan PNP, may person of interest na mga otoridad sa kaso. Nakaburol na sa kanilang bahay ang bangkay ni Ivy habang patuloy naman na nananawagan ng hustisya ang kanyang mga kaanak. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
7: Samantala, 3.4 milyon pesos na shabu na kumpiska sa isang tulisana sa Cagayan de Oro. Kabo ang detalye ng balita. Hatid ka K5K Buscaino.
16: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay 36, Yakapin, Cagayan de Oro City. Timbog ang isang high-value individual na kilalang si alias Rio, 30 anyos, habang nakatakas ang kanyang kasabihan buhat na si Jojo. Ayon sa investigador ng kaso, dating PDLang suspect matapos masangkot sa kasong robbery noong nakaraang taon, nadiskubre na nagmula pa umano sa Lanao del Sur ang mga shabu na nasamsam mula sa suspect na umabot sa 500 grams. Maharap si Rio sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
17: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Gayun din pusher na taga Zamboagita arestado sa bayba sa bayan ng Valencia Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid ka K5 Shara Humilio.
18: Isang lalaking hiwalay sa kanyang asawa ang naarasto sa isang drug bypass operation sa Barangay Liptong Valencia Negros Oriental ilang sandali matapos maghating gabi ngayong Hulyo 30. Ang suspect na kilala sa alias na Lalay, 24 anyos at residente ng Mayabon sa Zamboagita ay nagtungo pa sa Valencia particular upang maghatid ng shabu ngunit minalas na makipagtransaksyon sa isang pulisa. Bukod sa isang gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos, nasamsam din ng mga pulis sa kanyang bagong asul na Yamaha Sniper Motorcycle na umano'y gilig namin sa ilegal na aktibidad. Sasampahan siya ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tiniyak ni U.S. President Donald Trump na sila ay gaganti sa Iran matapos ang ginawang pag-atake sa U.S. bases sa Jordan. Ang nasabing pagbabanta ay matapos ang patuloy na labanan sa kabila ng isinulong na peace negotiations. Ito Miyerkules naman ay inanunsyo ng Saudi Arabia ang strike sa militant bases sa Iraq habang inakusahan naman ng Israel ang Hezbollah na lumabag sa negosasyon. Sa nagdaang dalawang araw ay iniulat ng Saudi Arabia ang drone attack mula sa Iraq na ang target ay ang kanilang crude facilities.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Avac sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Avac, Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Rex Santos Candos, K5 Reynard Barcelona Puston at K5 Romy Cahilin sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka triple driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry, berry extract. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior Eye Formula.
2: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iban, kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang apon panulukan.
4: DTX Coffee
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Eye Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule. Kag Eye Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps 11 Mbps

0: Alright, balik tama ka kay 5 diri gyapon sa tuang tulumanon. Alas 12:26 na. Mga ka K5, ang extra virgin coconut oil nagasuporta sa gitawag nga quick energy nga mas maka-absorb o maka-burn sang fats, no? Kung ikaw nagatumar sa VCO o kining extra virgin coconut oil, adunay active antioxidant kaysa refined coconut oil gumikan sa gitawag nga gentle extraction process. Nagasuporta man kini sa oral health nga makapalower sa plaque o gum irritation. So kung ikaw pirmi magsakit imong ipon, oil pulling ka sa VCO. Kung pirmi ka nga magsakit imong ipon, maghubag imong lagos, bleeding gums o guban pa, mag-oil pulling ka. Now may solusyon mga ka-K5. Ang Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay extra virgin coconut oil, makatabang ni mga ka-K5, not only sa pakigbatok sa impeksyon, sa nga mahinungdan sa tong paghilanat, hinungdan nga kita magtrangkaso, ubosip o naguban pa, makatabang man ni para sa mas dali nga absorption sa mga nutrients o vitamins sa tong lawas. The same time, makasuporta man ni mga ka-K5 nga makigbatok sa mga free radicals gumikan sa iyang active antioxidant content. Kung ikaw may mga impeksyon sa mga respiratory, makat matabangan ka pinagi sa MCT nga nasa Klinika D3 Bio para pakigbato ka ng mga bakterya o viruses nga may nungdan sa pag-impeksyon sa mga respiratory system. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:29 na.

0: Oh, Kuya Onig, mataas pag ini next week. Sige, alas 12:30. Oras gidalit sa maintingwa sa ato nga Clinica Sporbiotics may 80 billion good bacteria. Dia, sa laing balita mga KK5, classes sa Tandang Sora Elementary School sa San Carlos, nabalik na human na ni Maug Pulburang Eskwilahan. Nasa linya ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell?
2: Yes, K5 Steve, ang klase sa Tandang Sora Elementary School nabalik dayon gahapon ka K5 Steve human niya gi-clear sa DRM school personnel aga mga rooms ka K5 Steve. Gi-check sa mga DRM personnel sa school aga mga rooms kung nabay mga nanimahong sunog. Kay human niya nakapanimaho ang mga bata o kanabitang profulbura daw nga baho ka K5 Steve. Tumauto ang mga estudyante gipagawas gibuta gikuan sila dito sa open field sa K5 Steve kahapon. Tumauto mo murag na kuan ang mga ginikanan dali-dali nga gipangkuha ilaha mga bata gahapon, pero pagkuan after ana nga na-clear ang mga rooms kay K5 Steve, nabalik ra pud ang klase kay K5 Steve.
0: Pero wala sila ikuan assessment kung unsa gidto.
2: Ang base sa tuhang interview sa Assistant Post Division Superintendent sa DepEd San Carlos, Ma'am Heidi Lynn Romiano, matod pa niya nga sa kwanto sa hangin ba? Murag na timaho nila sa hangin, pero wala sa kakuan o asa gidto nagikan ang maong baho kapitan si.
0: Oh, dalang ato pa matiyon si Ma'am Heidi Lynn Romiano.
3: Good morning, Ma'am Jess of News FM K5. Actually, ito yesterday at 10:15, past 10, nakapati kami sang report dire, nagkakadto ang si ID Chief sa akon, together with, of course, our information officer, si Ma'am Karil, nagkadto man sa akon, kung nag-report nga ang mga bata kung sa tandang naguluwa sa classrooms. Actually, ang involved ng mga bata nga naguluwa, kinder, then grade 3, some of grade 5, and of course, some of the students or learners from grade 6. Kaya una-una, nakasimhot sila, nakaamoy, sang daw pulbura, nga daw may pagkasunog na kuryente. Ano na ang report sa ako nga nag-abot. Kay nag-ranking kami sa PDO1. We have 80 applicants, so hindi magpapadali-dalikwa. So, ginpamangkot ko kung kumusta na ang mga bata na naguluwa. Gin-check anay sa ilang school DRRM ang mga classrooms. Pag-check nila, doon wala man sila sa nakita ng mga sunog. No? Wala man sila nakita ng mga suspicyo bala nga kung ano ang inhalinan o may sunog o may pulbura. Kay nadulat man lang itong amoy na simutan nila nga pulbura. So, pagkadula sabto, gincheck anay sa atong DRRM school team kung libre o kung free ang atong mga classrooms, kung safe na bala nga magbalik ang mga bata. So, pagkakita nila, kag naobserbara naman nila nga safe na ang mga classrooms, ipabalik naman ang mga bata kag mga teachers sa atong mga classrooms. So, ang suspicious sabto nga ang amoy daw naghalin sa hangin. So, wala man sang nagpalupok. Ang suspicious gani is dala sa sang hangin base ni nagtutod or nagsunog sang basura sa layo, wala nga nagpaabot or mga guma dala sang hangin. Pero pag-check, wala gidya sang mga ano sang kuryente, wala man sang pulbura within the school sa vicinity, wala man. So ang ginisuspitsahan nga gindala sang hangin bala. Kaya nadula man lang dayon. So pagkabalo ko sina nga okay naman ang mga bata, safe na sila nga nagbalik sa classrooms nila, na may peace of mind naman kami diri. Pag gin-recheck man sang amon nga DRRM, And of course, na-communicate man kita sa principal kung kamusta sila, yung kamusta man ako, paagi sa EO mo, si Ma'am Karil.
0: Okay, so at least, kuhan lang to hangin ka kay Febel?
2: Hmm.
0: Oo. Parang nagkuhan, Bel? Ba siguro may nag-agi tong kuhan? Kinagitawag na to nga sa burn, marasag burning guma, nga may marag kuryente, marag may nanimaho. Usahay sa ano na, sa mga sakyanan.
2: Mm.
0: Okay, kabalo ka kanang, di ba kanang, kanang tandang sora, ang atubangan na may dala na eh. Sa dagag mga gidra. Oh. Unya, the same time, kuan po, kining, sige, atbangan ng salikod na niya. May mga, may kuan na, may pension house, tapos,
2: may mga panimay.
0: Oh, napoy kuan na, may karinderya po dira, kananan.
2: Oh.
0: Oh. Mm. So, taka balo, basig kuan ba? Nadala lang sa hangin, bitaw? Pero mas mayo, yeah. Ako po, mukuan po kung at least for safety purposes, at least nakahimo man sila nga, at least mga bata, gipagawas nila daan.
2: Mm-hmm.
0: Oh. Actually, pananako, mas much better nga gingon ato, nga at least naman nga, at least secure siya.
2: Yan eh.
0: Oo. Sige, manigay pa ni Mau, gutot nga nina.
2: No? Parang, na, di lagi na mag-wanta.
0: Kinamdam ko sa una, elementary pa ko nga ang nangutot, tapos pikas kwarto. Grabe, abot mo sa amo.
2: Grabe ba?
0: Kala ko, ang pamahaw ito, kamunti, klaro kayo. Sige, Bel, thank you, Bel, ah.
2: Sige, Kipag Steve, muna ito, maasag a report. Alas sa programa 11, MDPS. K5, Jezebel Babicho, para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico, Kalingaw, sa Negros. K5 News, data.
1: 11 MBPS.
0: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Standby ka K5 Sefri Sario. Alas 12:37 na mga ka K5. Mas mayo. Makakuan gani mo nga na tani ba kanibitong ang LGU no? Nagapamati karon municipal or city. Dapat nagapasar ka mo sa ordinance no regarding na mga ka-K5 kini mga smoke belching vehicle no kay even ang LTO karon ginapang kanaugan sa Shoko Surder gani kini mga salakyan mga ka-K5 nga naga smoke belching yo say kana bitaw ma-output ba na may maning uban nga mga official kay maglaroy-laroy na sila nakasalakyan maka naka-close door man. Tani mauna-unaan po nila nga na mga bata taon nga nakahanggap, mas maayo siguro nga i-appeal na sa inyong local traffic ordinance na ginabawalan kini mga truck mga ka-K5 nga nagabuga sa aso nga ito. But because clearly it is a violation of the RA 4136 as well as the Clean Air Act. Diba law ay? Magsunod ka mga ka-K5 ka o sa'yo makauna na kasus kung pwede pa lang butang extension ang kuan ang kining tambutso paingon sa driver kundili paingon sa tagiya. Sige, alas 12:38 na i-check sa nato si ka-K5 Sefri ha kaning mananagat nga nalapaw sa karsada nga girepair sa may bayawan. Uy, natusok ang natusok doon sa ulo mga ka-K5 ba? Sa kabilya. Patay. Kompleto detalye sa report ni ka-K5 Sefri Sario.
1: K5 News FM Live Report.
4: Sa K5 Steve, wala na kinabuhi nga napalgan ang usa ka lalaki. Human nga gingong nga nalapaw ang iyang gimanihong motorsiklo nga usa ka XRM sa girepair nga bahin sa kalsada o ganatusok ang ulo sa naglabaw nga kabilya dito sa Purok 2, Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental, mga alas 9 sa gabi ay kagahapon. Giila ang biktima nga si Eusebio Capablanca Jr., 46 anyos o residente sa sitio Tinastasan sa nasangpit nga barangay. Matod pa sa nakuhang impormasyon sa K5 Jusipin Bayawan, ngadto sa igsoon sa biktima nga si Johnny, nasairan nga gikan nagbisita ang biktima sa usapan nila kay igsoon dito sa sitio Tabang, Barangay Bagatman, Bayawan City. di nakainom kini og ilimnong makahubog og nangiligo pa kini sa dagat. Gingong alas 9 sa gabi nananghid kini ang biktima nga mupauli na saya nga pinoyanan. Apan pagiabot sa National Highway, Barangay Malabugas, adunay gitrabaho nga karsada o ganalapaw kini sa linya nga kini nga girepair. Dugang pa sa mga report nga ngit-ngit ang maunga dapit o gawala usab igong warning devices o kini signage nga makapahimang no sa mga nagbiyahe. Tungod sa kusog nga pagpadagan sa biktima samtang nagsubay sa mong dalan, direkta kini nga napasok sa konkreto nga may nagagawas o naglapaw nga kabilya alang sa pagsumpay sa karsada. Tungod sa grabing impact sa pagkahulog, natusok ang ulo ni ini sa biktima sa kabilya nga gibanabanang duha kadangaw ang gitas-on ng T5 Steve o milapos pa kini sa iyang ulo. Aron nga matangtang ang biktima gikan sa mong sitwasyon at kinahanglan nga putlon ang kabilya nga nilapos sa iyang ulo. Sa karon ang pating lawas si biktima na nasa morgue sa Bayawan District Hospital o giandam ng alang sa paggabal sa Martiba Steve.
0: Okay.
4: O sige, kakipip Steve, no? Mako na itong nakuha nga balita. Ito na ito sa Detox 500. Ditsi Bio, Mighty Silk DTX, Cofimix. Nakakapingan na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinis kay Kiweb Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Sepre Serio sa mga report. Malagingon mga K5, mga ginipay, may pasida na to. Kung if you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Sige, alas 12:41. I-check naman na ito mga kaka-K5. Si kaka-K5 Rilane Escrida. Ining 15,000 kapin ka mga bayanihan SIM cards. Gipanagdag sa public schools o mga komunidad sa Negros Occidental. Standby. Alright, kompleto ang detalye sa kampiyon na balita ni K5 Raylani Esquireda.
1: K5 News FM Live Report.
5: K5 Steve, gipanagtag sa Department of Information and Communications o DICT ang 15,800 kabayanihan SIM cards sa mga pampublikong tunghaan o mga komunidad sa unom kalokal nga kagamhanan sa Negros Occidental. Pinaagi sa Free Public Internet Access Program Bayanihan SIM Project, tumong sa DICT nga padalion ang pagpalapad sa free Wi-Fi access o palambuon ang digital connectivity sa Tibok Nasod. Matod pa ni DICT Negros Occidental Provincial Head Mary Jane Maravilla Agonase kagahapon sa Miyerkules, ang maong inisyatibo maghatag sa mga benepisyaryo nga anaa sa underserved areas og SIM cards nga dunay libreng internet service sulod sa usa ka tuig. Dugang pa ni Agonase magpabilin ang ilang dedikasyon sa paghatag og libreng internet access sa mga estudyante samtang aduna pay 2,780 ka mga SIM cards ang ipanagtag sa sunod nga bulan. Lakip na sa mga nahatagang lugar ang Moises Padilla, Isabela, Sipalay City, Candoni ug Sagay City. Kininabalita, hatid ka nato sa DTX 500, Mighty C ug D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5 Ray Lani Esquerida. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, karingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Aray, salamat ka K5 Ray Lani Esquerida. Alas 12:44, tabo ka naman nato mga K5 ang report. Kining pagkasikop mga K5. Nga nagatubang sa kaso nga attempted homicide. Nasikop naman sa may La Libertad. E-check ta ang kampiyon nga balita ni K5, Cyril Ripe.
1: K5 News FM Live Report.
6: Natiklo sa kapulisan sa La Libertad ang usa ka 33-anyos nga lalaki pinagi sa pagsirve warrant arrest sa Barangay Pakuan, La Libertad, Negros Oriental niantong alaga Miyerkules. Sa report ng alam, gikan sa kapulisan ng suspensado, nagatubang ini kaso attempted homicide. Ganun ni warrant arrest ang giisyo sa Municipal Trial Court La Libertad o Balermoso. Pinitsan Hunyo o Hulyo 1, karong tuiga. Ang korte ni Recommendator Bilban kamukaban sa 36,000 kapesos nga piyansa samtang ang suspensado na akin karon na balog sa PNP La Libertad detention cell. Ang balita ay debate ito na kanino sa D3 Bayo, DTX 500 of MyTC. K5 sa Iril, DTX 500 pa. Para sa gabi ng balita, servisyo break ko kayo sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Salamat ka K5 Cyril Repe. Sa lain pang balita mga ka K5. Top 8 most wanted person sa Negros Oriental na sikop naman sa siyudad sa Bayawan. Ejecta ang kampiyon na balita ni ka K5 Natalie Cayapas.
1: K5 News FM Live Report.
7: Nasikop sa mga sakop sa Bayawan City Police Station ang ilang top 8 most wanted persons sa tibuok Negros Oriental pinaagi sa usa ka warrant of arrest nga gipaygayon sa Sitio Kabkabon barangay Banga Bagbuhay lamang ang maumanang pusong operasyon gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Joseph B. Paralag ang hepe sa Bayawan CPS inabagan sa mga personahe gikan sa 5th Maneuver Company sa Region Mobile Force sa Batalyon Negros Ala Region na lutsan ang suspensado warrant of gika sa Regional Trial Court of Branch 63 sa Dakbayan tungo sa kasong murder din wala piyasa nga girekomendar alang sa temporaryong kagawasan. Gipadayagan ni Police Lieutenant Colonel Paralag niyang pagdaig o gapasalamat sa operating team sa mong kalampusan din niyang gipasalig ilang ligo nga baruganan nga dadon sa hukmanan ang tanang may tulubago sa balaod arumbag at umanga sa ilang mga kaso. Padayon usab nilang gipahugtan ng ilang kampanya batok sa mga wanted person alang sa pagpreserbar sa kalinaw kasiguruhan sa tibok syudad o aron masiguro nga makabot ang ustisya sa komunidad. Balita gikan din sa K5 News sa Fambayawan, kinis ka K5 na talikaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News sa FAN.
1: 11 Mbps!

kinabutan na po ko, madali lang. Parago nagka ng kuan mga KK5, parago na ko ning negosyo ka, ang mga losses, that is part of your expenses. Depende na nimo kung paano nimo na pangitaag pamaagi para ma-less ang imuhang mga losses. Maniguro naman po sila sa ilang kita. No? Dapat pangita nila pamaagi, pangitaon nila kinsa na mga langawat kurinte. Asig na ay mga, for example ron, na ay gobyerno mga KK5 nga nagbayad sa ilaha. O niya ang pipila ka mga opisyal, imbis ang kining gamiton ron ta ang elektrisidad para sa streetlight, para hasta sa ilahang tugkaran, gikarga dito sa streetlight. Ngunana ba? No, wata ka balo mga KK5, basig na ngunana ang mga pamaagi. Oh, di ba niya, wata ka balo, may mga kagawad, may mga official, elected official, nga suod-suod mga KK5 sa mauna. Tapos, wakabalo nga ang kwintador mga KK5, kaning linya dira sa may streetlight. Ano, dili man na system loss kay dito man na i-kargas barangay. Pero kanag yung mga kuan ba? Kana pong maingon sila, kanino ang mga jumper-jumper ka na? Monay, sigurado. Kung napadapat, sila mo patuman. No? Sila yung mga itagpamaagi nga, kanang pailad yung kaso ka ng mga nag-jumper-jumper. So alam mo na yun, anong negosyante yun? Ipakarga ninyo sa Pinoy. Kuming to say, pwede din mo makakwandra kung sa lang ang mga losses dira kay kargaman sa kwan. Sige, alas 12:50 na mga KK5. Sa inapusan nga bahin diri sa tong tulamanon, madayon ang barangay SK election. Now, kini manggod, siguro pa manahuna-hunaan siguro sa presidente mga KK5, it is the right time to check the sa mismo ang tao mga KK5 unsay lang kuan kaya mag-iuban nga di nakauyon silang kuan namang piuban mga KK5 nga uyon rapod, di ba? Napay uban mga KK5 unsay mando sa kuan kay ningon naman tong COMELEC nga okay naman na mo endorso ang mga local officials ko. Ang ingon na ganun ng partisan, kadilis lang i-endorse sa political party. So, kaniron mga KK5, mas mayo ni Ron kay kining mga kwan, mga tao, pwede mo kabalos. Kung lang taon ninyo nga inyong mga barangay official loslos, balos. Pero kung lang taon ninyo inyong mga barangay officials, mayo. Kanang mabatsagan ninyo nga naamoy mga official sa barangay, aka na irritating. Diba atong tabangan?

Pero kung nakakaroon din man, duwatan. Hindi, kuan! Hindi, naraka dira sa inyo? Kaya ganaan may magkuan po ba? Naraka dira sa inyo? Ay, glakaw! May nang makabalo kadaan kay makalitan ra ka. Anala po lang yung bukid. Sige, hulat ra ko dira. Ah. Alas 12.52 na mga kakay-5. Mauna siya gingon ako. Nga kung ikaw isa ka kabarangay, actually, sultian ta mo ha, ailan pod mo og ka ng sobra pod kayo ka-sensitive. No? Kay kinimang kong barangay official, sige nga na ako, walay perpekto nga tao. Walay perpekto nga official, walay perpekto nga leader. May ginatawag na siyang weakness and strength.

0: Ang weak example ron, iyang strength ron, iyang kusog mga ka-K5, mao ang servicious tao, pero weakness niya kanang taganta, kanibitang mga balaod-balaod, ganana, matunaan man na. Bisag dili ka expert, pero pwede man mo pangitag pamagi. Ay, importante dira, ang imuhang katakos ng mo servisyo sa tao. Diba? Pero lisod po na kay mga ka-K5 nga imuhang kusog is kanang buklad spad. Unya, basig imong weakness bay. Okay na ba kay mga constituente nga naglantaw? No? Unya, gairing-iring ka na nga. Ilisin na ninyo. Oh, di ba? Yes, nailang pala yung mga sir. pero this is the right time. No? Nga, kinanglan na ito ang gamiton na itong katungod. The right to suffrage. Ha? Sige, wala kong oras makaka-K5. Alas 12:54 na ang itong oras. Gidalit naman sa may tingol sa DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, nakadetox ka pa. Sa may mga diabetes, DTX Premium. Diyay sa ng mga kape-kapidra, mga kaka-K5, DTX Premium. Ha? Basta may taas ka blood sugar. Sige, sangala na lang sa Tibok Puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa 87.9 K5 News FM Gihulngan. Kumusta ka mo dira, Gihulngan? Masuroy niya ako dira, usab ha? The same time, sa ako naman nga mga technical partners, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Joffin Mabos, ka K5 Munjay, ka K5 Rico, o ka K5 Landi. Sama naman nga Big Boss, ang among CEO, Doc Romil Uy. Kinigyapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
5: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
5: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
5: Ano man, Doc?
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud sa ga-diet,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mao'y production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
3: D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visit. Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Kapalit sa mga D3
3: Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Di ko ligta, dahil katok.
6: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
6: Nga naman, Sir GP.
5: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
6: Awayay.
5: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mone, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan, nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ragyapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
5: Maghimo kag desisyon.
6: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
6: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
5: Kampyon.
6: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So layin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
5: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: This is K5. News FM. Your official news and music station.
3: DTX 500 ang nagapanubo sang level sang cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 hindi ang nagabulig sa pagtunaw sang LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Visio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla is galabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: Sa mga butika.
3: D3 Bio.
11: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Mga, mga butika.
12: May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. May TC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag May TC na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og May TC. Mag-Mighty Sina.
13: I Care Gold. I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidants. I Formula. Basta't problema sa mata, I Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang from the magandang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: VTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: VTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
24: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
27: Number one.
26: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wild of the Filipino.
28: Ambuan, kapakyasan sa paghigugma o panginabuhi.
29: Gipanggat ka.
28: Gipanggat tapod ka.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitaan sa usa ka relasyon.
0: Kung ba ako magyuda ang imuang desisyon? Ihatag na ako ni mo.

Alright, check your time. Alao na siya, tinisika po na mga higala. Ganigyan po ang afternoon heartbeat. Magkauban niyo karong hapon na si DJ Palm. Kutip ta, alas 3 hapon. May adlaw sa tanan, kumusta? Adlaw karong nga miyark ang weba sa Pizza 30 na sa bulan sa Hulyo. Magic last o ba rin nga kubanoban na po tarong adlaw ang mga gala kaya doon na tayo dagang pagkahiskutan doon na tayo bagong makatunan lagi sa mga sulat na itong basahon karong dugay-dugay. Aniya ang kanta nga Just Once usan ni kasikat nga kanta ni James Ingram nga gisulat ni Barry Mann o Cynthia Wheel nga gipagawas ni atong 1961. So stand by na mo kamabali kurong dugay-dugay.

0: championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
1: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Bangun ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500, D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na.
4: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
10: Ga gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay ga. Kabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dairy Fresh.
11: Nagabasa na naman, balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: I Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
8: Bilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Kinagyapon si DJ Pam, kutub darong alas 3 sa hapon.

Okay, maying hapon pag-usap. Diri sa San Carlos, taga San Carlos. Madag-umon nga kahapon, yun. Maying hapon usap dira sa Canlaon City nga nakamonitor na ito karoon. Maying hapon usap sa taga Valle Hermoso. Sa tanang taga Tuboso o Galatrava. Madag-umon nga kahapon, yun. Alright, live kita makitaan karon sa atong Facebook page magigala. Sa ato ang K5 San Carlos Digital 95.7. Aron sumadunggan po taron sa 100.1 Canlaon City. Lisuan na ang mga radyo kay magpaginog na po tarong hapuna. Alright, kumusta naman na magkahigala sa mga driver na to dira? Na init o ulay na padayon nga po nga naningkamot. Sa to ang mga tricycle driver? Na ako ang nakitaan ka ganina pagkaluoya. Idara na ginintawin si tatay pero nagkugir nga po. So mag-unsa na lang ta kita ang mga batayon o na. Nagkugi magani ang mga idaran at kita po ba? Kaya na, kaya na to kay kaya magani nila. Sige, sige na magpadala dira o greetings. Pwede na kayo mo makamonitor sa ito ang Facebook page nga ako lang na-mention kaganina. And also, dira po sa 92.1 Fabulous Tubo sa magigala, dira ni SM Randy Kang Kiming Hapon. Sige ha, karoon mga dugay-dugay, magbasa po tag-sulat. Marami ding sulat sa ito ang letter sender, mga higala. Ang iyong asawa, nagbago, di na magpaana-ana. At nabasaan ko ng dugay-dugay at ngayon ininyo ha. So, sa dili pa na ako naabasaan ang sulat, ani ako'y kanta nga giandam kaninyo. Ang paano na kaya by Bugoy Drilon? Kay kaning kanta ha mga igala usa ni kasikat nga kanta ni Bugoy. Usa ni kasikat yung kanta ni Bugoy Drilon mga igala na kanilang maglisod kag higugma sa imuha nga amiga unya kay or higala. Maglisod ka unsa ano pag-ingon ni mga ibati. Sige, ako aning i-play para kaninyo. Balik tarong dugay-dugay. Standby lang gid mo dira mga higala ha. Kaya daganta kayong pagkahisgutan rong hapoy na.

Alright, balik tayo mga igayla. Oras alauna 42 na sa kapoy, no? Kamu nagapaminaw gyapon sa afternoon heartbeats. Kaupang gyapon niya sa DJ Parm, mag-guy-guy ta ko tabalas na sa hapon. Sumaw to I love you, goodbye. I love you, goodbye.

Magriging salamat sa pagpaminaw. Karon magbasa na tagsulat mga hinggalan. Kabahin nagyaaning usa ka bar na. Nalaga problema lagi siya kay ang asawa nagbago na so kada katrabaho. Dili na kuno pa anak-anak niya. Uy! Pwede kayo mong makapadala sa inyong mga pasyagit at diri sa itong page. Lucky 5, San Carlos Digital 95.7. Kaya ko'y bahala niyo rin hapon ng mga ikalan.

Gabe, ay nga po. Pa-wash out at DJ watching live here at Gihol nga Negros Oriental gikan ni June Warly Sondra. Sige ka nang uban, unya na po niya ha, kaya magbasa ta sa tagsulat.

Digiparm. Maayong hapon kanimo diha, labi na sa imong mga suking tigpaminaw. Tawagalan ko sa pangalan nga Jerome at Agatuboso. Ano mga di akong istorya, Digiparm? Ako ang problema, lagi kaya ako ang asawa. Kay nagbago naman good siya, asukod nga nakatrabaho siya. Kay katong una, DJ, dili gyud na mo balibad akong asawa. Kung akong kuhiton, for the good gyud siya. Mao pa man gani ang maguna-una usahay, o niya masuko pag yun o dili na ko anaon. Samutag mo abot ng duha ka adlaw kay magdud nyo yun nga aduna ko'y laing babayi. Karon DJ Pam, nga ana-ana siya'y ubra, dako na kay ugaw saban ba? Kay pag-abot gikan sa trabaho, wala na may amor sa ako ah. Kung akong hagaron ug ana-ana, masuko naman maayo kay kapoy na daw. Pero iyang trabaho kay nagpungko-pungko ra ba ya magulat drugs bill to? So karoy na, perti na gyud na, perti na gyud layo a DJ Pam, oy. Wala na ilamin ang kinabuhi na ako karoy. Kawani ana-ana. Dako na gyud kay kung pagduda kaniya, kay basin, aduna na ilaing mitira sa iyo ha? Karon DJ Pam, may nalang og makaduha sa uskabulay na. Malipay na lang ko ana. Unya karon, unsa may akong angay buhaton DJ Pam? Unta mahatagan ko nimog tambag og sa imong mga tigpaminaw dira karon. Dagadikin salamat sa pagbasa. Kini na lang si Jerome.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: Petri Bayo.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoson giyod.
4: Dali ra kang maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
3: Dali ra kong maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX 500, mapali sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton na suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita, Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may pilde sa imong bana de ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka state og tumar ani.
5: So wala pa siya ni inuman na unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suki butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa ENC Mart, anaan na himutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart,
14: ENC Mart,
13: your all-in-one store. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available
15: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
16: og Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
17: Let's elevate your event.
18: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw!

Balik ka sa programang Afternoon Love Drive, mga kakipay. Batong oras, 41 minutos. Milabay ang alas 2 sa hapon. Katong oras, kinatid ka nato sa MyTC Alkaline Vitamin C. Kinadadusab ka nato sa ramian nga kapi ang DTX sa Coffee Mix. So, hi and good afternoon, DJ Min, sa may maglihi tayasan si hi to Ma'am Secretary Ronalyn o Ronilyn Mahinay, si Madam Manibang. And pa shout out DJ Min andiri sa may bye Himalalud nga naminaw sa programang Afternoon Love Drive. And hi lang ko, DJ Lynn, sa nanginabuhi nga nanguhag kalumpang or kalumpang kay amo ang snacks karong hapon. Greet lang ko sa tanang naminaw sa K-Fave News FM. Daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw. And sige, ikaw sa ayaw ko niyo tawaga kay di gid mo matubag. Daghang daw ni naday mga tawag sa pikas na akong account. So ayaw lang mo dito kay private to na ako. Ari lang ta sa Kremlin Dayukos, sa inyo ang mga greetings. Ako ba daw to, ikaw ba daw to, ako daigi pangutana na, unsan na. Digili nangutana sa Sir James, ikaw ba daw tong...

tanaw daw si Sir James kung ako ba itong reporter sa una sa Muse Radio. Ah, sige. Barag dili ka ako, sir. Twins na ito na ako. Ka-look-alike na ito na akong pingod. Korea Buya. Dagan kayo kung twins, mga twinning na ako kay. Nasa ko'y ka-look-alike kong pingod sa may badyan, Cebu. So, dun no, kung kinsa. Basta kay ako sub ko daw ng radio station. So, ako kabalo, agay ko kadungog. Oglisad ko ganahan maminaw. Kay maulaw makus kong tingog. Ang lain man ming mga DJ, maulaw muminaw sa mong tingog. Istorya kami dito rin. Okay kayo. Pag kami, paminawa mi sa mong tingog. Ah, paluga! And sa tasender karoon niya si Mama Rica. Ah, naglibog ko gamay, ma'am, pero nakaya lang. So mag-best friend mong tolo. Lagi sa best friend lagi oh eh. Basig dili ta para niya si lagi sa ilang best friend. Sa ato sender karon mga kakipay bega kay si Mama Rica o gana siya ipangutana kung ang imong amiga sobra ka close sa imong nga uyab. Yan ang pangutana, example ra ko niya ha. Na imo mag ako ah. Friends, Sarah Bajud na di Jilin, kaya feelin na ako na anay something kaya look likes, magsilos naman ang girl best friend. Sa imo di Jilin, sa sobra ka close, tanang lakat na ah. O nga nung appeal sa sabot, unsay reaction ni mo, ani. Okay, isa sa ako, ano man, magdi na ta magdugay-dugay, magduha-duhag, tambag. Atong tambagan sa way pagduha-duha, o dara. Ay, Narciso Shane. Okay, sige, mami, padala na na. Nabasa na na ako ron. Ay, ugma di. katong kabahin sa mga vlogger, ha, ano na to. Okay, wala to stone topic. Kari sa tas tuwang tambag. Daghang gahulat. Okay, so Ma'am Rica, sa imo, kani siya kayo mag-best friend sila. So, nagi time, Ma'am Rica, duhar kayo itong paingnan ani, gigamit rata or wag ito gihigugma. Ano kay, ganong kinahalan, mag-iwag mo magdala-dala na ninyuhang mga friends, ha? Ha? Nga, pwede man lang mag-gamoy. Huwag mo'y sali. Andili, ato nang klaruhan ka nang, inanap itaw nga, wala mo'y privacy, may mong uyab. Imbis ka mo rin magkauban, nagdalaglain. So, wala na. Siyempre ron. Wala na, ma'am. Daog na sila, ma'am. Wala na tayo mahimuan ni ma'am. Wala mo naging on na. Wala naman. Klaro man na sa all right. Kaya kitang mga babae, sniper ba yata? Simhot pa lang, kabalo na ba yata? Di ba? Lihok pa lang sa ato ang amiga, gato ang uya, buwan na ma'am, kabalo na ta. Bihisa nung sa ogtago, magsilusay, magyun na sila man. So, ang imong buwato ni Nisa, ihatag na lang na siya. Tagan pa ma'am, oy. Irugtas ko an ma'am sa afang. Basin na dito na ang swerte. Ang ano man siya, kuyog-kuyog yung best friend man, be. Be, manguta na ta sa mga laki, dira. Ano po yung mga bayi, nani? Ay, ako kuyog kong best friend, kay. Wala po yung masyak yan, inig-uli. Ay, kaya na ako kong best friend, kaya masuko si mama, wala akong best friend. Okay, rin yung mga best friend, o bayi, laki-laki. Kung andili kay, bayi, laki. Kuya Wanda, ana. Agawal, mga salaag mong laing dalan. Malimot mo, nga namoy uyaw. Nag-i-react ko na. Kuya Wanda, inisa. Sige, so, looks like magsilos naman na naagad na sila something, di ba, ma'am? So, ikaw, ganahan pa ba ka nga na'y magsunod-sunod sa inyo, ha? Pag di ka ganahan, pwede man mo bulagan, nga. Oh, wala kay sila. Di mo ba pwede mangutana? Kaya mangutana ta. May silusan ni mo akong best friend. Mas nauna pa man to ni mo.
Oh, mas una pa na akong best friend kay Nemo. Oh, pwede ka magbulag. So, how reaction na na, guy? Kalayo na lang. Ihatag na lang na sa iyong best friend. Ihatag na lang kayo na siyang best friend, ma'am. Bagay sila. Sila may nagmahalan, di man kami. Ano magkinala, medyo ito magsakit-sakit sa tunggugan kung napa may daghan. Ano, maruto ako ang Amerikas. Okay, salamat sa tanan nga namin ako.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
4: Hansia Label.
3: Ilan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na bagtag mo?
4: Among manang na siling ako na baga daw, sakit ko lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar nga mga herbal food supplements ni Dr.
4: Ano lang yun? BPH, Sag-9PC. Sunod, ang Distribayo.
3: Ano ang imong nga nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DJX 500.
5: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka capsule. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayong DTX 500.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika.

0: 100 epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian, na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo

0: Mga kombinasyon. Inom na ang Mighty C.
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para iusang amarkuso. Chia seeds. May sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Clinica Spore Biotic. Gatunay prebiotic. Nagapaligo sa imo resistensya. Clinica Spore Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotic, you always in good health. Mapanit sa inyong mga suki butika.
7: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
8: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
10: o Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
12: Let's elevate your event.
13: Elevate your event. Siguradong ikay mababasayaw.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas sa 3:01 sa hapon.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayong hapon na mga ka-K5, ano yan itong top of the hour, karong orasaha. Adlaw nga Huwebes, Hulyo 30, 2026. Sa itong mga naguna nga balita karong orasaha, gimanduan sa Senado mga bangko nga isupina ang Anti-Money Laundering Council nga isumiti ang mga records sa bangko ni Vice Presidente Sara Duterte. Kato sa impeachment court, karong adlawa, Huwebes, sumala ni Senate Secretary of Impeachment Clerk of Court, Renato Bantog. Gimanduan ang mga bangko nga isumiti ang mga peso-denominated financial records si Duterte. Ang bana nga si Attorney Manasseh Carpio sa mga kumpanya ng iyong nalambigit kanila samtang ang AMLC ikatakdang muhatag sa mga record alang sa pribadong pagsusi sa impeachment court ang una pa kiniipaambit nga ito sa prosecution o depensa. Sa iniing adlawang Huwebes, adunay mga kahon nga walay marka nga gidala sa Senado bisan pa man nga walay kikumpirma kung aduna pa kinisunod nga mga dokumento ikan sa mga bangko o sa katao nga nagsulubog lanyard adunay ID sa PS Bank ang nakita do sa mga misulod sa lugar apan mibalibad nga magpa-interview. Lagip sa mabangko nga gisupina ang PS Bank, Metro Bank, BPI, Security Bank, ug Land Bank ug BDO. Samtang sa laing bahin, gihangyo ni Senador Jinggoy Estrada ang Sandigan Bayan Heated Desisyon ng tugutan na siyang makapiyan sa kalabot sa kasong planner nga nagkantidad og 573.75 milyon pesos nga nalambigin sa iyang kagigingong participasyon sa mga questionable proyekto sa pagkontrola sa baha. Ipasakan ni Estrada ang petisyon duha ka adlaw human gibalibaran sa Anti-Craft Court ang iyang motion nga magtakda og piyansa baton sa korte. Ahat pang magmaong hangyo tungod kay wala pa siya makapasakog pormal nga petisyon alang sa piyansa ni adto nga higayuna. Gihimakay ko sa niya nga na ngayon o nakadawat siya og mga kickback gikan sa kani Undersecretary sa Department of Public Works and Highways of DPWH nga si Roberto Bernardo sa mga representante ni kalabot sa maparekto sa pagkontrol sa maunga baha og infrastruktura. Ni Insister Sabi Estrada, nulay badan siya nga ngayon siya og susama pabor gikan kang kani Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara. Bago ito mga ka-K5, mga itong top of the hour, kahatag ka natin sa itong Amoyta C, ang alkaline-based na vitamin C sa ito ang D3 Abide. DDX 500, DDX Kufamix, nagkakapikanaragad detox kapal. At ang inoon niyang alas 4 sa hapon sa madugang balita, kauban si ka-K5 Rex Candos Santos sa programang El Castigro. Sa mga dugang update, ito mga balita karong adlaw sa ito ang D3 Bio Evening Newscast unya nga alas 6 sa gabi. Gikan sa K5 News FM News Center. Ako, siga K5. Adivida tindog para sa kampiyon na balita. Serbisyo publikong kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako hindi sulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihina-hina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500.
5: Adlaw-adlaw.
2: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
5: Kapalit sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangati bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: TTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw.
5: Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
2: Ako,
10: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
2: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
6: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Give TTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: TTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: History Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
5: No one ana makaugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
1: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adelaide Powerful Extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugar sugar cane.
5: Mga organic compound.
1: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Magudgali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapakalaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
1: Sa mga butika.
5: Sakit ang tiyan,
1: kasagaran,
5: nalisdan sa paglibang.
1: Mang Clinicas, Probiotics, 545 Probiotics.
5: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion.
1: Sa Clinicas, Probiotics.
5: Suwabe
1: ang paggawa sa hugaw.
5: Mang Clinicas, Probiotics.
1: Adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong nasuki butika.
1: Extend
5: Food Super.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabakakabutika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang kakampyon ng estasyon
14: sa Dumaguete City. 97.7
1: K5 News FM.
0: News.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Dito'y bayo!
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na dyan ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 bayo. Nawala na dyan akong mga ginapamati.
1: D3 bayo!
3: Ang D3 gamay visio.
1: Ang visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 bayo!
1: D3 bayo!
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 bayo. 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 bayo! Ang D3 gamay visio.
1: Ang visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX 500.
1: Mabalit sa mga butika.
5: No one ang nabaka-uga na sa kama.
3: Masinug.
5: May diabetes ka.
3: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
3: Atunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
3: O antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
3: O the sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
3: Yeah, epic.
5: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
7: Ang inundan nga no,

0: Kailangan mo sakit, kailangan mo kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Uruksays, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, lig-on nga ito, kasaligan nga serbisyo.
5: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulukbulok, Cebulan, Negros Oriental, few meters away from Cebulan Airport. or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
6: Three, bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. My PC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin. Kusa ka call center 8. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong. Ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misalay ko o tumar, my TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa my TC. Garantisado o epektibo gayon.
6: My TC, ang alkaline yung vitamin C. Mabalit sa mga butika. My TC, my TC. Subok na ng mga eksperto. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras, alas 4:02.
6: El Castigador.
11: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
12: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig na hinigman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why di kalisangan, batas sa komentaryo. Dili mapairan, dili masaguran mo lutos. Ugmiyag-yag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, ditulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutinaw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang panan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Kangos.
13: Pisya sa kahanginan!
14: Sa kahanginan!
11: Okay mga siligan, so king tigpaminaw, main hapon kami yung tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao! Nana po nag inyong tulamanan, akong tulamanan! Rex Santos Candos lang sa Gapunin niyo makaman, tamantala sa SN Punto! Sa ngala sa mga station manager, Kipam Sir Benny Camuso! Area Manager, Santa Catalina, Mayor Pep Omanya Naligen! CEO, Dr. Ramil Oy! Vice President for Operation, Kipan Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Alawa, Kipan Engineer. Traffic Controller Bill Racuna. Sa ngalan sa mga Chief Engineer Kipag Adawin. Huwag kinatumok ang pwersa sa Kipag Music and Dumaguete 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 30! Adlaw ka nun na ubis mulay sa Hulyo 2026. May gapon sugat siya na magiting ilag ko may sa 30 ka mga barangay. Kamay bayunan ka sa paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Buangka del Norte, sa Buangka del Sur. Sa Kihon area, gilag ko may sa umum ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Sibo. Oslob Sibo, sa Tandar, Hinatilan, Karkar, Sibo, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buloon, Dalagit, Barili, Mualmual, Malabuyo. Alegria, Alcantara, Dumanhog, Banjan, Runda, May Hapon, South Cebu, North Cebu, Tagbula, Rambohol. May Hapon na ikaroon sa mga drivers, sa mga tricycles, AC Ride, mga bus drivers, Bihair, at sa masakinan na padalong sa May North and South Man area. May Hapon, at ilabi na ikaroon sa mga habal-habal drivers, putput drivers, Amex drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga nagat, kabukiran o kapatagan. May Hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. May nga po na ikaroon sa PNP Sinan Sinamagiti, Patrol 516-016-0204. Alcatraz on duty with GMP Provincial Jail in the ICIDG Highway Patrol. Is OTE, is Special Operation Team. At ilabi na ikaroon sa mga Maritime Police Coast Guard. May nga po na inyong tinan mga sir. Mga security guard on duty sa Pantalan Sinan Sinamagiti. Na kanunay nagmonitor po sa ato. Security guard sa May Pantalan, sa May Simula, Tampi, Liloan, Bato, Larina, Sikihor. Sikihor, Sikihor. Mga security guard ang duty sa mga bangko, Ponsia, Capitolio, City Hall. Ang ilabi na kroon sa mga security guard ang duty sa mga mall. May hapon ka ninyong tanan, mga sir. May hapon dahil karoon sa tanan na nakahutapod na to, karong urasa, Kipag News FM sa May Bayawan City, Kipag News FM sa May Sambuanguita, Kipag News FM sa May Bakong, Kipag News FM sa May Tanhay, Kipag News FM sa May Baes City, Kipag News FM sa May Ayungon, Kipag News FM sa May Himalalo, Kipag News FM sa May Gihulgan City, Kipag News FM sa May Kalaon City, Kipag News FM sa May Sikihor Sikihor, 105.7, may hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen, mga kakifay! Wireless o ay sa dial sa inyong radyo para makamalo ka makungo sa mga pagkita mo usunod sa 24 oras.
14: Magpahating ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex, Kando. Paras na komentaryo. Rex, Kando. Walay pugong-pugong mabulgar sa kamatuuran sa kanginan. Taristang, wawai di kalisangan. Rex Candos!
15: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiyo sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan mo?
16: Bakit?
15: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasa nakataruan mo. Hindi ko pa sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan ng para sa formal ako. Hindi ba tama lang na ang tingin ng bayan ang dapat nilang pinigkan? At hindi ingit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairali. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungin ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
13: Disya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
11: Aki mga siligan, soking tibunaw, parenta ka mo sa tugang programang El Castigador, alas 4:08 na, uluhan sa mga balita! Kanlaon City PNP, nakikuyog sa pagsaulog sa 77, katuig sa international humanitarian law, Mayor Irgar Tibis Jr., magpatawag sa meeting uban sa local finance committee. VP Sara Marcos Trillanes, nitabang sa ICC sa mga kaso versus former Presidente Rodrigo Roa Duterte. At yung mga siligan, soaking mga panahintakano sa tuga programa El Castigador, ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan. 0999-537-2151. 0999-537-2151. Ang atong live, FB Live na to, i-type ninyo K5 News FM Digital Dumaguete. Usbo na ko, K5 News FM Digital Dumaguete. Pero sa akong personal, kay Kuyog man sila, riding in tandem man eh, type lang mo K-Rex X-Team. K-Rex X-Team, pero inyo pong i-share. Pagka man i-like po ninyo. Alas 4 G's na mga siligan, suking tigpamina. Engineer! Di na tamaglangan, engineer. Ato na pasundod ang mga balita. Okay, mga siligan, suking naos sa mga balita. Kalaon City PMP. Nakigaduyog sa pagsaulog sa 77 sa international. 77 katuig sa international humanitarian law. Di na tamaglangan, mga siligan, suking naos na karoon sa pika sa linya si K5, Sifri Sergio. K5, Sifri, ikipal mo. Kandos!
16: K5 News FM Live Report.
17: Nakigduyog ang Canlaon City Police Station ubos sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Jovito P. Bossi sa pagsaulog sa 77th International Humanitarian Law o IHL kabahin kini sa ilang pagpamatuod o paghatag gibugaton sa mainungdanon ng mga tawhanong prinsipyo, neutralidad, pagkadili mapihigon o pagtahod sa tawhanong dignidad. Gingon pa sa Canlaon City PNP nga ipadayon niini ang pagpasiugda o kahibalo o pagsunod sa mga makatawhanong balaod ilabi na sa pagpanalipod sa mga bilyan o pumuluyo. Ang tema niini mao ang pinalakas na ugnayan at pagkakaisa sa pagsulong ng IHL. Kinigabalita atod yan ato sa DTX 500, Ditchy Bio, Mighty Sip DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Balita, gikan sa K5 12 FM Canlaon. Kinig si K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report.
11: Ako mga siligan, so kininaw, report ni K5 Sepre Serio. Ngayon, Edgar Tibis Jr. nagpatawag o gamitin uban ang mga local finance committee. Dito maglagay mga siligan, so kininaw, nagkaroon sa pika sa linya si K5 James Bandoquillo. K5 James, ikipain mo, kandos!
16: K5 News FM Live Report.
18: Ang local government unit sa Valencia ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Honorable Edgar Tavares Jr. nagpatawag og meeting sa Local Finance Committee aron hisgutan na ang mga butang nga may kalabutan sa pagdumala sa financial na ug mga prioridad sa kalabuan sa lungsod. Ang meeting nagsilbing na usa ka importante nga lugar alang sa mga miyembro sa committee aron masusi ang mga palisiya sa panalapi ingon man ang pagsusi sa mga performance sa mga budget ug masiguro sab nga ang mga kahinguhaan sa gobyerno giapo na pud kini nga adunay epektibo ug transparenta. Pinaagi sa mga diskusyon ug maampingong pagplano gipamatud-an pag-usab sa Local Finance Committee ang inang pasalig sa responsible nga pagdumala sa pinansyal. Giya sa pananawon ni Mayor Edgar Tavares Jr., ang komite nga diin nagparayon sa pagpaligon na sa mga maayong mga pamaagi sa pinansyal nga diin nagsuporta usab sa malungtarong kalambuan ug nagpauswag sa paghatod sa mga mahinungdanong mga serbisyo publiko alang sa tanang tawo sa Valencia. Balita gikan sa News Center. Ako si K5 James Dietre Bayo Bandoquillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report.
11: Okay mga siligan, suking nga parenta ka rin sa tuga programang El Castigador. Vice Presidente Sara Duterte, Marcos Trillanes, nitabang sa ICC sa magkakaso versus ngadto kang former Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dito maglagang mga siligan, suking nilaw na karoon sa pika sa linya si K5 Rufa Dorero. K5 Rufa, ikipag mo. Kandos!
16: K5 News FM Live Report.
9: Ni pasangila si Vice Presidente Sara Duterte kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o kang kani Senador Antonio Trinales IV na mitabang sa International Criminal Court in ICC sa kaso batot kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa pagpulong sa The Hague na itong Hulyo 29, gipahayag ni Duterte nga dunay mga individual sa Pilipinas na may suporta sa investigasyon na sa ICC batok sa iyang amahana. Matod niya, adunay igong affidavit sigikan sa makani empleyado ni Aco Bicol Party Representative na si Zelvi Co na nag-ingon na gisugo sila sa pagbaylo og piso sa dolyar para sa investigador sa ICC pinaagi ni Trillanes. Giakusahan usab niya ang ICC na naglihok alang sa interes nila ni Marcos og Trillanes kaysa usa ka independente nga korte. Balita gikan sa K5 the News FM News Center. Kini sa K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report.
11: Okay mga siligan, soaking din mo, report ni K5 Rufa De Vero. O siya ni si Vice President Sara Duterte. Karoon pa ka nakahibalo? O siya man, karoon pa kagamata. Or gamata kag morning. Vice President Sara Duterte. Eh, kaneng ako ako pa nimo gapuyo na lamang ka. Ha? Kana pa mo pagawas pa ka og mga istorya nga mitabang si Presidente Bongbong Marcos og Trillanes. Eh, magsalita ka pa. Ayaw na. Kinsay buan magpadala sa former presidente adto sa kapunaw-punawan sa laing nasod ug walay mitabang. Dili! Kinsa kung mga dili pipitsugin ang kapapreso sa imong ginikanan ng to sa dahig? Di ba? Alak-ala ang kapapreso ka ng mga polis na unsa pugga. Mag-alanganin dami ang polis sa mga politiko kay masikipag-transfer! Kinsa ba man? Karoon pa ka natingala, Vice President Sara Duterte! Sos, Ginoo ko. Dili ba usahay kita sa tinuod lang kaning mahitabo karon sa Pilipinas? Dili na lang ka maghisgot o kabahin ka nga former Presidente Rodrigo Rua Duterte. Dili na lang ka sa mga priso karon, Depensor. Rodante Marcolita. Bong Revilla. Estrada. Kinsa pa? Tuo ka nga na preso na tungkol sa mga kasong plunder? Ang normal ko na yung plunder. Nga naman nakaingon ko sa ing-anang na sitwasyon nila, kadaghan-daghan ang dapat pailan o plunder asa man karon. Galakaw lako pa nung makurokon ho.
16: Wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na, Rex Kando, Saras na komentaryo.
11: Huna-huna, umi mo, mga soking tigpaminaw, mangawat lang kag pinya, lansones, rambutan, ipadakop ka sa PNP posasan ka. Kag kuno, naay ka ng ingon na to na nagreklamo. Pero ka nang ipagreklamo ka ron. May nitugan! Mas ang nitugan maupay ni pangpailan o kaso. Kuhaan ninyo o base. Si former speaker, matod pa ni Presidente Bongbong Marcos, hapit na. Hapit na ihain ang kaso. O sa man nga kaso? Ang pangutana, blunder. Buot ipasabot ang ipanglawlaw sa 18 Marines tinuod. Pero ang 18 Marines karon, individual ka at umagong kaso, may mga warrant pa. Maglibog ta, ang istoryang tinuod, may pailang kaso, di patuhuan. Imbis na na initabang sa gobyerno, na kami gahatod og manita nito kang Rick Santos, kami gahatod og manita nito ana-ana, di tuhuan. Pero kung itong mga pitsi-pitsi lang, matik, NBI, CIBJ, kuyugan sa PNP, automatic rig na yun.
16: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
11: automatic redon dayon ka. Basta-basta na lamang. Si Saldi ko, asa man? Ngayon di man yun ang makuha. O sa may rason niya nilig yun makuha si Saldi ko, ibutong padulong diri. Mas sayon pa. Asa may kuyaw? Si Saldi ko o si former Presidente Rodrigo Roa Duterte? Iba sila nga sa posisyon. Sa pagkakaroon, natay mahimo. Kaya ito naman si former Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sayon man na gani nila ipagawa sa kanyang plano ipalupa dito. Pero kalimog ta, nga nung galison sila kang Saldi ko? Kung sa may gikalis na nila, kaya masig mo kanta si Saldi ko o kisa involved? Eh kaneng ato apamuta na raman eh. Bira, nga nung galison mo Saldi ko? Mahadlok mo, bumutun na nung break, kaya masig mo kanta?
19: Oy!

lisod mga siligan soking di namina. Ano ninyo, walay swerte? Tanan na lang kontrolado nila. Kadugayan, pati magyayo batok sa itong government, basig pang presuhon pa. Basig unya, kalit na hindi ay niya. Basig kalit unya na ikan ang itawag po na ito nga. Si IDJ, kanil si Rechanto, sabok ka sa kipayon. At unang dakbo, kanil ito pangutana raman eh. Maguro bang ginoo ko. Tanawag ang ito nga political blogger. Gipusil. Asa gipusan ko, lahin na po. Ay, ginoo ko. Pagka naghanag mga pasumangil.

0: Maayong hapon, Idol Rex. Gapahungaw ra sa iyang gibati si Inday Sara. Drama ra nang giingon ni BBM Idol. Ama o ba? Tagawag ka rin atong presidente, gapalo magpagama og rakit. Hey, presidente, magpagama ka og rakit? Dili na basta-basta na. Magsabaga pa, magkinahanglan pa taan na og magkinahanglan pa taan na og kanag ito mga scientist. Kaysa ako nahibalaan sa Pilipinas, scientist lang sa pagtimpla sa mga... Ay, may natagwa pila. Hello, mayo nga hapon. Hello, may hapon.
1: Hello,
0: Idol. Oo, sumaya ko, Idol.
1: Mahawa ko, Idol, na kagwan sa presidente, ang atong katong pagbandikilat mo buwas, wala pa rin sa tawas lagi.
0: Pabuta lang sa kagiuna pa ang lason, narin na narin dere.
1: Salamat, Idol.
0: Sige, okay. Tanawa itong presidente, ha? Gaplano na magama og rakit ang Pilipinas. Presidente, ang ako mahibalan rin sa Pilipinas, scientist, kanang pagtimpla rin siya mo. Basta-basta ka anang magama ka og rakit? Sos, Ginoo ko. Pilipinas lang ta. Ikapila ka ta nga pobre sa tibuok kalibutan. Apil ta sa Pilipinas ang pinakapobre na nasod. Abot ikapila ta. Siguro sa pangurakot, plus honor ta. Rakit! Tapos, maramag ang atong presidente. Okay ba ya? Pero sa iyang pagsunod sa iyang suna, murapog kandos. Sa pagsunod pa lang, atake na. Ang gibigyan na niya ang iyang, hindi ako presidente ng pamilya ko. Hindi ako presidente ng mga kaibigan ko. Presidente ako ng taong bayan sa Pilipinas. Ay, Ginoo ba? Diyan sir, pangbasahasa nang nakatutok sa atong online, kaya basig magmahay sila. Ah, grabe gahago, may ugchat-chat po doon, diba, sa Nerick Santos, na may untay swildado, nga tigba siya. Basaha dyan si Basig Naiga, I love you ni Mudia. Basa!
2: Gika ni Dong Sud siya nga pa shout out Idol Rex, o gika ni Ann Pila siya nga hi Idol Rex, good afternoon, o gika ni Julian siya mayong hapon sa Rex, o sa Naminaw sa K5 sa imong programa, sa Kandos, siya po sa Nusi, Angeline Buenis Tubilla ni si Rex, salamat, o gika ni Joy Frey siya nga good afternoon sa Rex, o gika ni Ramil Bay na siya nga mayong hapon sa Rex, always June Naminaw ni mo, everyday, it's me, Ramil Baina from Nagbalaye, Santa Catalina. Salamat sa pagbasa. O gikan ni Aldrin Bilyo pa siya mayong hapo. Mayong madag-umon, kahaponon si Rex, si Paoglanog na pugkadari sa Bandula, Kabang, Barangay, Alang Nilalan Manhuyod, o pa-shoutout sa akong mama muna, Papa Unyo, Tibahunggas Gamay, Tidyo Ibasan, Tibangga Elpidya, o Yaliti, Lula Rose, Lula Rudy, o sa Tanang Naminaw, si Rex Dari sa Manhuyod. Salamat kayo, Idol, sa pagbasa. O gikan ni Inday Mars Vlog siya nga. Good afternoon, sir.
0: Okay, mga siligan. Soaking now, alas 4.25 na. Sa man engineer, may tawag na si Kipay Broy. Tawagi si Kipay Broy kay murag on the way. Sila dito sa may Mabinay. Kay matod pa, ang mga pipilag ka mga estudyante na nangahilo sa kanang gitawag na to nga nangahilo sa mga espres sa tubo. Gani, hindi kara na karon ang usa sa barangay tara ang kapitan nga walay klase. Kay tungod aning mga espres karon nga gi-espres sa mga tubo ang mga bata kuno na nga lipong. Boss Rex, wala gani ka kakuha sa underground na train karon. Rakit na po, pero 101 target. Muna, usahay, makaingon pa nga. Ay, Ginoo ko. Sige na lamang, wala tayo mahimo. Kahit presidente man na ito na, wata kabalo, nga gaplano na po mo himog rakit. Hala, sige presidente. 130 ka mga batan-on sa Santa Catalina nakadawat ba sa ilang payout sa Dole Summer Job Program. Dito maglagay mga silagay, so kinuha na karo sa pika sa linya si K5 ayong makailos. K5 ayong ikipad mo, kandos!
3: K5 News FM Live Report.
4: Gipahigayon sa pagagamahan ng lokal sa Santa Catalina uban sa pagigalayon sa Department of Labor and Employment or DOLE ang payout alang sa 130 ka mga beneficiaryo sa DOLE Summer Job Program. Gipahigayon ang maong kalihukan nga gitambungan mismo ni Ms. Edisa Christine Samson, Senior Labor Employment Officer sa DOLE Negros Island Region. Pinagi sa pag-representar sa mayor, gipadayag ni Mr. David Lahot, OIC sa Municipal Planning and Development Coordinator or MPDC, ang mensahe sa suporta o pahalipay alang sa tanang mga batan-on nga nakatapos sa maong programa. Ang maong adlaw, gipanguluhan o gidumala ni Mr. Alberto Hamandron, ang PESO Coordinator sa lungsod. Nasayran nga ang mga beneficiaryo gipang-assign sa nagdaiyang mga barangay o mga buhatan sa LGU Santa Catalina diin, nakakuha sila o bililhong eksperyensya sa trabaho samtang nag-alagad sa komunidad. Ilang nadawat ang ilang suhulan, humangyoda sa ilang mapadasigong pagserbisyo. Sa ilalom sa maong programa, 40% sa suhulan sa mga beneficiaryo ang gagikan sa pundo sa dole samtang ang nahabilin nga 60% gipunduhan sa pangagamahan ng lokal sa Santa Catalina, pinanguluhan ni Mayor Piv Obanyana Ligan. Dako ang pasalamat sa LGU Santa Catalina sa dole alang sa walay hunong pakigtambayayong niini aron makatabang sa paghatag og oportunidad sa panginabuhi alang sa mga batan-on og mga suporta sa mga programa nga nagpalambo sa ilang kaalam, eksperyensa o trabaho o pag-alagad sa lungsod. Kining balita, gihatod ka nato sa DTX 500 Mighty C, Clinica D3 Bio, DTX Coffee Mix o Extend Food Supplement na available sa Surgey Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kinisika K5, Aying D3 Bayo, makahilos. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng sesyon, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Okay mga siligan, shocking now, report ni K5 Aying makahilos. Alas 4.28 na, at tangis ako pagbalik. Maninga buhay sa niya, murakit sa niya. Eh, mami, isundos mo ah. Ato sa kasapikas na wak sa pabilag ka mga pabalong Engineer Bell, kandos!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico Panguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Dinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag-Clinicas 4Biotic.
2: Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4Biotic.
2: Ginapaundang ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay.
2: O bad breath.
1: Clinicas 4Biotic.
3: Gaan. Matroy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka, Gidia.
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
1: Extend, supplement for men.
5: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Cebulan Cockpit.
2: Cebulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Cebulan Cockpit.
1: Tabok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: aduna special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Cebulan Cockpit.
1: Aduna pa dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
2: Cebulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus, 0975-347-5448. O kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Cebulan Cockpit.
1: Si Chukan Daol, San Antonio, Cebulan.
2: Cebulan Cockpit.
1: Lamok na bay.
2: Cebulan Cockpit. Ang Cebulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nasyo sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Cebulan Cockpit.
3: Bisita na sa Cebulan Cockpit.
4: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Lilis, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka nabang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
9: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
9: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
12: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
13: Oras alas 4:30 na mga suking tigpaminaw. So, padayon ta karon sa tuga programang El Castigador.

0: Gobbiin si Riggs ang panggobyerno karon ni Marcos wa na ni kasabot. Eh, makasabot na ba anak kadugayan? Di ba? So, katungsona ni Presidente Bongbong Marcos, umay-umay itong gipangisgutan niya. Tanawa ka rin si Pangilinan. Ni balabag na po, ang kanang sa Meralco, sa bato. Wala on itong sa kurente bato. Daghan ng kasupak-supak. Kanibang usahay ba nga pasaligan na ito mga tao, Presidente Bongbong Marcos, kanang yaw-yaw ni mo sa sona, posible mahitabo ba na? Kanang ingon siya nga naanay nakadawat pinato 4,000 ka mga pamilya ang nakadawat tibuok Pilipinas. Asa ka napit ni Presidente Bongbong Marcos? O sa itong nadawat nila? Tanawa karon ang gobyerno ha, sa tinuod lang. Kanibang hatag-hatag silang mga bugas sa mga ayuda. Matod pa, maghatag ang mga ayuda sa mga pobre. Ipaagi sa mga barangay opisyal o sa mga lokal. Pero maglibog ta. Ang dawat nga makadawat, dili makadawat. Usa man eh, balay sa foreigner, ginungkab sa dawin, kipad Roy Bustillo, asulbag me, basta foreigner. Di ta maglangan, mga suligan, shocking now. Nakaroon sa pikas niya si kipad Roy Bustillo. Kipad Roy Bustillo, ikipad mo. Kandos.
1: K5 News FM Police Report.
0: Pray!
2: Sir!
0: Woohoo! Balay sa foreigner, gilungkag sa dawin?
2: Oh,
0: okay. Sulbad me! Sulbad me, kay foreigner man! Sulbad!
2: Sulbad.
0: Sulbad ang kaso!
2: Sir, kaya sa Vex, muna sa nataroon din sa police sa dawin, no? Nataroon. Malagi na yung kagabi, kagabi, no, naiusa kabalay diri sa barangay Bunga sa Dawin na gilungkab, gisulod ug upat ka mga tao. Gisulod ug upat ka mga wa maili nga tao, gisulod ang balay ug bunay gitiunan ang mga magtiayon nga foreigner, no, usa ang asawa Pinay, yang asawa yung bana murag British kwanisa. British nga national.
0: Okay.
2: If I break, so mula gina gisulod yung mga gabi, malas nibis na gabi, so nakatawag ang tagbalay, mga alas 10 na.
0: Alas 10 na sa gabi, nakatawag ang tagbalay, gipangtiunan sila.
2: Gipangtiunan, gipanggapos, tiil, ang managtiayo, gigapos, o gipangawat, nangawat asa mga jewelry, asa kwarta, o nakuha ilang wallet, no? Nakakuha asa wallet, Kifa Brex. Ngayon, nakakuha, nakakuha kwarta, Kifa Brex, nakuha.
0: Dako nga kwarta ang nakuha mga pilapi, estimate.
2: 2,000 pastila.
0: 2,000.
2: Wala gina ba?
0: Ang alahas.
2: Walahas, pero mulag, wala yung makuha alahas. So, nakuha ang wallet sa babae, kuha ang kwarta nga bali 2,000. O, gikuha ang yawi. Ang yawi, kifabrik sa sakinan ilang isyubi, gikawat po. O, gidala. O, nadala nila. Nadala.
0: Million, pero susira.
2: Wala
0: ba yung suspect, pre?
2: Yes.
0: Wala ba yung CCTV sa balay sa maong foreigner?
2: Automatic man ako, first time ganyan CCTV, no? So, backtracking sila sa pagkakaroon. Gutan ko sila ang CFA o kauban niyang mga investigator ko sa area.
0: Kaming pag-backtracking, no? Baya, pre? Kaming mag-backtracking ta? Kung unta ang pikas mga balay na po yung mga CCTV, ang problema kung ikaw, alon rapod nga ikaw na CCTV? Yan, silingan mo ang CCTV.
2: Yes, Kiva Brex, backtracking, dili lang sa balay. Apila maagianan nga sanin mo agi malabay itong salakyan, nasalakyan nilang SUV, no, puti, nga sa itong namtingalan, Kiva Brex. O, gidala dito gayod, nadala, Kiva Brex, ang salakyan, nadala dito sa San Antonio, Cebulan. O, dito nakitaan, ginina buntag, alas 10.
0: Nadala ang sakyanan, dito gibili sa San Antonio, Cebulan.
2: Yes, Kiva Brex, nadala okay. Dito, o nadala dito, o pag humagdala, at ay, o, sana ko niya kung...
3: Okay, pre.
0: Sige, pre, okay.
3: Okay na, klaro na.
0: Okay, pre.
3: O, sumuna, nadala, Kiva Brex, ang salakyan, Bali upat ka tao nga uwa mailing tao pero matupaso og karon diri na istorya to atong deputy diri nga EP nga si Lieutenant Cubilan. Nana sila person of interest, no? Matupa. Dayong give a breaks. Ang mga ang sakyan gibilin dito sa lugar ni Don Dips, no? Dito gibilin sa San Antonio, Cebulan. Ang salakyan. Kagabi, kaganina na nakita.
0: So, odogi, particular pre sa San Antonio, Cebulan, asa dapit sa San Antonio sa gym, eskwelahan, kornet, atbang, sa tindahan?
3: Sa mga awa-aw di aki fabrics, no? Okay. Na spot Manila, bilhin na sa mga walay lugar. So, ikan din sa Barangay Bunga, sa bahay, sa Kanay, sorry, Dawin, no, midritso na dito, matubay agi sa Diversion Road, laos na dito Cebulan, o misang iangat dito sa Juan, sa San Antonio, kay Fabrics, maumakapasun.
0: Posible, di rin ni agi sa Palimpinan?
3: Diri sa Diversion, laos dito Cebulan sa may Kamanhak, o sa Kamanhak, napita, no? O dito na sa Juan, sa Kampaklan, din laos sa Sakasaka dito sa San Antonio.
0: Kinsa naman nagka-intercept sa sakyanan sa foreigner, ang PNP Cebulan or ang PNP Dawin?
3: Ang report ginagiva rex nga cited ang salakyan dito na sa San Antonio, so nag-coordinate ang PNP Dawin o PNP Cebulan sa mong pag-recover sa salakyan, no? So mo siya giva rex, upat ka tao misulod, matupad, na yung mga pistola o napay long firearms.
0: Oy!
3: Ulagi?
0: Kuya, ha?
3: O, long firearms, so basog, mo'y nakakuha ito na 2,000. Kasi yan, long firearms.
0: 2,000 na nakuha. Makauulaw, 2,000 raunsa. Minus ang ispater.
3: Ah, minus.
0: Basig nisunod lang bangko, ingon na yung taga ng kwarta, mandiay ga, kuhan rito. Basig na gibayros bangko.
3: Mawalagi na kay Fabrics, no? Manip sa bot nga. Gadahom na ko rin nagkakwarta po. Although, wala gadali-dali pong pangawat, wala na matiwas ang pangawat, nakakuala magpitaka sa babae, ang sa asawa pa. No, o sila gipang bakling, gipang gapusan, sila mo itong taod-taod siguro nakatawag o polis. Although, pag in fairness sa polis, may ato dayon sila sa mong lugar pag kumagkanawat sila maong alerto, no? Ang polis Dawin, no? Polis Major Bantoto, ang hepe din nga ron, o yan. Siyahang Walter Perez, siyahang kanang
0: deputy.
3: Deputy nga si Police Lieutenant Cubilan, no.
0: Okay.
3: So, muna ko sa Perez to. Ang sa pagkaroon, ang happy o ang investigator of the case tuwa sa site or tuwa sa Cebulan, no. Kay katulaging pao na to ang Walter Perez, ang ginatawag na to. Ang salakyan o ma-recover. Although ana-ana sila yung mga persons of interest, no. Yes, Walter Perez. Muna ang mga okay. Update nila sa Gitagor
0: Sumawit. Basun o masakpa na nga kanang mga suspected, marag dili na ni maayo na yung maingani nga paghitabo, pre. Marag wak na ilami, paminaon.
3: No? Marag lagi nang ikuwiko. Kaya dyan sa Dawin Key Fabrics, umayabay nga mga foreigner na nimuyo nila. No? Nimuyo lagi kay... ang Dawin, no? Ang polis na sa dyan sa Dawin Key Fabrics, na dyan ang tourist police nga unit, ang sina. Tapad na po sila sa city squad. Tapad ako, sumunang kanindo dito kinagi, butang dito ngayon ang tourist police. Kaya ito ko rin hanag mga foreigner dito, o mga local o tourist nga na dito sa kwan. So na dito ang Negros Oriental Police Provincial Office Tourist Police Unit, na dito. Ibutangan ngayon sila, anapod na ikaw bang unit dito. Tapad na kay Fabrics, tapad makita naman, no? Tapad sa PNP, MPS, Municipal Police Station sa Dawin, o ang tourist police.
0: Pero ito lang. Kaysa naman nakatawag sa PNP nga gipanggapos man ka naman tiayon niya, pre?
3: Muna sa Kiva Breaks, mo matod pa, over a little an hour, o over, usa ka oras, no? Kasi nakalingkawa sila. So, ninkamot mo tayo makabuhi, no? So, mo ito nakapanawag kong tabang. So, ana na lang, although ang police matod pa nila, diretsos na dayon. Kaya, kung may lahang nga mo.
0: Pero pre, ang gagapos nila, ang upat ka mga tao nga nisunod, wala baga maskara, usa ba?
3: Ah, matod pa, gamaskara, gabungot, o oh, no, naamaginak. So, magtabon mag-isa mga naong, o karon na may nakita nila kay, klaro ramabot ko no, matod pa. So, inaot kay Fabrics, matulpan ni Dayon, kay kanilang inaning mga, kaning Dawin, naghangay turista na ni Moidere, o usapun ko ni kay tungod lagi. So, kaning sa kasulod ko sa Barangay Bunga kay Fabrics?
0: Oh, Barangay Bunga, o.
3: Naanak ka din,
0: yeah? Nakaanak ko ng Barangay Bunga, pre. Ikaw na kanak na ka?
3: Ha?
0: nakana barangay Bunga.
3: Kaagi ko dapat ingon na lahat ko na basta paingon dito kay Fabrics murag ang lugar o ang kasada simentado na. Past life o barangay Bunga o tunga-tunga, barangay tunga-tunga ana sa kay Fabrics. Nindot na siya nga lugar. Tungon lagi kay daghang na nimuhi na mga dagkong panimalay na adya karon nagpuan. Sa
0: dili ba ni mo pre maagtuan ang mga biktima para ma-interview ni mo ang asawa?
3: Wala diri kay Fabrics. Na sila sa tuwa sa kaukuyog naman daw diri ganina puro giubanan sa parang pang investigation giubanan pa sa kwan ay giubanan sa hipe o gang investigator na case
0: pero so, kumusta man ang sakyanan pre sa foreigner wala ba gidamage sa mga suspect
3: tuwa karon sa Cebulan sa munisipyo sa Cebulan na recover na nila so makapadiyog-diyog daron dito makakuha tag kwan informasyon sa sakyanan pason magkakuha po tayo. Sini hatong i-report ko sa tungting paminaw kay Fabrics, no?
0: Okay, pre. At ito lang klaro, kung saan nga sa kanan na, pre?
3: Na, during is, na magkakuha sa recording, puti sa nga murag mini SUV or AUV siya kay Fabrics.
0: Mm.
3: Ako lang i-text mo karon, ma-review na ko itong interview na ko ni Police Lieutenant Kubilan.
0: Okay. So, sa ato pa, na-recover ng sakyanan, tuwa karon sa Cebulan PNP, ang mga biktima to apo dito.
3: O lagi kay Latong Kwaon, ang nanapun sila yung na-recover nga or person of interest, so ila pa itong i-identify, no? Mason mo to o sa to. Kaya makita mas sa mga mata, kung nagbungot sila, pagpangot, so makita po sa ako at Fabrics, sa mga biktima.
0: Okay.
3: So, pagkaroon, ang biktima o ang police diri nag-paray ng investigation. So, basta kakuha tagdugang impormasyon, kumain na ning

0: สมันมากกว่านะโอเค
1: สิ่งไหนในบักในสันในกระปงปานาปานนั้นโอ้บาซิลียนเดลงกันในอังกฤษนะ
0: บาบาบาสบังไม่ก็ดัดเปรกงวลาหน้ากมัสการะเคยพูดมังงมเนี่ยในอารมณ์สายลงสักบุกเนี่ยในอารมณ์พูดเอลามส์มัตตาเนี่ยกระปงเต้าเนี่ยทัศบุกเนี่ยทัศบุบงอตMakaingon ang mga puras-puras si Kipay bro yun ani.
1: Muna sa akin na perso, mas dali mahinumduman ang kanang mga hingit o kaagini mo sa mga dark moments kaysa katong nag-happy-happy ka. I'm sure dagan sila hinumduman sa upat ka mga suspitsado. Ma-identify ito nila sa tingog, Kipa Brex, no? O sa profile sa lawas, basi katong huwag, pinkaw to, o sa makita na, ilan na nila. So, Kipa Brex, muna na ang karon, pagkita mo ulit sa Darwin Police Station, pasalamatan ng atong kuhan, Kipa Brex, o itong jepe dere, o itong GPT, kasi police, o sinang pupila, no? Taga Valencia po siya, nasa rin na sign. So, Kipa Brex, so, balik na to, dito po mo sa Valencia,
0: relax lang, di pa critical.
1: Sige. Dito may ganin, ikan mo sa station, kato paghawa na ito, matumutang mabinay, kung wala na lang, kusugas ulan, give a break.
0: Okay.
1: Itong parang itara. So, may ato may sa, Valencia, na ay kaplagang naitaw, nagpakamatay dito sa Osaka, river dito or sapa dito. At sa isugutan kayo, give a break, pagbalik na po.
0: Pagbalik, panikamuti nga mag-abotan din, pre, ha? Okay, pre.
1: Bisag dire lang on in general gapon sa wala sa Google Meet gapon ug di mi maka abot atong isgutan.
0: Okay,
1: dapat tay mo Italia atong give a right.
0: Okay, right. Okay,
1: sa Tawin, if I press ko ba na ko si K5 Alamid ato ang transport kinis ka K5 Roy August Busilo pero sa kapitan ng balita. Serbisyo publiko galing sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. Police report. El Castigador.
0: Okay mga siligan, so kita kami na report ni K5 Roy Bustillo. Alas 4:53 na. Nasa manong kinar? Okay na ta? Okay. Diyan si, bisahan na mga mensahe niya. Basing na mga mensahe niya. Mayo nga po kamino, karun ni Ma'am Joy Fryer. Ma'am Joy Fryer, may nga po ni mo niya, ma'am. Grabe na may mga pahitabo karon sa mga foreigner, ha? Muraga, ang foreigner karon mga diskitahan. Kanay mga suspek, panikamot lang din mo nga, dili mo masakpan sa PNP. Okay, Joseph, pambasahan ang mga mensahe niya.
3: Gikan ni Ate Madi Dubai siya nga good afternoon sa guys watching live here in Dubai. Madilin Marino, no? Kinikito, God bless ka K5, thank you for reading. O gikan ni Geraldine Larina siya nga good afternoon sa guys. Pa-shoutout from Dumagitean, Great Miss Among, Kaprintihan, Diastanay Silang, Ronaldo Guzarim o Junalin Guzarim, thank you and God bless. O gikan ni Nancy Antano siya nga good afternoon sa guys. Pa-shoutout ko sa akong bana nga always naminaw ni mo, Sir Dere sa Bukid, Barangay Saying, Tayasan. O gikan ni Ruli, palig siya nga, good job, Chong. O gikan ni Ludi Sapitanso siya nga, good afternoon, Sir Rex.
0: Okay, mga siligan, Chong. Ha?
3: Wala ko kabalo, Chong.
0: Okay. Apagis ako pagbalik, mga siligan, Chokin manawa, at to sa pikas lawak, sa pipilag kamaga pa himalo. Engineer Ben, Kandos!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dun ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dun ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapainumdum ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay TC ang alkaline niya vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
5: Hisgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
6: Sumala pa sa dato Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
5: Kadang-kadi ay.
6: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate

0: mental health problem sa Western Pacific region.
1: Ayay!
0: Kung palainom yun unta taog DTX 500 o MyTC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
1: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
0: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan yun tayo inom o DTX 500 o MyTC. Tanawa ragod, wad yun tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon niya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good ka gakaon og utan. Unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
1: Mao lagi
0: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
1: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
0: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawahan. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
2: DTX 500.
3: Oh, Sir Shell, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
1: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Humana ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala nag-replicate kini. Ikadua, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
0: Mona, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga ni kalitro mig sakit ang akong ulo.
1: Oh, bitaw.
0: Migraine naman ko.
1: Ay.
0: Nga gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
1: Yes.
0: Ang lain pa jud ana, Sir GP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
1: Yes.
0: Kuyaw, basin maghikog ka.
1: Kana?
0: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ga pangasubo, o permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC, mintras dili pa ulahi ang tanan.
1: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag huna-huna nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon.
0: Kulangan ra jud nagpag-positive thinking, Sir GP.
1: Bitaw.
0: Ayaw sige guna-una nga negatibo ang mga
1: gusto.
0: Butang. Pero bisag unsaon nimo, aron malipay ka, sa imong tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir GP.
1: Mao lagi.
0: Labi na kung way kwarta sa bulsa.
1: Ha!
0: Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 og MyTC.
1: Wala na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As tayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500. Health alone.

0: DTX 500, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang ato nga suplemento!
1: D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dalit na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Pabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
7: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum, pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamik sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Kasakit ang tiyan, Magclinica Sport Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Magclinica Sport Biotic. Katapang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinica Sport Biotics adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang balak anak.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Baby.
10: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka
13: lang. Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting. marketing nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
14: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina. Epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas linasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, tear regime, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka na. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye care gold. Ang superior eye formula.
15: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House. Luxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
16: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mingnanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
17: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
18: Mahili ka ba mukanta? May kanta ka katungod in love ka o kaha inspired. Ani na ang lugar na pwede ka mukanta? Kumurang walay naglantaw kini mo.
19: Having my best.
18: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Imbakada, imong pamilya, huwag hain pinalangga. Kaya ang Kantahan ay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gado na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayon sa Katahari Family KTV.
20: Gikumot-kumot.
18: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, karinat na sa Katahari Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscanyo Beach, Yapi, Dumaguete City.
20: Also enjoy delicious food
18: and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Katahari.
21: History Bio!
4: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini, ang ako ang sekreto.
21: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Mapalit sa mga buti.
21: D3 Bio! TTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
21: TTX Coffee Mix. Pabaka
3: sa mga buti.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM.
23: Oras! Alas 5:10!
24: Bisya! Bisya! Sa kahanginan!
25: Sa kahanginan!

0: Oban the Rex Candles.
1: Oban the Rex Candles.
2: Okay, mga siligan, soaking tigpami now. Taganina, katong babaeng nga matod pa nga gilabay og bato sa ihang kalibing partner, niabot na karon rin nga si Dionisio Balasabans. Pero mihangyo siya nga dilit lang kamirahan. So, katungod na niya, pero dilit po pwede nga di na ko sa patubagon live. Kay, siyempre, ang kalibing nakatingog na para po mabatian po ninyo po ang iya pong side. Pero mananghid ko. Pero mihangyo na siya.

0: dilaw nako kamerahan. Ang kamerahan lang nako ang babae. Pero dili apil ang akong staff. Kaya man ilabot sa sumbong. Ang akong staff, ako nagipasingit sa tunga. Kay basig kalit ni gwalopon sa asawa o kisi magwalupa na yung ane, makita mo na yung naan, dili na safety na sa akong programa. Engineer, kamera. Ay nagkuha ang akong staff. Kaming babae lang maoy i-adjust niya sa kamera na maoy makuha para po da, pero may mikropono. Sir Dado, birahan ang imong mikropono at tubang. Ayaw nagtanggala. O kung siya akong pangutan na maray tubang, sir, ha? No, dili lang ta mag-away dire, ha? Ako magpatunga na ko ninyo. Ayaw nagkapila si Bit. Ha? Makuha, isbog dito gamay, Bit. Ayaw mo lang diha, Bit, sa tunga. Isbog na dito. Sir Dado, isbog gamay. Okay. Kana, makuha pa dyan po sa camera, okay na. Sige, kaming babae lang, ang atong namang gitaon ang headset na to. Okay, go ahead, engineer. Sir, Dado. Dado, Dado.
1: Dado.
0: Dado. Ikaw na microphone bit. I-assess. Sir, Dado. Ang imong kalibin, imong asawa, ni Arinini kanihan ako. Wala ka kuhay kamura, ha? Ang imong tingog ra. Ngunong gilabay manimo ang imong kalibin o bato?
1: Nga, sir, kon. Nang, niabot ko sa payag niya, kuha na sila diris. Iabangan na itong akong isang balay.
0: Oo.
1: Kasi sila istura na yung kuha niya. Ako nga paghilom na mo kay gabi na. Mas doon siya naghap.
0: Diin na mo paghilom na mo kay gabi na?
1: Oo.
0: Okay.
1: Sige, mga wala ang katawa niya. Namagdag na yung bato, sir, tulog ka po. Ako ngitong po dito sa atok.
0: Sa atok?
1: Oo, sa atok.
0: Sa payag?
1: Oo, sa payag.
0: Sige.
1: Dahil pagkakuhan, namindog mo sila niyo. Nilanggat mo itong akong cancer, akong sira. Nagubak mo nga ni...
0: Nalangkat ang imong sira?
1: Oo.
0: Oh. Ano nalangkat man?
1: Nilanggat mo niya. Dahil, ipunay ko ito lang ba ito, sir, ng gagmay. Wala ko ka ba na, wala ko intention, sir, nga siya akong tangason. Sira na akong...
0: Wala ka intention nga...
1: Siya akong tangason.
0: Siya tangason. Oh. So, karon, nakakita, ayaw kong nagtawa at ututo sa TV. O sa may nakita ni mo sa imong kalibin, siya ang naong karon. Ang nakita lang nimo, o sa may nakita nimo?
1: May plaster, sir.
0: May plaster. Resulta sa bato pagpangas nimo?
1: Hmm.
0: Sigurado ka nga imo pagpangas mo na nga igo?
1: Kung sir, wala akong kabalo nga nga yung siya.
0: Wala kabalo?
1: Hmm.
0: Pero nganong ginakot magkasapiin pa simulan?
1: Ilan mo, gitawagan ng pulis, sir. O, gitawagan ng pulis, ipa, dala ko yung simulan.
0: O, tapos ang imong kalibin na hospital na. Mauna yung resulta sa imong pagpangas. Pagpangas nung?
1: Hmm.
0: Gitahi na ko patkatahi.
1: Wala ko kabalo na, sir. Narin ko sigilo na ko pagkakuha na.
0: Nakaybalo na ka na igo na imong asawa?
1: Oo.
0: Na karon o sama imong gibati karon na igo man imong asawa?
1: Eh, katong dito ko, sir, ikan ko sa prinsipan, gagawin ko si Nina. Yan ang ipanghakot ng akong mga si Nina, yan ang butang nito sa umpayag. Yan ako kita siyang kuhan. Nawang kayo, wang, gatalikod nun ko. Ya, nang nabi, may kuhan dito, sir, nga, hindi ko kadoon niya 50 meters.
0: May kuhan gabi ka kadoon?
1: Oo, wala nang ipaisyan mo kanyang BPO.
0: Oh, natural, BPO. Oh. BPO, Barangay Protection Order. Dili, blank, padukol sa kuhan, okay.
1: Dili ko atong ang payag, sir. Nga, naminok ko sa akong sinina, naminok ko. Ikan ko special. Iyan, mga ipanghakot akong mga sinina.
0: Panghakot ang?
1: Ako mga sinina dito sa Pikas Payag, yan nila. Dada na ito, bahala ka sa kampunta.
0: Diingan ka. Pero naman mo ipirmahan sa barangay nga sa una, bulag na mo. Wala na mo hilab tanay. Ipirma ka.
1: Ipirma.
0: Nga wala na mo hilab tanay. O nga nang nakitabok manikaran?
1: Kato nang nibuyag lang yung kusir, gabiin na.
0: Nibuyag ka nga?
1: Pahilo mo na sila.
0: Pahilo mo na sila. Patingog mo na kung mong kalitin na yung mga asawa.
1: Sige.
0: Sige. Ma'am, kung saan may katinood, tabag niya. Ismog gamay sa mikropono.
2: Dili ron maong istorya, sir.
0: Ang saman, sige.
2: Kanang akong pagumangkon, sir, gasayaw-sayaw, sir.
0: Ah.
2: O, ako baling katawan ako, sir. Di ako gapungko sa... motor nga gi-parking, sir. Biasa mong gyud kay gi-imbitay kay lang ipad ni hapon.
0: Mm.
2: Karon, gidala na ko ang among kanon sa akong pagkumangkon. Kaya ito may manihapon. Kaya akong anak si Jimmer, itog tanhay. Gabi na gani ko niya to, sir. Kaya napag-uwi baka.
0: Mm.
2: Gakuan pa ko sa akong mga buhi. Dahin ka pa ko. Gailis pa ko sa akong apo. Karon, sir, paghuman, dito na ko. Bagura ko ni abot, sir. Dahin ka na siya, sir. Gikan po kuno na siya tanhay, namista, nakainom na. Nisugilon man itong akong gabang dias ko na nahubog ko sa dado kaya na, sani, na paling kuno dia itong paglugsong paggawas. Doon rapod sir, makita arat, abangan gani yung tanila. Pagbalik sir mo na ito, gadaladig ilim nun, gainom. Dayon, kami galingaw-lingaw ratong akong pagumangkod, balilagin na akong katawa. Muna may akong nadungog yung istorya diri sa sulod sa payag sir, diri sa akong loyo. Nga, niyan siya hilom pero gahapak na bato. Ikaduha, di rin naman katugdong sa akong kundi mo tumitindog ko, sir, sa motor. Aung ginasang, anong imo magong hilabtan nga, wala kami nang hilabot ni mo. Di karong, di magkukakuan na itong purtahan, sir, kaya dito man siya sa sulod. Buto nga, agad nung purtahan sa tikas, mo'y akong gipatiran, kaya gahit man siya akong gipatiran. Sus, pag-ana na ako, sir, ba?
0: Dugok na.
2: Kuan na, namugnaw naman, sir, din. Nakayantayan na siya dito, bugnaw na, hikap na ako sa kumata, okay ra din. Paghikap na ako diri sa kilid, sir, daga naman dugo din, silit naman yung dugo ni anak ko nga. Noy, tabangi ko, noy, kaya silit na yung dugo, dala ko hospital, and gawas na yung dugo. Mutin dito ko sa police station, sir, akong ginan, ang police dito, ni ko, sir, kung ano dito si Dado, kaya nagitangas ko niya, bato. Tayo mo ito niya, ang police na pa-dressing niya sa dito, kaya dagang dugo. Pero pag-dressing ako sa midwife, sir, ni ano man midwife nga, dala ko hospital, kay Tahion, kay Lalong. Imutong nidritso na may hospital, sir. Niya.
0: So, nakakuha na kag medical legal man?
2: Naana, sir.
0: Naana karon sa imo, ha?
2: Oh, medical certificate.
0: Oh, medical certificate.
2: Naana, sir. Oh, karon pa na ako nakuha, sir.
0: Karon pa na mo nakuha?
2: Oo.
0: Mautuwa na ma-file ang kaso kay wala yung medical legal mo. So, karon, naana ang medical legal, imo nang i-file ang kaso.
2: Na
0: ma'am, nagpakita naman ang imong kalibin, ma'am. Kana bang, dili good ka magkapasaylo kang Sir Dado, ma'am?
2: Dili na, sir. Dili na ako makapasaylo, sir, sa iyang gibuhat. Ina niya akong kahimtang, sir, siya giatake ako sa kapisyo kunya bisan sa iyang gibuhat na ako. Dili na, sir. Wala na. Pakipirmahan na yung gani ko, parang dili na ko, gawas na ako, pero iya giyapong kong gilabtan.
0: Ma'am, wala ba ingon nga medyo nahimo ni Sir Dado nga medyo may pagsilos siya, ma'am?
2: Siloso, God, sir, sa una pa ni mismo akong anak yang silosan. Wala gipili na, sir.
0: Pero gating years mo magkakuyog, ma'am, gano'n man karoon pa ni Mabis kita?
2: Tungod nga dili na ako makaya, sir. Tungod nga, kanang nag-abang ko din na yung sunugon ng balay, wala nang hilabot, yung papahawaon, nga wala man po nang hilabot niya, gaabang man po din sakto, gatunga man po migin sakto. Kung saan may yung gipangita, sir, sa balay, wala siya problema, wala siya trabaho, ako na ako'y buhi, kaya timan sa akong anak. O karoon di akong ginani. Nakatiman ko sa akong kuhan, buhi, kuhan sa akong anak, wala. Oh, kaya siya kawalan siya trabaho, yarang ka, galingan, di una-una. Niya iya pa kung giningo na ni. Pag-atake niya, sir, oh. Niungot iyang ba-ba, kinsay ga, tingalog. Kutsara parang mabuhi siya, maka-istorya siya. Ipapiti pa na ako na ba siya, isin ko, tapos gihatag na ako. Pag-atang sa ospital, wala. Pero iya kung ginani, sir, munang wala, nag-yud. Wala na ko'y kaluoy pa niya.
0: Ma'am, wala na yung kay kaluoy niya.
2: Wala na, sir.
0: Anak, karoon nga yung sitwasyon na nung makigbulag nakakisa pa ba ati man niya?
2: Ah, bahala na, sir. Nanay mga anak niya, sir.
0: Sir Dudo, o sa'yo makuhaan mo sa'yo mga asawa nun?
3: Ako nga ako lang,
0: sir. Ah, microphone. Masa man?
3: Ako lang yan, sir, nga. Ilang ipapreso, magkansan bukos presoan. Masa po ilang makuhaan ako?
0: Wala may ingon punto nga papreso ka kay naay nakuha na sabagay kaso pa mana.
3: Ako mahirap ko, sir, nga.
0: Istorya ha, imo kasawa. Sige, istorya imo kasawa, kaya masin mo ay pasin mo.
3: Mahirap ko, sir, nga.
0: Sa may tawag mo niya?
3: Mami.
0: Mami, sige. Hangya imong mami, sige.
3: Ako mo hangya ta ko, niya. Di na ko musong, pawanin ako sa amo, mabayaran ko sa balay ko ka ng yuta. Pawanin ako. Mahanag wala ko eh, kung ano ko ikawin na basta magkadawat ako sa bayad. Kaya nabayad ba ko na yun?
0: Dili siguro bayad ang katunga sa balay o sa yuta, makakuha na ka. Tinuod na kay utang 45,000 sa igsoon niya.
3: na kwan na sir nang katong nang daw nang mukigam kami ng duwa na yan yan isang nungutang ng multicard na gini ni dan da yan isang na 45 mil
0: ah
3: ah dali 45 mil sir 35 ra
0: 35
3: o 35 ra mong nang gidaw
0: niya o sabat gidaw sa multicard or gipalit sa multicard
3: gidaw kaya nungutang ni hindi si kwan nungutang ni hindi sa
0: okay
3: kwan nang sa
0: okay, sige na, ay na, na pag-isgot sa company. Asa man ka ng multicab?
3: Na, na-embargo mo to, sir. Kaya wala na ikabayan.
0: Na-embargo, igabaligyan ni mo?
3: Na-embargo to, sir.
0: Na-embargo? Kaya wala na makabayan? Ang 35 mil na gidaon ninyo, inutang ninyo sa insyon? Okay. So, akseptado ka na kamodohin ng utang? Sa ato pa sa 35 mil, tag 17,250 mo? Tunga mo? Okay. Pila may palit ninyo sa yuta?
3: 26 mil.
0: 26 mil. Sa ato ba kung tunga ang tag 13 mil mo? Tag 13 mil mo? Kay mo mo kayo palit sa yuta? Tag 13 mil mo? Ang balay, pulay gasto ni mo?
3: Ha? Dusintos na kapinsin. Ano man siya nga sinto sa sinta ako na munang tungaon tag 80?
0: Sinto sa sinta mo na tungaon 80? Kung naan ko yung desisyon ka rin mo, okay na ka para matabangan lang kasi may problema. Okay ka? Off air? Sige.
2: Sir.
0: Galas mo.
2: Pwede ka mo istorya, sir?
0: Sige.
2: Kanang 45,000, sir?
0: Ma'am, 35 ko na.
2: 45. Mismo, bisag tawagan ako kung bangot, sir, mo istorya.
3: 45, sir.
2: Bukong sa'yang ipasab.
0: Sige lang. Ibutan na to. 45, sige.
2: 45, sir. Bisang pagtawagan ako kung
0: bangot. Sige na. 45.
2: Nagpasalig siya nga. Ini ka halin sa lansa iyang bayaran. Wala mo na, sir.
0: Ay, sa ato, pag ipalit ang multicab, wala pa na halin ang lansa.
2: Ay, lubog pa, sir, kanang
0: lubog pa.
2: Ulam niya ng 45,000, sir. Galubog pa ng lansa diya sa Manalungon. Muna akong gingon ni Mogi, pauban ko niya kay para mainig, panang pa, mahawas ba?
0: Okay, na apil kagkalo.
2: Apil tang kukwanan ng bala, sir, para argued nga ako. Dua ka si Mana, doon ni Kabulan dito, sir, istambay. Gahatag pa na akong anak na mo, kwarta.
0: Okay.
2: Anak kong anak bayi.
0: Okay.
2: Ngayon siya nga inikahalin sa dirami kay tagaan tikaw. Wala gina, sir. Wag gina siya mahatag.
3: Unsa ba lang ang paghatag?
0: Sir, kanali lang. Ang ako pangutan na ramay tubaga ninyo. Pagkahalin sa lansang, itagaan niyo mo siya wala.
3: Natagaan ako kami, sir, pero nagbalay mi, sir.
0: Ang ako pangutan na, natagaan niyo mo siya wala.
3: Gabi na ako nahatag, sir.
0: Pila?
3: Kwan, katong kana ang pangkonsyon mo dyan, ang nangyong mga palit-palit mo.
0: Amari, hatag ni mo.
3: Okay, di naman ito, ako mo sa ang original.
0: Kumunto ninyo sa imong original na asawa. So pagkahalin sa lansa, insot, wala kayo nahatag sa imong kalibin.
3: Nakahatag rin kami, sir.
0: Pila?
3: Ha? Mga 30 kami ito,
0: 20%. Ma'am, tinood, nakahatag 30.
2: Wala siya niyatag ako, sir. Nangayo gani ko niya kwarta, sir? Wala, bisan gani negosyo may isda. Yan ako niya, tagay ko ginansya kay siyempre, bisan gamay ra. Kay nakoy anak kay iskila. Wala guna, sir.
0: Ay, ginoo ko. Pagkapaita ninyo. And ano na lang siguro, ma'am, ang akong makuha ninyo. Sir, ma'am, di nagid ka magkapasaylo kang Sir Dado.
2: Dilin ako, sir.
0: Pero ma'am, kung na ako'y itrubol na problema para na-quits ang tanan, okay na ta? Di off-air lang ako, dili na ako ay on-air. Okay na ka? Og na ako'y ka na bang papilian sa inyo, ha? Okay na ka, Sir Dodo? Nangayaw magkagtabang na ako, ako'y matabang nimo, okay na ka? Wala tayo sopa ka?
3: Wala tayo sopa ka?
0: Dili lang ako ay on-air na eh. Wala'y kaso, pero na ako'y hangyo nimo. Okay na ka, ha? Sige. Ipadayon ang kaso, dili.
3: Ayaw, sir?
0: Dili. Kung na ako'y hangyo ni mo, quits kaso, masagot ka.
3: Okay, sir?
0: Ipawindro na ako, nga din ikapailan o kaso, masagot ba kung na ako'y hangyo on po ni mo? Wala na'y kaso. Sure ka ha? Off air. Sige. Agkapaitan yung trabahoan eh. Ma'am, kung na ako'y hangyo ni mo, ma'am, ayaw na lang ipadayon ang kaso, pero na ako ihangyo ni mo, ma'am, okay na ka?
2: Depende, sir.
0: Ha?
2: Depende.
0: Depende? Dire yun, makita akong abilidad ka rin. Engineer, alas 5:27 na. Advertise na? Okay. Standby ha! Atangi sa ko pagbalik. Engineer Mel, kandos!
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: History Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga
5: D3 Bio.
9: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
10: Masinug.
9: May diabetes ka?
10: Ang DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Adunay powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
9: Nga gigan sa palaya.
10: Ug di sugared sugar cane.
9: Mga organic compounds.
10: Nga effective.
9: Matok sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapakabutika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sa akong postpone o sa kikipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
7: mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
7: Sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong nasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Tagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI kung nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Kada si Sheila Grace Mendoza. So, ang napermi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko anong tambala, ako dito akong pagpasalamat kung kayo hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag ko gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C. Mabalik sa mga butika.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
14: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humansak 2 ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
1: D3 D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong panit. O ingon ang kong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumarong Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumarong Mighty C matag-adlaw, nampungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagumbagong sa akong.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
17: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio!
18: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang DTX 500. Makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
19: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
1: Mag DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
19: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
19: Nga gigan sa palaya.
1: Ug di sugared sugar cane.
19: Mga organic compound.
1: Nga effect.
19: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
21: News FM.
22: Oras! Alas 5:37!
23: Pusya! Sa kahanginan!

0: mga siligan, sukin tigpaminaw, share dodo. Ay, Ginoo ko, nalimtan akong. Kadtong akong giingon nimo, samtang gayaw-yaw ko huna-huna agmayo, ha? Nangayo kang tabang nako, nakumbis na ko, dili ikaw mo'y kapagahigahit. Masugot ka sa kong mapasabot, Mili. Masugot ka. Ay, ayaw naglumag. Nangayo magkagtabang nako, di pa ba nga, nakalim pa ka masugot? Masakay gusto rin mo, magpapasabot.
1: Sugot ng kusino.
0: Ikaw kahit kagulo, tablaw na kong pa, ing-ingin sa imong asawa. Palungan ka nila, engineer. Palungan ka nila.

0: sugot na ka sa kong magpasarot.
1: Sigot, sir.
0: Ayan ang supat na ko! Pabor na minino! Ako, maglagot ko ka ng tablo-tablo na tag-hanyo-hanyo sa mga sawa! May supat pa lang yapon ka! Kaso masugot ka! Hanyo na ko nimo! Masugot ka nila! Masugot ka!
1: Nga?
0: Kapag gayon ako nimo ba?
1: Oo.
0: Okay ra ka! Kaka!
1: Oo.
0: Ay, nagsupa kay pabor na ninyo! Nakabungi na kang tao! Bahay, blumutan ninyo!

lubag-lubag diri kay para mo pamor na minimo ng desisyon ako. Di pa lang gihapon ka. Tinuok ko. Sura na mo pasabton. Okay na ka to magpasabot na ko, ah. Engineer, usmo na ko. Palong kamera.

0: na ang driver, driver. Tuwa na! Nakaibalo na siya. Asa siya padulong? Okay. Ma'am! Ma'am, dili ko bias sa desisyon. Kamera na dyan na! Ma'am, dili na ko bias sa desisyon. Kamano ko ang gibati ni mong emosyon. Bugay mo nagkalibin. Dil na ka itong boat na ko ipasabot nga para di na magdako. Okay na ka? Katugiin ko na ko. Okay na ka, ha?
1: Okay na ko, sir.
0: Ay, ma'am, may proof naman.
1: Okay na ko, sir. Basta ko.
0: Kadali lang, ma'am. Ang pangutana na ko, mo rin ito, baga. Dil na ka itong gusto na ko para ninyo, ha? Walay kaso, ha?
1: Walay kaso, sir.
0: Walay kaso. Gamitan sa mong abogado. Do, walay kaso. Pero katong gusto na ko, okay na ka? Deal na ka! Inoto, imo na! Okay na! Ikaw lang, gusto na yung kung ano mo gusto. Isto niya. Ayaw mag-isay sa itong buk na kapasabot.
1: Sugot ko, sir.
0: Pero?
1: Pero, papirmahon ako siya.
0: Na?
1: Dili na siya manghilabot.
0: Ah, lagi!
1: Dili na siya mag-ala diyan.
0: Ay, kaya lang! Dili na siya mo, bubrutso na sa kulit. Basta di na siya balik.
1: Oh, sir. Hulat siya muli akong anak mo bayad niya.
0: No, lagi, ma'am. Ang akong magpasabot, ang akong pangutana, maurag ito baga nila, ay na magbulag, kay magguba akong diskarte. Ay na magpasigit ng istorya, kay magguba akong diskarte. Katong ikasabotan na ito ganiha off-air, okay na ka.
1: Okay na, sir.
0: Sir, dano, okay na ka, ha? Imuhan ang motor, di na ka masina mo. Katong ikasabotan na ito, dawat na ka ito, okay ka?
1: Ano na, sir?
0: Ha? Di ka lang imasingit sa akong pangutana. Ang akong pangutana ay tumagod. Ayaw mo pagsingit. Desisyon na ako na to! Okay na mo! O, ay naman pagsingit! Kaya may makaguma sa diskarte na ko! Wala may kaso! Okay na ka! Ma'am, wala may kaso! Okay na mo, ha?
1: Okay, sir.
0: Tawag pa ko sa nilasin niyo doon. Simple! Ay, ginoo ko ninyo! Muna nakadaot ninyo kaya na pa magsingit-singit!

Tapos na na. Muna engineer ng mga pish. Bawa na yung kurti nga. Direct. Dagang pag mga dito ba nga nagkangama? Ligsi kita, giniguata yun din rin. Ginoo ko, kalusod yung ano yung sitwasyon na to. Ako, dili ba ko gusto magdakuanay mo, tapos ing ana lang, naana ng sumbat. Ha? Gisumbungan ko ninyo, magpasabot, magsugod kong problema, magsumbat kong problema. Try na ng singit, usap pa inyong mga singit-singito ninyo, daawal naman gani mo. Kung kami magsulbad sa inyong problema, hindi yung masulbad. Sud kayo nang ingana. Nga ka rin si ti Padre Bustillo. Pasudlad rin, dyan siya. Ayaw mo kalimot, kanunay nga magmaitis mo. O siya, okay na? Okay na lang? Kanunay nga magmaitis mo. Ang may tisi makakapakinig kaligun sa atong immune system. Ang may tisi makakapakinig kaligun sa atong immune system, dapat mutumar mo buntag untog hapon. Dako kini katabang sa atong kaugalingon, ayaw niyo si Piyata batasana nga magtumar mo og may tisi. Kung ikaw taas kag na sugar or nakay diabetes, o ang imong blood pressure medyo abnormal na, tumar ka o GDTX 500 capsule kay mao na imong control sa imong mga sakit. Ayaw pa abota nga ikaw maputlan ka og tiil o mabuta ka pa. So, batasan na mga sinigang shocking kit pa nila, magtumar ka o GDTX 500 capsule buntag-untog hapon.

Buntag untog hapon lang yapon mo, tumarkaw ka dito X500 capsule. Kung ikaw nakapansin ka nga dali ka matakbuyan o sakit, magtumar ka o ga D3 Bio. Buntag untog hapon lang yapon. Kung ikaw medyo adik na ka sa pagpangapi, batasan na ang imong gamito na kape ang Detox Kupilex. Nakakapi ka pa na detox ka pa. Kung ikaw babae or lalaki, gusto ka nga magpabilin kutis porsilana ang imong panit, batasan na kung ikaw maligo, gamit ka og sabon nga kanang Detox Beauty Soap. Kung ikaw lalaki, medyo baho ka og ilot, batasan na kung ikaw maligo, ilabi na, muadto ka sa kasal ba, party ba, birthday, o dayon kang katulog. Kaligo o butangi ang imong ilot o klinika Jopress. O kaning probiotics po, pinaka-importante. Sa atong kaugalingon, mauni trisira sa atong kalawasan, mauni mo protekta sa atong kaugalingon. O ikaw, lalaki, medyo nagka-problema na ka sa imong pagkalalaki, ayaw pagka-problema. Ilabi na o dili na nimo ma entertain ang imong partner o ang imong karelasyon o ang imong asawa, gamit na taong palaban na taong Extend Food Supplement. Di ka sa pagtumar mo sa Extend Food Supplement, mga siligan, so kiminaw, kinahanglan o mutumar ka sa Extend Food Supplement, ente istumak. Di ka sa pagtumar mo 30 minutos, pwede na nimong tukhangon ang imong asawa.

0: ang tanan ng mga produkto ni Nocromil ay mapalit sa tanan mga butik kag parmasya. Ang tanan ng mga produkto ni Nocromil ay tested and proven na sa tanan mga katawhan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Siligan, Soking, Tigpaminaw. So, importante nga kamo, kanunay gid mo nga mag-extend kay dako nagkatabang sa atong pagkalalaki. Diyan, sir! Maayong hapon, si Rixi Naira ang hang. Kay Dili Laihan si Yaklara. Mag-uol kay Ugma Puhon Manawag Rami. Kay naay dubong mga utang. Adabong! Ah, salamat yun na Nay Clara, ha? Nunay na Nay Clara, panawag na to. Nay! Ang imong sungkod, basit mawala na. Kapkawato ng ining, di kakabog riskipahe. Good PM, Sir Rex, maunay layhan. Maunay layhan na mo sa imo programa kay mangita gid ka og sulbad sa naay mga problema. Ako di man ko tigsugnon. Pag mag-trouble gani kog problema, sunod-sunod na lamang mo kay para walay kaning gisumbog pud maglibag-libag. Mapatay tabla patag ligwat-ligwat aning naas problema. Ikaw nga nagka problema, nagko problema. Nakuha na hinuan ka. So ako nagpatunga ko niyo doon. Basta dyan sir. Saan nga mensahe dyan?
1: Gikan, ikura zundore siya mayong hapon sa Riz. Pasyatat ko ni Daiju Ibasan, Darinisan, Uvalias Tanhay. Salamat sa pagbasa o gikan ni Espiridion Gantalaw, Dalido da Torcha nga, 13 kusuga sa ulan na Riz Rex, na minaw may dari sa Gihulngan City. O gikan ni Anilintio siya mayong hapon sa Rex. O gikan ni Edilin Cure, Kinanula siya nga good PM sa Rex na mati midre sa Himalalog bisag kusog kayo ang ulan. O gikan ni Inday Amanti siya mayong hapon sa Rex na minamini mo dire sa Maasluman Huyod. O gikan ni Spirit June Gantalo Dolido siya nga pasailuan na lang na si Dudu Ma'am dayon permahanay na lang mo sa barangay nga wala na mo hilabtanay. Iya-iya na mo o pagpuyo ana na lang. O gikan ni

0: Good time si Rex. O, gikan ni Ems Bulgado siya nga. Good afternoon si Rex. Pa-shout out ko sa akong fam na always listening sa emo programa. Si Rex from Barangay Santo Niño, Tanay City. God bless you. O, gikan ni Hazel Switch. Good afternoon si Rex. Watching and listening from Lalao, San Juan, Siquijor. Shout out ko sa akong Mama Virgie and Papa Domingo. God bless your program si Rex. O, gikan ni Emilia Inligara siya mayong hapon mga K5. K5 si Rex, shout out sa taga mabuhay. O, gikan ni Elgin. Ikami siya nga good PM si Rex. O, gikan ni Rubilin Savares Nibres Paunal siya nga good PM si Rex from Kalantukan, Sitio, Balastro.
1: Okay mga siligali, shocking din namin ah. Maayong nga pagbinaw karunin sa mga MAP General Merchandise. Ilabi na karoon Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Marilo Agustino. May paminaw karoon sa may Pakulanang Fish Vendor, Ruel Fish Vendor na unang sa may Leon Kilat Mall. At tingin ninyo ang sunod na programa mga siligang Shoki na sila Kipay, DJ Dibina, Kipad Dibina Tindog o si Kipad Rupa Dibiro. Sa mga balita, pagkitabi, sunod sa 24 oras International Showbiz Exports. At pagkit, masunod na!

0: Okay, mga siligan, shocking din mao, wala itong oras ang istorya dili mahurot, pero ang oras nagkakopos. Wala may sagsikisa magkapukan sa akong baruganan. O wala may sagsikisa magkapatindog sa itong malahimog, oras lang sa taong atong ditama ka ng katulad. Sumbong mo! Action ko! Ako magpasalamat kung nakahatag ko katagbaban sa inyo. Gilang ko bang sa mga balitag komentaryo? Sa ngala sa mga station manager kay Pab sa Benny Cabusan. Area manager Santa Catalina, Mayor Pep Ubanya Naliga. CEO, Dr. Ramiro. Vice President for Operation Kipag Sir Iljan Castanyo. Akong sparring partner sa Pikas Lawak Kipag Engineer Traffic Controller Bill Racuma. Sa gala sa mga Chief Engineer Kipag Abubin. O kinatibok ang presa sa Kipag Yusuf Endo Magiti 97.7. May gabi ikanin yung tanan, ladies and gentlemen. Kinesi ka Kipag Rick Santos Candos kanona ay nakamaltis. Dito ex pamarang kapsul, dito bayo. Extend phone supplement. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kalingawan sa Negros. Kipag Yusuf Endo, dalagun ang Diyos. Kandos!
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong libor. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapi kaayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika!
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
7: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria.

0: increase sang serotonin memory advanced zero para sa mas marami nga school performance memory advanced zero bakal na sa mga butika
1: wala may ganahan maging istorya nimo
2: tungod sa imong bad breath
1: mag Clinicas Probiotic
2: kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba
1: Clinicas Probiotic
2: kinapaundang ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba
1: nga hinungdan sa tooth decay
2: o bad breath
1: Clinicas Probiotic
3: gone mature right man tabi ka
4: wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca.
6: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya?
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
7: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3.
8: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Lindis, mas mataas sa kakon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og mighty C.
1: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
1: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
1: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
18: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
19: ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mang's Probiotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mang's Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig gagabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyan magpangapi. Pang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa D3.

0: sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:03 sa gabi.
1: Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi, siyudada sa Dubaguete, Guetibuoca, Provincia, Sinagros, Oriental. Anihanan sa pinaw tanga D3 Bio Evening Newscast ng adlang Uwebe sa Hunyo 30, 2020.
3: Kita kita live sa mga official Facebook page ng K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usap pinagi sa nakukap karoon sa D3 Bio Evening Newscast.
2: Kami matod ka niyo sa mga gunang nga balita karong gabi. Una ako si K5, Radimi Natindo.
3: Huwag ako sa K5, Rufa Devel.
2: Kung karoon sa tuwa ang mga headlines sa mga balita, ang hatod karato sa Martes, ang Alkaline Base na by Tremendous. 33 anyos ng lalaki na sikop sa kapulisan.
3: Lalaki nga nanikbas San Jose na posilan sa pulis.
2: Kulo kalungsod ug syudad, busamot sa buglasan, busulod og office ba sa Negros Oriental.
3: LGU ayungon, may apil sa ka-48 nga National Disability Rights Week.
2: Sa mga balitang regional, lalaki ng hagit og pusil na dakpan sa Toledo City, walang lisensya nga armas na kuha.
3: Substance na nasakbit niya sa estudyante sa Bacolod, positibo sa marijuana.
2: Mga gasolinahan, gawag ang magbutang og EV charging station.
3: Mga naguna sa balitang nasyonal, paglugway sa state tax amnesty giduso ni Bongo.
2: Mga bangko og AMLC maglain-lain sa pagsumitera sa mga records sa panalapi ni Duterte.
3: VP Sara nang hinaot nga paspasan sa ICC ang paghusay sa kaso sa amahan niya si Rodrigo Duterte.
2: Impeach siya nga gipakusgan ang koordinasyon batok sa pagmaltratara sa mga mananap.
3: Sa balita international, agidaghanon sa mga namatay sa linog sa Japan na may abot na sa 17.
2: Sa balitang sports, Edrin Diaz magpahigayon o world class sa weightlifting competition sa Nasod.
3: Sa balitang showbiz, former ABS-CBN reporter Ryan Chua gipakasalan ng longtime partner sa Bangkok.
2: Huwag itong magkakipay mga malabas nga balita nga itong siren karong gabi una. O karang sa itong kompleto nga detalye. Una sa balita. Malang puso nga nasikop sa trucker team sa La Libertad Municipal Police Station. Ang usa ka 33 anyos nga lalaki nga pinagi sa pag-service warrant of arrest sa barangay Papuan, La Libertad. Nagrosol na kanitong adlang Merkulas, Hulyo 29, 2026.
3: Dibutyag sa kapulisan nga ang suspect akusahan sa kaso attempted homicide o gadoy warrant of arrest nga gi-issue ang Municipal Circuit Trial Court sa Libertad, Balihermoso, pinitsyahan kanitong Hulyo 1, 2026, bato kaniya.
2: Subay ni ini gitugutan sa korte nga makapiyansa sa kantidad nga 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa pagkakaroon, temporaryong gitanggong sa

0: Libertad Municipal Police Station ang suspek sa tanggiandam ng tukmang mga kaso batok kaniya.
1: Duga nga balitang lokal, anaa karon sa vertical nga kahimtang sa kalalaki human kinigitikba sa liog dito sa barangay Shapo sa San Negros Oriental kinatong adlaw nga Miyerkules Hulyo 29, 2026.
0: Ang San Jose Municipal Police Station ang nagkarawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibalo sa nahitabong pagpanigbas diin dali nga girespondihan sa kapolisan.
1: Sa pagabot sa mga pulis sa lugar, naabtan na lang nila ang biktima nga naghigda o wala na panimuot samtang adunay mga samad sa liog ug dali nagdala sa pinakaduol nga balay tambalanan.
0: Lagi pahigay nga hot pursuit operation na subay sa mga pulis ang suspek kung gimanduan kini nga musurander. Apan misulay ang suspek sa pag-atake sa usa ka pulis gamit ang sundang nga nagpugos sa pulis sa paggamit sa iyang service firearm diyan naigo sa suspek ug nasikop.
1: Subay dinhi, nidala usab ang suspek sa ospital aron matambalan samtang napadayon ang imbestigasyon sa San Jose Municipal Police Station aron matino ang motibo sa nitabo nga pagpanigba.
0: Alas 6:08 duga nga balita nga lokal. Oras sa to daag ka na to doon sa tuang nga DTX sa Cofimix. Ulo kalungsod ang syudad, musalmod sa buglas ang fiscal office ba sa Negros Oriental sa kumpitong Italia itong nuwatong si K5 sa Real Repe. K5 sa K5.
2: K5 News FM Live Report.
3: Mukabat ang gato sa Napulo, kabang lokal gomisyonis din sa Tulubigan sa Negros Oriental ang maapil sa gigatag na sa karambulan sa Oktobre kakafistan sa Tulubigan sa Negros Oriental ang buglasan na Fiasemal. Ang mga organizers nagpagkana na sa kanuha nilang general meeting o coordinator sa meeting karong adlawa. Mata pa sa organizers nga moapil sa Buglasan Fiesta Festival naglangkob sa Dumaguete City, Bayon City, Tayasan, Manuyod, Sibulan, Baiz City, Mabinay, samtang inuwang ka mga bago sa manini ng mga musalmot mo ang San Jose o nga lungsod sa Bindoy, na kanapulo mo ang dakbayan sa Tanhay. Matod pa sa mga organizers na ini, nga kini, kumbahin na musalmini, gumikan ka dunay duwa ka mga bago nga ni apil sa baong kalihukan. Samtang nga matod pa sa organizers nga nang parayin sa sila karon, pagpangandam alang sa umabot nga buglasan Fiestival. Ang balita ng debate ito na ganito sa T3 Bayo, DTX sa 500 o MyTC. T5 sa Real DTX sa 500. Para sa kaming nga balita, serbisyo balik ko kalawang sa Negros, T5 News FM.
2: T5 News FM, live report, T3 Bayo TV Newscast.
1: Katapusan nga bahin sa balitang lokal. LGU Ayungon, may apil sa 48 nga National Disability Rights Week. Ga K5 James Bandoquillo, e K5 Mo.
2: K5 News FM, live report.
4: Ang lokal nga gobyerno sa Ayungon na may apil sa pagsaulo sa ika-48 nga National Disability Rights Week nga nagpadala sa tema nga Rights First Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Among selebrasyon na gipangunahan na ni Municipal Social Welfare and Development Office ubos sa pagdumala ni Mary Beth Batong Malaki ug usa ka Municipal PWD focal person nga si Benedicto Digita. Giimbitar ra isip guest speaker sa kalihukan na si Dr. Crystal da Balonggayta. Kinsa naghisgot na mahitungod sa mga katungod na benepisyo o mga oportunidad na magamit sa mga persons with disabilities kung PWD sa gipasiuda sa mong kalihukan ang pagsalig sa lokal nga gobyerno sa pagpanalipod sa mga katungod. Ingon man ang pagpasiuda sa kaayuhan, pagserbisyo, paglakip sa tanang person with disabilities sa maong lungsod. Balita gikan sa patrol kini si K5 James sa Ditre Bayo Bandoquillo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negro. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. Different by the
5: Balitang Regional.
0: Balitang Regional mga K5. Hatod ka nato sa 2 aga D3 Bio. Isa ka 47 anyos na lalaki ang nagpabili sa kustudiya sa kapulisan. Pumanakuhaan sa iyang panimalay ug sa kawalay lisensya nga kalibre 45 nga pistola ug mga bala ato sa pagpatuman sa search warrant sa barangay Poblacion, Dakbayan sa Toledo niatong Martes sa gabi Hulyo 28.
1: Ang operasyon gihimo alas 8:03 sa gabi dito sa Raffle Street, Barangay Poblacion sa personal sa Lady City Police Station.
0: Matod sa kapulisan, ang suspitsado nga gilang alang sa alias nga Pulpoy idakop subay sa search warrant human nakadawat og mga reklamo kalabot sa giingong pagpaion o pusil sa mga gabitan.
1: Gawas ni ini, ibutyag sa mga otoridad ng operasyon hitabo tungkol sa mga sumbong sa mga residente ng maong lalaki kanunay ng manghagit og away o dalira kayong mangibot sa iyang armas sa pagsigugulga sa mga tawo.
0: Samtang sa laing bahin ang substance nga ko agikan sa usaka 17 anyos na estudyante sulod sa eskulahan. At sa barangay Granera dakwain sa Bacolod nagpositibo sa marijuana sumala sa kapulisan.
1: Matali Bacolod City Police Director Colonel Eugene Rivadomia ipamatud-an sa eksaminasyon sa forensic ng marijuana ang substansya na nasakwit sa minor de edad ni atong Hulyo 22.
0: Ang ginurahang gidiling na droga ang abutibag o kapin kulkulang 8 kagramo nga mubalo or 960 pesos na recover sulod sa bagong estudyante ato sa inspeksyon ni mo sa gwardiya sa East Line.
1: Sigun ni Rivadomia, ang minor de edad gipailalom sa dukma mga programa sa intervensyon sa Damas Department of Social Welfare and Development kung DSWD.
0: Katapusan sa balitang regional ang hatod ka nato sa tuwag ng DTX Coffee Mix. Ngayon rin pala edisyon ka sugarcane o GSE sa DTX Coffee Mix nagkakapi ka na naga detox ka pa. Iyawag sa konsesyo na sa Subo ang tinanggasan ng station operator sa dakbayan nga magbutang og duha ka electric vehicle o charging station aron mapalapdan ang charging network ug masuportahan ang nagkadakong panginahanglan alang sa libyo ug malungtarong nga transportasyon.
1: Ang maong resolusyon gidusoon ni Konsehal Edgardo JP Lagalle III ug gipasa kini sa konseho at sa regular nga sesyon atong Hulyo 28, 2026.
0: Ang lakang nahiyon sa Republic Act number 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act nga nagbando sa pagpalambo ug lasig ug paggamit sa electric vehicles ug charging infrastructure sa tibuok nasod.
1: Nimando ang Department of Energy kan DOE sa mga gasoline stations na kinahalan nga magahin og luna alang sa EV charging infrastructure ang mga musunod ang implementing rules and regulations sa EVDA.
0: Balitang National, mga kakifay, batod ka natin sa Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Nagpasaka si Senator Christopher Bongo, aga Senate Bill number 2329, ang nalugwayan ng state tax amnesty hanggang sa December 31, 2028, na maghatag sa mga pamilyang Pilipino ang dugang panahon sa pagbayad sa ilang state tax o sa legal nga pagbalhin sa mga propiedad nga napanunod.
1: Mato Digo, dahil mga pamilya ang naglisyo sa pag-asikasa sa mga kabtangan sa ilang mga netaliwan ng paryente tungkol sa taas ng gasto o komplikadong mga proseso.
0: Ang sugyot nagtiwa sa pag-amyenda sa Public Act number 11213 o Tax Amnesty Act na naglakip kini sa mga state sa mga individual nga namatay ni ato o sa wala pa ang December 31, 2024. Bisan pa man kung adunay na ilang issue sa tax assessment basta wala pa mabayari ang state tax.
1: Subay sa kasamtang balaod, ang state tax amnesty naglangkob lamang sa mga kaso hangtod sa May 31, 2022. Ang sugyot nagtiwa sa papalapad niini nga sakop aron maapil ang mga mas bagong kaso.
0: Alas 6:15 oras sa toda kanato sa tonga DTX sa 500. Itakda ni State Secretary Nato Bantog na maglailang oras sa karong adlaw ang pagsumiter sa mga bangko sa Anti-Money Laundering Council sa mga dokumento may tungkol sa panalapi ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Hindi mo kini aron masiguro nga hanay ug hapsay ang pagdawat sa mga dokumento ug peso-dominated financial records sa impeachment court.
0: Samtang gimanduan ang AMLC nga ihatag una ma-record alang sa pribadong pagsusi sa dili pa kinihatag sa prosecution o depensa.
1: Nakita usab sa matig balita ang pag-abot sa daghang kahon sunod sa Senado apan nagdumili ang mga nagdala ni ini sa pagkumpirma kung kini ba ang gipangandaman ng mga dokumento.
0: Duga nga balita nga na sinagi padayag ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyong paglaom na papadali sa International Criminal Court o ISCC ang usay sa kaso sa yahag amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
1: Matod ba niya, dili na makaya sa iyong 81 anyos nga amahan ang dugang katuigan nga pagkadetene samtang nagpaabot sa desisyon sa korte.
0: Gihangi usab niya ang prosekusyon nga irespeto ang pagtuo nga inosente ang akusado hangtod mapamatud-an ang sala niini.
1: Dugang pa sa Vice Presidente, dila umanilang hatagan ng gustong pagtagal sa tribunal ang maong hangyo tungo sa edad sa kanhi Presidente.
2: Balitang National.
0: Natapusan is sa balitang nasyonal. Strictong agipangay ni Philippine National Police PNP Chief Jr. Holston Melanzo Nartatis Jr. sa tanang unit sa kabilisan ang pagpabugat sa ilahang koordinasyon sa ubang ahensya. Aron masupo ang pagmaltatara sa mga mananap sumala pa sa pahayag ni PNP kaniya itong Miyerkules.
1: Matod pa sa PNP, nahimo kining direktiba human sa bisita ni Dr. Marie Shalagi Ordinario ang Pangulo sa Animal Welfare Unit sa Bureau of Animal Industry dito sa Camp Crabbe sa Quezon City kaniya itong Martes.
0: Isang paninar tata sa mga personal sa BNP mo agi usab uga mga pagbansay. Aron masiguro ang mga reklamo matimandayo ng mga imbisigasyon na mahimo sa saktong pagi. Pagawa man ang pusog marubag subay sa panahon.
1: Ipasabot sa PNP nga nagkasabot ang duha ka ahensya nga palakdan ang ilang pagkinabangay sa pagpatuman sa mga balaod alang sa proteksyon sa mga hayop, pagpaayos sa operasyon, paghata og teknikal nga tabang ug pagpahigayon og mga seminar alang sa mga pulis.
0: Ipahibalo sab sa ahensya nga gimanduan ang tarong unit sa pag-alerto sa intelligence gathering sa pagpanalipod sa balaod batok sa animal cruelty, illegal nga pamaligya sa karne sa irog uban pang kalapasan sa balaod sa hayop.
1: Balit sa international kinato sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Gituuhan nga may wot na sa 23 ang ihap sa mga namatay humas sa Magnitude 7.1 nga linog nga amigo sa Kumamoto, Japan ni atong Martes.
0: Sumala sa opisina sa paglumala sa kalibidan sa Kumamoto, sa 17 katawo ang gikumpirmang patay. Unang magwalay timailhan sa kinabuyog ang 5 ang napabili sa kritikal ng kahimtang, duha ka adlaw human sa linog.
1: Nagpadayon ang mga rescuers sa pangita sa posibleng mga naluwas na iwala sa mahabon uban sa Aeon Shopping Mall sa Kashima. Nga nagdaot human sa ituhang kusog ng pagbuto sa gas. Upat kapatayang lawas ang nakuha nga sa building, usa ka tawo ang walay timailhan sa kinabuhi ug 5 pa ang naangol.
0: Ang linog nagpahinabuog kaylap na kadaot sa tibuok Kyushu. Lakip na ang pagkaguba sa mga balay. Tulay uban pa mga struktura ingon mana sa mga sunog pagkawala sa kuryente ug tubig nga nakapekto sa libuan ka mga residente.
1: Nagpadayon ang sunod-sunod ng mga aftershocks samtang napagawas ang otoridad ug pasidaan bahin sa heatstroke tungod dili umang maabot sa 35 degrees Celsius ang temperatura.
0: Balitang sports sa mga ka-Key 5, hatod ang kanato sa DTX 500. Aron manikas type 1 ng type 2 diabetes, magdumarka ang DTX 500. Ang damdang Olympic gold medalist sa weightlifting si Hidalyn Diaz sa pagpahigay ng usa ka world class ng kompetisyon sa weightlifting din sa Rasod.
1: Ang HG Liftoff, opisyal nga gipahigayon sa sunod nga bulan ubos sa pagpanguna ni Diaz sa iyang bana og coach nga si Julius Naranjo tumong sa mga torneo nga mas mapalambo pa ang kahibalong interes sa publiko bahin sa weightlifting sa Nasud.
0: Matod ni Diaz, sukma na ang panahon alang sa pagpahigayon sa kompetisyon. Lima katuig human niya makuha ang iyang makasasayanong gold medal. Ang kompetisyon ipahigayon sa Agosto 1516 sa Magkatis City.
6: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment, gihimo ang kasasaka ni ABS-CBN News reporter nga si Ryan Chua o sa iyang dugay nga partner nga si Joe Mark Hedge dito sa Bangkok, Thailand itong Bernas Huli 24, 2025.
0: Gibutiag ni Ryan sa Instagram nga walay grand ceremony ang maong kalihukan. Aron lang formal nga mahimong legal ang ilang partnership humang sa halos walo katuig nga relasyon.
1: Iyang kunusab niya nga nakabenepisyo sila sa pagtugot sa same-sex marriage sa maong nasud.
0: Si Ryan mismo ang nagpropose kang Joey Mark dito sa Osaka Restaurant sa Hong Kong ni atong May 31, 2025 sa wala pa sila formal na nagpakasal. Sana all. Sana all gikasal. Ang uban kay gisakal pa.
1: Gituok yun.
0: Gituok pa.
1: Oh, natuok sa relasyon dahil.
0: Oh, natuok sa relasyon. So, toxic man. Gikasal ang uban gisakal. Bublo pa. Napasakitan pang uban. Napas sila sa stage of finding Nemo. Alrighty, magkatong naglangkop sa itong D3 Bio Evening Newscast.
1: Hindi ako magkatawa to shit. Hindi ako madlock.
0: Ning adlaw Webes. Julio, try to dismail by T-Sides. May gabi ka, K5 Mom Inday Rufa Devero.
1: Uy, grabe, uy. Yes, good evening ka, K5 DJ Mom T-Sides.
0: Wow. Marag nakakaw, digagang kalamay.
1: Energetic man kaayo, uy.
0: Oo, nakakaw siya, energy. Ari na sa tuwag nga mga naka-hookup ka ng gabi na sa tanga dito by Evening Newscast. Mayong gabi ka K5 sa may by 1. K5 News FM by 1. K5 News FM dara sa may Sambungita. K5 News FM Shantuan. K5 News FM Tanhai. K5 News FM diha sa may diha sa may ayon. K5 News FM Kanlaon. And as usual, no, tinabiyo na ito ang mga nag nagka-comment ito sa Facebook Live. Karong gabi una, kang, gusto mo nito, pinakauna, mag-backwards ito. Mag-backwards, kinagagatas ito comment. Rito Miraflor, yes. Good evening, Gavos, from Design Member Rufa, DT Execute and Mix. Lami kaayos. Shout out, Joseph, Lori, Marites, Ruby, Marites, Marites, Ruby, Christian. Hi, Lindy, Day, Hannah J, and Hannah Joy, Ray Salvador. Arnie, May, Malin, Jay, Nunoy, Azon, Budoy, Marisa, Presley, Albert, Rose, Ramil, Buyet, Lalay, Alice, and Roland, Rene, Lawrence, then Dayupay, Tuto Diget, Tata Diget, Oliver, si Iskoy, si Zumar, Tanangan namin na sa Dextra Ayuhon. Thanks from Design and Memorufa.
1: Kang Sir Ethan James Sarmiento, maulang gabi po from City of Smiles.
0: Ah, Devero. Hello, Devero. Venus Ra.
1: Wala, kabulog yung kasangalan, no?
0: Ha?
1: Kabulog yung kasangalan.
0: Oh, of course. Sister ko yan, eh. Good evening, Ma'am Divina, Tindog, and Rue, and Alam.
1: Oh, di ba?
0: Rufa, shout out to Ma'am Jin Pabugais, and happy birthday to Sir Dakon Pabugais. Happy birthday, sir. Dakon Pabugais. Ikaw, saan mo nisip mga Pabugais?
1: Kung ano niya? Teacher niya. Sa Ayungoy National High School.
0: Na kay ano-ano ha? 85 imong grade.
1: 85 yun ang grade? Pwede 100.
0: Dili kay ano man? Kanang greetings man ang 85. So, the rest kay iyahan ng performance.
1: Oh, mang mamunlay ka, mamunlay.
0: Dala ang bag ni ma'am.
1: Kang Elgin Aramis, good evening, Ma'am Divine, Ma'am Rufa, shout out sa Aramis family o Lentorio family.
0: Alright, Oliver Aguilar, good evening, Miss Divine, and Miss Rufa. Murgit ko nila ni Nana Lourdes, Tatay Duke, Duki, Ricky Romano, Mirna Romano, Sir Dito, Ana Sikon, Abrasado, Uhing Academia or OG, Albert Avila, Maribel Avila, Chai Chai Avila, Rose Avila, Joy Ibasa, and Vicente Ibasa, and especially Grace R.C. Sunyon, Ambig Nunay Dear. Salamat, Miss Divine and Miss Rufa, from Oliver Aguilar, Satanay City.
1: Kang Manuel Paira, maayong hapon, K5 Angels.
0: Aww, Angels. Ami kong ano. Emily Aligar, good evening mga ka-K5. Shout out to taga mabuhay, Mater, Nori Baralasabas, Henrita Sutalta o Sulaita. Tarly, Felix, William, Villarosa, Lina, Timio, August, Susana, Bilangdal. Mag-immigrate ko, happy birthday to Medellina Nagar. Maputi. More birthdays to come and God bless.
1: Kang Nathaniel Tanilon, maayong gabi mga ka-K5, Ma'am Divine Tindog and K5, Ma'am Rufa Devero. What changed in your life dito sa Tayasan, Negros Oriental?
0: Alright, thank you so much. And Manuel Paira, humani. Watching from Mayabon, Sambungita.
1: Kang Spirit Yon Gantalao, Dolido III, maayong gabi isa na ng Amino dito sa Gihulngan City, mga ma'am.
0: Alright, thank you so much. And Melvin Badico, ang gabi DJ Ma'am Tisay ug Ma'am Rufa Devero.
1: Ug maayong gabi ipod dira kang Sir Johnry Cornelio.
0: Maayong gabi Sir Ethan James matod ni Sir Melvin Balito. Hello to Mama Ma'am Pretty Joy Fry. Salamat sa always ni pagpalinaw sa tuang mga programa sa K5 News FM. Thank you so much sa imuhang invitation sa imuhang birthday last night. Oh. So she's so pretty kabi ida. Naka-picture din eh.
1: Kapod, very pretty pag kagabi edad.
0: Nag-ano, red turn, no?
1: Snow white. Ay. Mungi, hindi kumukuyo kayo, masabi, maapil pa sa Seven Dwarfs.
0: Thank you so much, Mama Mom Pretty, sa invitation niyo last night. And salamat po sa Mom Lassie. Of course, nabusog kaayo mo. Thank you sa paghigugma sa K5 News FM family. Ma'am Joy Fry. Alright, watching from Santa Catalina, Elgin Iramis. Thank you mochu, Elgin Iramis. Time check, it's now 26 minutes. as the hour of 6. Kami lang gihapon yung kuya, ka-K5, TV na din doon.
1: O ka-K5, Rufa de Vero.
0: Para tayo igong oras, ang alam na sa itong CEO, Dr. Mel Oy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At sa itong station manager, Sir Vernick Busaw.
1: Sa itong technician sa Pika Slawa, ka-K5, Bill Andrew Acoma.
0: Ako si ka-K5, TV na din doon.
1: O ka-usap si ka-K5, Rufa de Vero.
0: Para sa kampiyon ng balita, Sir Bishop Publico Kalingon sa Negros, sa K5 News.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahihinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sikreto.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mamod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mamod na dulang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa mga butika. Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo pala daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Magclinica Spore Biotic.
2: Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan,
1: Magclinica Spore Biotic.
2: Katapag sa pagmindot sa digestion,
1: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
1: Magclinica Spore Biotics at Lawatlaw.
2: Mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend.
4: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
4: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavowaska.
4: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: T3 Bio.
6: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
3: T3 Bio. Ang T3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may T3.
2: Mapalit sa mga butik.
3: T3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukat nga nagkape ko o DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
10: News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. Ogkon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo. Mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalagod ang Diyos o magapanalangin ka na ito.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na. D3 Bio.

0: makakabuti ka.
1: D3 Bio.
0: Nawan ang napaka-ugana sa kama.
1: Masin ug.
0: May diabetes ka.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
0: Mga organic compound.
1: Nga effect.
0: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Kaya detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabuti ka.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
0: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dela sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
0: Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man nami, kid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio
0: nga may D3.
2: Apalit sa mga butik. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 at lay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palya ug desugared sugar cane mga organic compound
2: nga epic
1: tibatok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, Superman for Men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men!
2: Isang kapsula!
0: Extend! Food Superman for Men!
3: Uso Junie, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men! Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Pabalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Pabalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Get

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepino!
2: Relax, gal.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
6: Girl! Buligi ko be-added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: BTX

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ang makaugana sa kama.
4: Masinug. May diabetes ka.
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: atulay powerful extracts
8: ng phytochemicals
9: ug antioxidants
10: ng gigan sa palaya
11: ug di sugar sugar cane
12: mga organic compounds
13: ng effective
14: batok sa sakit ng diabetes.
15: DTX 500
16: sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, parehas ng amarkuso, chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for men.
3: Usi Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Spore Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyo.

את כל עניין מופן You know I'm a park, kung tangah

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Population mo rin. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong hanggang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX 500. Gito capsules a day.

0: KTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamban katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: KC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-lavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Likod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa iyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa iyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!

0: sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
2: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
1: Amo ba?
2: Tungod kay samtang katigulang ta. Gan mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto.
2: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
1: Mm-hmm.
2: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
2: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
2: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
2: Dere na musulod Sir GP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 og may TC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na Doc nga naa kay oxidative stress.
2: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palakit lawas,
2: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
2: Sakto gina Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
1: Correct.
2: Yes, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles.
1: No.
2: Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell Sir GP mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalit uni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
2: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko ang bisag unsang impeksyon.
2: So simple lang Sir GP ang tumong nato inini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MITC kada adlaw.
1: Absolutely Doc.
3: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na.
3: DTX 500.
6: Mabali ang mga butika.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
2: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasok-asok, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignant, Sir GP, ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
1: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Ug kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Ug kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
2: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
1: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na tong antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
5: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mabali ang mga butika.
2: Musugot kayo sa dili, ang tao na ay sakit o balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
1: Correct.
2: Mga dili, ganahan mukhaon o gulay. Nagin na yung mga tao ngayon na, di ganahan mukhaon o prutas. Kung mukhaon mang yun, o sarapod ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources.
1: Oh.
2: Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
1: Correct.
2: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, nubo ra na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
1: Pagkataasa na, Doc.
2: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sato pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
1: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscover, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, Negros. Tan-aw ni mustas. Nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow. Mao
2: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
1: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jod matag-adlaw for your adequate self-protection.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
2: Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na imaka o clavuwaska nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang imo niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Efektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
3: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
11: D3 Bio.
10: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyo inom ang inyuhang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgo kasagutan. Unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3-Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormon nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
2: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
1: Oh.
2: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
2: Mao sa da Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
2: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon na ni do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
2: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
0: D3-Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3-Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3-Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3-Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
2: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3-Bio nga dili magka-insulin resistance?
2: Ang D3-Bio mao nay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3-Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3-Bio.
1: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3-Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
2: Correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3-Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
1: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3-Bio as your source of energy.
2: Correct. Usa pa sa akong nabasaan, ang MCT sa D3-Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3-Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3-Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3-Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
0: D3-Bio.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubit ayun na mong padugay pa gamit na jug klinika Dio Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Mm. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi'i.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
2: Nadyo'y parang, Sir JP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
2: Mm.
1: May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
2: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
2: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nga anong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Mm-hmm. Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
2: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nga anong nahi mong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
2: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Mm-hmm. Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
2: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
1: Nga naman, Doc.
2: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa ga-diet,
1: muluya.
2: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
12: D3 Bio.
13: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may visit
14: Visio. Ang Visio, gumay D3.
15: Kapalit sa mga
14: D3 Bio.
2: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng igisulayan.
1: Di kulikta, di katok.
2: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
1: Oh.
2: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
1: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
2: Mm.
1: Napayo sa Dok.
2: Mm.
1: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
2: Nga naman, Sir GP?
1: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog.
2: Mm.
1: Oh, ning mga anak.
2: Awayay.
1: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kaabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
2: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kaptangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
2: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
1: oh,
2: inom kag ditribayo. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kaptangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ragyapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
2: Hebalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
2: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
1: Kampyon.
2: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Clinica D3 Bio
1: TTX 500
2: Kulesi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500 kaya nga kamugang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500
1: TTX 500
3: Kumali sa mga butika
1: TTX 500
4: Ako si Janice. Dugay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
0: Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino.
2: Relax gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan,
2: pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag labawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinical Spore.

0: tabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinigas, Probiotics, Adlaw-Adlaw. Mapanin sa inyong mga suki butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangkap, pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mamahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhin. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo! Baby.
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Gadragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dalaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Collection Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga kamugang mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.

0: ATX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Initamaan katampis.
0: Inaang kape ko. ATX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
2: ATX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
2: ATX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. ATX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. ATX Coffee Mix na kamo. ATX Coffee Mix. Mga pinata.
2: ATX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino!
2: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX!

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala nagyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3.

0: Malaysia.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, parehas ng amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Inia isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics, mapalit sa inyong mga suking butika.

0: News FM, your official news and music station.
1: Tier 3, Bayo.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bayo. Dali lang naayo akong sama.
1: Tier 3, Bayo.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: population mariyo na hoy diabetes 250 akong sugar itong Marco DTX 500 kaya nga akong hanggang ngas kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kapsule buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: umali sa mga butika
1: DTX 500
4: ako si Janice sugay kayo muman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatikos akong banao DTX 500 gito capsules a day maintain lang na ako nagregular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Bumali sa mga butika.

0: KTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamban katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gal. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong among kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
7: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.

0: Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa.

0: kaalaman ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
1: Music therapy Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
1: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
2: Ang atong dalungga na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nagikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao ra rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: DTX 500. Ako si Alex, may kayuti ay dun ko sakit ipangihi o ako po dupusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dun ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dun kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500. Mabali ang mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nga nung kita mabungol.
1: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
1: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
2: Aka na.
1: Dugangan pa yun sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga mainom kag DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud doc.
1: Kay na mangud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanawon nimo murag 50 ang edad pero di ito 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singkap sa mga misis nimo.
1: Hello?
2: Makabungol na dayna.
1: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP ha, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kag lokag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Wala gyud. Sa to pa doc kung tabian si misis kinahanglan jud nga mag DTX 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasama yang yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko akong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nagligyan na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: Kining tulumanon. Hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline new vitamin C. Para sa himso nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
2: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
4: DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayute ay jodso. Sakit ipangihi og ako pud gapus un sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
1: Gadahan ko lang tulog sayo.
2: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug Mighty C. Aron mataas imong antioxidant.
1: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtaya ang imong utok.
2: Mojud.
1: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
2: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
2: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
1: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang ilahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. So kon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung sa Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Manang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y may tabo, mabankrap, Sir JP.
2: Bankrap, Jod.
1: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikaw rot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidant sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
4: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga anaay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
2: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
2: Husto.
1: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
2: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din niya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
1: Sa to pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid, kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
2: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po
2: siya. Napude
1: siya
2: antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
4: D3 Bio.
8: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat ko sa
1: D3 Bio.
8: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
2: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis
1: para dili na maapektuhan ang imong atay.
2: Correct. Mao jud, kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yeah, Sir JP, no. Naa kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dai ni siyag energy.
2: Mo jud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
2: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
2: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprilin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
1: Inom siya Sir GPs og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
2: GPs.
1: Kung sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
4: D3 Bio!
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tapos na dahil blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
10: Ang Vizio
4: nga may D3.
10: Mabalik sa mga
4: bagay. D3 Bio!
10: D3 Bio!
4: Health News! Kining tulumanon, hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya, Jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
2: Punya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadawat sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jud.
2: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala rin panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na nada, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan diin ng kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
2: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugar sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: of
1: pa.
2: Of course. Pero, Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron, ta ni, kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
4: D3 Bio Health
0: News, D3 Bio.
10: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
2: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
2: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok.
1: Mm-hmm.
2: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakita og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
2: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
2: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
2: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
2: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
2: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
2: Oh, topical oil, Doc. To be exact.
0: D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabunglason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyod sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
2: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
2: Of course wala.
1: Naara jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
2: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
2: Na jud ta yon, paspas kay na.
1: Pagabot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
2: Taway kayong immune system ani, Dok.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
2: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
2: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
2: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wala tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusohon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras 35 News FM, alas 4 video na. Oras ito na Carinius D3 Bayo, DTX 500, Olga Mighty C.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Maayong buwan,

0: Luzon, Visayas, or gabi na daw, lalawin ka sa Negros Oriental. Kumusta mga kiki-five? It's a Friday. Thank God it's a Friday, ha? Morning, morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ay, gising na mga kiki-five. Welcome sa itong panuman sa tutulabanon. Balintang kiki-five sa umaga. At mga kababayan, at mga kaigsunan, nagkaroon sa laban sa impagdayon, dito sa atong talabanan, usay ka oras o tunga, pag-alaga ng serbisyo publiko, mga kalingawan o guman pa. Update sa merkado publiko ng atong syudad, mga balita. And ang ipaabot sa kanan ng karagan ang portion. Ang portion ni Lolo Baldo! Kato mga kuan, karoon lawa, doon ay atiman sa Lolo Paldo, doon ay ni padangat magod o paghubad sa alum kuno sa aping.
1: Ayay po, ara!
0: So, kaya may tutukan ni Lolo Paldo, ha? Ang mga horoscope, kuan, ano na lang.
1: Ayay po, ara!
0: By request! Oh. So, Lolo Paldo portion and Mercado Publico, mga balita, and of course, ang kumusantan tayong mga kikifan. Muday, Ricados, complete Ricados. Dini sa tatalabanan, narinig sa iyo sa kabutagod, balita ng K5 sa umaga. Sa galan sa mga CEO President, Doc Ramelo, ito yung manager Santa Catalina Mayor Pablegan, at ang station manager Sir Bernie Cabusa. Kaya po niya kami ko yung galas kanina ni K5 Cyril DTX 500 Repe! Oy! Shout out mga silingan, inyong mga friends na ito na live na karon. Live na live. Still alive. Kaban sa inyong amigo sa kanina nining sayo sa kabundago na gising! Gising na! Og sa mga estudyante, hala pang mata na mo. Og mga tunga doon ay mga gibuato na yan, hala mga misis, nanay tatay. Of course, naman mo ininiti ha, yan, naman mo i-stack DTX, Kawamex. Hala ko tawa na na, para niya paglingkod mo, Mina Mosque 5 News FM. At may galas sa merkado publiko, 30 kabarangay sa atong nagpeso magkete, 557 kabarangay sa lalawigan sa Negros Oriental. O kutob sa mabuting atong morning show. Kaban sa yung La Cuaceros kanina na K5 Cyril Rapa. O binsayin ninyo mga K5, message lang natin dito, personal na to, message. Panagantag, ito na tagad o pagtagad o pagtibaya ninyo sa inyong mga partners. Good morning, Sir Sai. Sa tanang mga naminaw sa K5 News FM, naghulat yun me ni Lolo Paldo. Kay Basod o Makapaldo, punta karong adlawa. Ay, Paldo!
1: Ayay, uara!
0: O, Paldo sa mga gigiang away kamaturan. Pero sa totoo lang. Kaya na kasi kinabuhi na ito mga gala, kita rin na sa inyo nung ilabaw nga magkagahong. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, Sir Sai, sa itong mga rabino sa K5 News FM. Salamat na kayo at mga dudong mainday karon. Mama Yet Salvador, happy Friday morning, K5 Sai. God bless us all. Oh, yeah. Basta nyo Friday, mga galang, katong mga estudyante, talipag yung Friday na, wala na assignment sa inyo mga tag sa mga panibalay. O, kuhan, itong mga kawanin sa gobyerno. Ala, sige, pagsikasikay mo niya kay Friday na. Katapusang adlaw ni bulan sa Hulyo, mga galang, o niya pag Sabado, Agosto, no! Happy ng piestas ka man, hug!
1: Ayay, uara!
0: Alright, mga Kiki 5, stand by ha. Karong portion mga Kiki 5. Ang portion nga gipabot sa kadaghanan ang Paldo portion. Pandi Lolo Paldo mga Kiki 5. At mga silingan na diya sa kamanag, puro kamaisan, good morning! Good morning, ma'am. Morning, sir.
2: Good morning, ma'am.
0: Hello, sir. Sai. Good morning sa tanang mga naminaw sa K5 News FM. Oh, i-greet ninyo mga kapamilya niya, mga kapuso, ato mga kaigsunan nato niya karon nag-tikaw-tikaw din sa iyo sa kamuntagon. Naka-exercise na. Og! Yeah! Hoy, sa mga dudong na ito, hinday ka ron ang mag-sikay-sikay, inat-inat sa ilang mga buko. Gala, inat-inat na ninyo na, ha?
1: Ayay po, aray!
0: Inat-inat! Oh, exercise para nindot kayo ang imong morning. Importante na mga kagifive, gauna ka po mata sa sayong kabutagon, kinanglan ka nga, mag-inat-inat sa inyong mga kabukagani, ha? Exercise! Exercise sa tanagal ako amin ang lakaw-lakaw sa Boulevard. Exercise mo diyan mga Kiki 5. Oy, dagan mo mag-exercise kay dagan ko na sila makita des Boulevard mga Kiki 5 ng mga dindot katalanaon. Sama sa mga balut sa nagkaragatan. O niya, doon na po yung mag-exercise nga mabaog short.
1: Ayay po, aray!
0: Sabantay mo na ito sa una, mga kagigipay niya. Nato'y, kwa no? Ngandong ka-short-short ka. Napo mo itong mga kantangin na ito, mga kagigipay. 4:39 na oras ito na ganit nyo sa DTX Copper Mix. May kapi ka na. Nagganitong spa o DTX Premium Coffee. Ang paborito ni Ma'am Joy Fry. Yes, sir! Hoy! Morning, Ma'am Joy. O sa ito na mga Joy, Ma'am Joy. Nag-joy! Hoy, kuya! Good morning, kuya! Mamainit na tayo. Available na ito mga products, Michael, ano, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga dapit. Negros Island Region o Nationwide. Ang mga products ngigilma ni Doc Ramil Hoy para na tunistanan. Bye na mga Kiki 5! Mga silingan! Hanggang sa itong portion, ang portion ni Lolo Paldo!

0: Good morning! Good morning daw sa mga gagiway! Di anasab na sa itong porsyon, karoon na ba? Friday karoon, Friday sa itong Lulo Paldo Show, mga kakiway ba? Lulo Paldo Show, so... Ato din yung tagaan ng pagtagaan na mga kakifive. Bayno, dito maglagan. Doon ay di panagat na ito karuan lawa o kining usitawagan eh. Di panagat o paghubat. Kay matod pa niya ang doon na kuno siya alum sa iyang aping. Bayno, ato din siya tradisyaone o kining hiskot sa alum sa aping. Bisag asa napit sa aping, asa pulsyon sa aping, doon ang yung kinihigi tumang kong kahulugan. Kay kining atong usa ka babae di siya mga kipag, ni Mrs. na to, ni kong siya, Lulo Paldo, palihong kong trabagay, good at, hindi akong, kuha, di kining usa, di ka mga alum ni, na ako alam din sa tuog bahin sa akong aping. O sabi, kuha na ni Boot, ipasabot ni Lulo Paldo. Bayo, kung ang imong alam na sa tuong aping mga kikifay, kada bang kaning dari ba sa usay tawagan na kaning mong aping na morig na kuha niya, kaning hapis, dalunggan ba? O do, ganyan mong aping tuong aping na marabot na ibukog niya. Nako no sa kilid, ana. Di ko siya, hangga kung alam na sa kilid. O diya, naglibog ko no siya, o sa buot, ipasabot ini. Kikinahan ba siya nga iyang tandagon ko no magkifeng? Uy, ayaw tandagon na. Kay ko, dahidol ba na sa itong lawas mo na yung nakadugang uguan ba? Kinig matuwag na ito mga kikipay. Duga nag-adult no sa itong paglawas. Huwag mo na kamalong pagkataon na ito, nanana. So, kung daanan na, ayaw lang ko ah. Okay, sa may buuti, masabuti ini. Kinig imong alom sa tuo, kuan. Kinig yan tuo ng aping. No, si Apo, doon na rin, so ito kayo eh. May sikong alam sa tuong nga bahayin sa mong aping. Or kinibang dapat sa mong mata. No? O. Dool-dool na ba yun? Dapat sa mong mata. O. Di na sulay sa mata. Bisang kinagkilid ba? Buti pa sa buti ni Inday. Nga kinibang alam sa tuong nga bahayin sa mong mata. Hindi nagpasabot nga, dali kang makabantay kung ano na yung mga kasika sa palibot.
1: Ayay po, ara!
0: Oh! Dali ka niya. Kuwan, ano kining igmat kayo ka?
1: Ayay po, ara!
0: Oh, igmat kayo ka basta, basta kaimong silingan ng gwapong lalaki nga, malika.
1: Ayay po, ara!
0: Bitaw, Jok. Igmat ko nung kayo, basta doon na kayo ano sa tuong bahay sa imong, kaning aping. Si Dundun, doon na ba ito siya ikuha sa itong aping? Wala.
1: Ayay po ah!
0: O niya! Kung kaning imong alum, musa ka gamay doon sa imong mata, buti ba sa buti ada indeng, nga, kining maluloyon ka sa imong isig kataw. Maluloyon ka sa imong isig kataw. So, kaya, no, importante na indeng, nga dili mo nagkuhaon ha? Kay imo mangingin ka nga, Lulo Paldo, kaning akong alum dali sa akong tuong nga bahin sa akong kaning naong ba? Doon sa mata ba? Ako ni kwaon kay, di ba kung gwapaw na hindi?
1: Ayay po, ara!
0: Inday, gumikan niya na, inyong alum, buti masabot niya na nga, igmat kay ka. O niya, mampingon po't. Uy, kanindot ba yan eh? Uy, mapingom na po.
1: Ayay po, ara!
0: So, Inday, wag mo kayo magtago magkasimong bangan, ay mong ngalan. Ala, sige. Ay, ano ko ah, ha? Kay, muna yung nagdalaghilas ni mo. Muna yung nagdalaghilas ka ni mo kining imong alum sa imong tuong bahin sa imong nawong. Ala, sige, mula ni katong mga pipilang ka mga paghahatag o katinawan. Labing at inatusin na rin ko si kababay nga nagpaubad kung unsa ang iyang alum sa iyang tumbahin siya ng aping. Kamuli ay, panangan na inyong mga unsa inyong mga kinabang mga alum, paghubad si Damgo, kaya ito nang liliun sa itong bulag kristal kung unsa ibut yung pasabot yan. Ala, sige, hato sa sunod si kayo, dahil kinigyapon si Lolo Baldo. Eh, salamat! Bye!
2: Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!
0: Alright! Hindi ako magmahuman na ba? Why no, mga kagigipan? Kasi si Dundas, magmahuman ka ni mga kagigipan. At sa i-check mga gala, okay, si Bobby doon na pwede sila mga alom.
1: Ayay po!
0: Pahuman ni Lulupaldog, ano nang mahuman mga kagigipan?
2: K5 News FM Flash Report.
0: Alright!
2: K5 Balantay Mercado. K5 News FM Live Report.
0: Di ta maglagan mga K5 na sa talinya karoon ang itong lakon sa Eros Mercado. Publiko pa mga napis at bumagete ka ba si Pamski Don Dibs. Good morning!
3: Yes, good morning ka Kibibsay. Good morning, good morning, good morning mga K5. Happy, happy Friday sa kanan. Ka Kibibsay, dapat yung lulu saldo niya.
0: Ah, napa, magagawa sa...
3: Kana ang dako lulu saldo kung kanan ay alam sa wala nga bahin nung sa wanya ka karon pero
0: wala nga bahin nga unsay say wala nga
3: unsa man ni boy ni boy na sumala maalas man
0: asa ka dapita na imong alum kuno ningon siya
3: eh wala nga bahin sa
0: wala nga ating
3: oh pero mo tong kagana na
0: ato oh hello
3: wala
0: Temsa ka sulat pa siya Temsa ha ay inya lang ko no ugmat ugmat lunes ako no
3: wala lunes at ako ka nang si Lulu Palga
0: ipayon lang oo ikwa dan siya imisis dan siya kay mula ko dahil ng gulang
3: wala lagi magkasalamat ka kibab sa kinausap si Lulu Palga na kung nagtabang na to mabunta kay dagang na mino ha ni Saka pa mga magic eye tungod kay si Lulu Palga ang katungan niya ganahan na mino labi na sa ilang mga horoscope. Oh. Maka hatag ubuin na sa sayo sa buntago ang tungod ni Lulu Paldo. Pero sa dili pa ang tangan kasi ko saya, ato usang pasutok ni atong mga update pero ilabi na sa itong mga bulad. Ha? Bulad o gitlog rin sa ato ang public market kasi ko saya. Okay, so ato ang update karon ha sa ato ang aritas ato ang itlog. Aritas itlog na mga kipay mas ato ang itlog karon na. Natay tag-utso pisos ang buo ka, 240 ang free, munisiging yung large. Mas pwede na kagamay. Pag 50 pesos ang skubuo. So, 165 ang tray. Muna pinakagamay. Pinakagamay. Medium. Ganun pa niya sa medium. Ano sa tray? Medium ang 50. Kag 225 ang tray. Tapos ang XL. Ano yung bih? Tag 270 ang tray. Ah, bulan. Ah, natas bulan na. Patay lami ang bulat ko nga mo. Aray mo sa to ang public market na ganatan na display ha. Tama tayo mga bulat ka rin. Dari pa. Atong hasa tag 60 ang 1/4, so 240 ang tilo. Gunggung, 70 ang 1/4, 280 ang kilo. Lagaw, tag 400 ang kilo. Daghan tayo mga bulat ka rin. Bisa ko na kinay. Napay bulgan. Tag 320 ang kilo sa batod. Kini ha, munigingon nga, ang sabunay ka ng itong talutod, 240. Kire, ana, atong nga ito. Tamarong, hindi mo tamarong nga, tag 280. Kung mukulit magbalik 50, pwede ra. Pwede ra, timbangon na siya balik 50, pwede ra. Natay, pangasab, kining itong talutod, 60 ang 1/4, so 240 ang kilo. Korte ang kilo gigaw gigaw tag 320 ang kilo bakay nindot na muna yung bakay 320 ang kilo o kaya yung chorizo adire ni mandiri manila manusong apang natiri sa pagpresinto ng usap ang kilo. Pero na, dagan pag mga bulan pero kasi kasi dito sa ito ang public market. Kaya ako nga ipakita arita atong i-cover usap ng nangabot ng mga lamian ng isda. Ang atong nangabot ng mga isda. Okay, so natin nangabot ng isda mga kakita ba? Dagko atong mga isda sa makarana. So nakita mga muna siya yun nga o magag mo, mga sulid. Dagang pag nangabot ng mga isda. Okay, so ako bulak sa kita ba? Muna ato makita di karon sa fisheries area. Fisheries area. Muna siya ay ludananan sa
4: fish
3: mga...
4: Tribunal.
3: Fish tribunal. Mm-hmm. Pero muna siya, dagko kayo mga pulakon ng isda. Dagang kayo, binamira.
4: Lami kayo Kanis. Sugba ba? Sugba ba?
3: Dili kayo sugba. Kuhanin siya. Tula, skabitse.
4: Paborito na ni Ma'am Joy.
3: Si Ma'am Joy Fry. Okay na, basing nabalaw na siya karne. Ma'am Joy Fry. Dagan kita yung isda nga nangumot na niya. Mga...
4: Sa iyo ni Matandad si Bradley Cuevas de la Flores.
3: Sa iyo kayo kay... ganaan siya ang mamino kay katumanggong sa birthday ni Ma'am Joy. Nahi wala pa niya nadala.
4: Kitchen. Dulo, kitchen. Dulo. Ano yung apel niya si Kuya Bear nga kuhan?
3: Kami lang, kami lang na. Kami lang, dulag. Nanalo ko mo lang, kung Ma'am Joy Fry. Dulag lang po mo ulit. Dulag mo, igbit-bit ang putos. Okay na. Pari nga rin. Napod siya, itong nanalo, kinala po na yung plastic bag ko. Itong large food. Nga po na yung tumong. Okay, so kakikot siya. Sa'yo kaya na si Pari Nga Kribas. Kaya, anong mga masuk na nagbanag na? Mutrabaho na po na. Pero kung ako sa Pari Nga, gawa ko na sa GTX Cooper Mix, matod pa niya, kaganina. Kanya, kakikon siya nga, ang ato, ang manggong update ko ron, huwag ko tayo nangamring bukas. Tirag, kasi unya, maka on the spot niya, ang atong presyo kay Bernice Marona, ang atong presyo sa atong matagkilo, atong bukas sa otono. Nga na, tuna, na tayo, European tuna muna siya. Tabukot mo siya, tabukot mo siya. Si ito, yun itong gawa na yung tagiwa siya, tabugok mo eh. Ito, kanya, magkatawa. Kanya, ano na, kakipag siya, kagina nang buntag sa iyo, mga alas 4 sa pag-pinitrate ito sa area, kuwan, ang atong, Boss Atalaro, naminaw si Boss Atalaro.
4: Morning, Boss Atalaro.
3: Doon ay nag-bikil gamay nga mga muto, isig yung muto, pero wala na ito sa detalye, kaya, ni si Batrafford ayon po nakabikir. At yun lang kaya
4: nakuha na ito. Nakuha na ito sa Kenan dito San Antonio o pa?
3: Nakuha na.
4: Nakuha na.
3: Ang update po ito. At ito na itong naigi sa Darwin ito. Ito na igikawatan. Rinner na ako pero nakuha na kagapon kayo sa mga ni medyo clean film.
4: Gidala ito sa kawatan?
3: National show ko. Mga hapon-hapon mo nang nadala na. Wala naman dito pagkagin na wala na mong sa Kenan.
4: Gidala na?
3: Gidala na. Gidala kay Kamugod to. Murad pag butang kusyong mga bili pa doon tungod kay matod pa nila nga kung sa naway na sa sunod kay Timtid Mugod kay Maklaro ang sunod sa sakinan. Kaya dito po siya sa Laguna. Lagunahan, baka na ba na...
4: Sa ito pa rin, gibilin na ito dito, gidala sa gawatan.
3: Gibilin. Gibilin to dito. Pero ako, anong pagkagin ako ng kadalang tingala ko, ano may sakinan di nga wala man kayo yung mag-standby diya. Pero muna dito. Ibili na dito sa mga balibuog ka mo.
4: Sa ito ba ang kawatan na dito sa area niyo napit? Ni Dagan?
3: Hindi na pa makaingon na taga dito pero sweet ito itong dala na kay dito gibilin doon niya.
4: Alam
3: po sa ito. Dagan ang lusot niya. Lupos ng Valencia, Ulambato, dagan ang lusot na niya. Unang, okay na po, kakita niya kay ang maong sakinan, wala po niya na nagigibuak. Wala na
4: at least naulit
3: at least nagigilin ras na yung pagdilin pero saan na problema kay gikawat
4: at ito nag-check out ito sa
3: ato okay so nakuha na dito unya to unya kakitin siya doon na po sulog kagahapon sa hapon ang diya sa poblasyon Sibulan diya Kampakan ito na ibudigay na basing na-check ko na ito unya natunog ni kagahapon Adlawa
4: sige ito na balikan na ito na
3: okay so ito na. Ang sitwasyon ka rin sa ating area, medyo ula na ulan. Wala ulan, hindi sa ating area. Tapos ato mga nananyang gihay. naghinay-hinay na o pangambot na ganang nangambot kayo mangumprahin yung sulod nito sa ito ang public market. Wala yung problema sa place sa itong isda. Dagan na tayo muna isda na sulod sa itong public market. O niya, anak ko ang ginamong pumainit o ginamong DTX ko to mix na rapatas yung mga stool dari sa ito ang painitan. Okay, so, kasi okay. Isa, ito exit o good morning ha. Si Ma'am Lenong Sirol, kinaminaw na karon.
4: Hoy, Ma'am good morning, yo.
3: Ma'am Lenong Sirol, ha.
4: Morning, sir.
3: Na karon. Ma'am Joey Fry, naminaw na sab karon. O niya, si Paring Ray, si Bus Edi Tagalog, Tata Laro, oh, danas Bus Albert, mag-ambilin siya si Hambugasan.
4: Ma'am Nins, Madukilio, good morning, Ma'am Nins.
3: Oh, Ma'am Nins, Madukilio. Ma'am Nins, Madukilio. O niya, si Ma'am Joey Di Paling. Naminaw sa mga amigo na itong mga tasko, si Lambus Albert.
4: Sipa na diyan, sipa.
3: Tusok kita doon sa Apple Market ka kita sa ay.
4: Oo.
3: Kanya, kaganina, naka-interview ng driver to the cab, singgit ko siya, K5, panangalami kayo sa kasi. O, natin mga amigo ng passport, at panangalami ko. O, ang store number 5, ang Martinez Pintan, si Ma'am Bilma, Ma'am Christine, o si Ma'am Jessica. Okay, so, kaganina sa ay. Upos na.
4: Upos na.
3: Ito oras, unya, ugma, wala pa, Domingo, mag-kipag, balik ka, unya, doon na tayo feeling program sa ilahang agon diya sa ilang kunsing diya sa Kamalhat area at ang feeding program mga ka-K5. Okay, so alam sa balitang K5 sa umaga. Kiningin ka K5 Bundits, kauban akong sparring partner si K5 Bobski. The mighty city guy. Ako si K5 Bundits na naka-extend na food supplement di paling para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, Tengawan, San Negros, K5 News Event.
2: K5 Barantay Mercado. K5 News FM Live Report.
4: Dan salamat din to Debs sa Market Report. Nagandang mga isda karon. Lamig ka rin tinula ah. Oh, Brad Ray Cuevas, naunan lang. Once again, good morning sa itong mga followers, sa mga viewers na itong karon sa itong live.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Entry bio.
2: Ko si Corazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 bio. D3 bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 bio. Ipila kabulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Paday si Shella Grace Mendoza. So, oh, napermi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Ibi ko, one time nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Numundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko ng tambala. Ako jud akong pagpasalamat kung kay Hinson na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag ko gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Og wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C!
3: Ang alkaline nga vitamin C!
4: Mabalik sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advance Serum.
4: Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw,
3: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advance Serum.
9: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men. D3 Bio.
11: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 kabulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko. Og aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. Og niingon akong igagaw nga sulayon doon ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw. Ang puwan na dyan akong gibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagumbagong sa akong
1: Mighty C!
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio! D3 Bio!
15: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule, 2 times a day. Nahinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio,
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTH 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTH 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTH 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabaka-uga na sa kama.
1: Masinug.
4: May diabetes ka.
1: Ang DTH 500 na.
4: Ang DTH 500.
1: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
1: Ug desugared sugar cane.
4: Mga organic compound.
1: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX

0: prepaid.
1: O mga kabutiga.
2: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit o dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon ng parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
4: ang bata mo wala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. News FM.
2: Maayong bantag!
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Balik tayo kala sa itong mga panahuman sa Balitang K5 sa umaga niya at sa itong mga nagunang mga balita. Pansanin pa sa mga detalye sa mga balita niya at itong mga nagunang mga uluhan. Provincial Social Welfare Development Office sa Lubigan sa Negros Oriental ay pagkansel ang media rebalida. Sa balita sa showbiz, Aljorde Bidosa nakabot ang line milestone sa iyang kinabuhi. City Hall report, mga estudyante na beneficiaryo sa space programs na Dumaguete na kanawat na sa ilang allowance. Sa police report na po, sir, ang taga sa Bogita, dakman sa bypass operation sa Balisya. Capitol Dias, Governor Chaco, nakikibaba sa opisyal sa barangay Basay, Negros Oriental. Nagunan na itong balita sa regional, lalaki nga nagupot o walang lisensya nga po sir na nadakpan sa Argao. Nagunan na balita na ito sa national, uban sa pagtugot ng PBBM, gisubmit na sa BIR ang mga record voice ni Duterte nga ito sa impeachment court. Samtang ceasefire sa pagladlad sa Romania sa flood control, wala pagipatulan ni Lacson. Sa balita sa international, Egyptian Foreign Minister Abulante nakikitigaw kay U.S. Special Envoy Steve Witkoff. Samtang sa laybahin sa itong balita nato sa sports, sa tennis, Alex Ayala dibangon sa sito. Arpil Leo ng Phil Am, Laila Bernadez. Arbo sulod sa quarterfinals sa DC Open.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang lokal.
3: Og karon sa komito ng Italy na sa itong magandang unang mga balita. Kining mo sunod ng balita ito na kining sa D3Mile. Ang Provincial Social Welfare Development Office ni sa Tulalwigan sa Negros Oriental nagpangyang kinisilang media rebalida. Ginag-iusa sa tanong division o seksyon sa pasinar masusi implementasyon sa ilang tesetang sa kaprograma o serbisyo nga doon sa katawan. Ang kalikan ng silwing plataforma aron ipakita ang proseso, isutan ang magnahimo nini sa hagit sa implementasyon, ipahito ang nabig abayo ng pamagi o bahilan ng praktikal nga strategy aron magpalambo ang pagkatong serbisyo nga doon sa katawan. Gawas sa pagtimbang sa performance ay media rebalida na paligon sa kolaborasyon, taliwala sa mga personay ang mga paligon o ipaambit na pagsalig sa pisina, arba siguro ang programa rin nga magpabilin ng mutubag sa pag-uswag o pakinanglan sa komunidad ng ilang gialagaran.
1: Balitang lokal. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
3: Ito sa balita sa Entertainment baga K5. Aljorde Bidosa nakabot ang 10 milestones sa iyang kinabuhi. At ay check and check adora na ito. Dari sa itong balita K5 sa umaga, Miss Clarice Rulian, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Naabot na ni Aljorde Bidosa ang bagong milestone human bago lang nakagraduar sa kolehiyo. Sa usa ka Facebook post, ang aktor may paamit sa mga litrato gikan sa graduation pictorial ug namalandong sa pagtuman sa iyang saad sa inkaugalingon, mga tuig na ang nilabay. Dali nga gipuna sa mga fans ang comment section sa mga mensahe sa pahalipay nga gidayeg si Aljorde sa determinasyon ug pagkamalahutayon. Sa miaging interview sa ABS-CBN News ni Atong Abrel, gibutyag ni Aljorde nga gisuportahan sa King of Talk nga si Boy Abuna ang iyang pagtungha sa kolehiyo pinaagi sa scholarship. Ug mga katong balita showbiz nga hatod kinato sa Mighty C the Alkaline Base Vitamin C DTX 500 or DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kampanya balita at serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang lokal.
5: Balitang lokal.
3: Oras alas 6, kung nalasin ko na pina, kaya oras ito na ganito sa DTX Comebacks. Mike, kapi ka na na ganito, Xma. And of course, ang itong D3Bio DTX 500. Para na proteksyon sa itong banglawas. Sa itong City Hall News, ang City Governor Dumaguete pinagin sa Public Employment Service Office, ang City Treasurer Office, ay dipagawas o dihatag sa lawat 60% ng sweldo sa mga 250 kompresaryo sa Special Program Employment Student Conspice. Niyato naglabay nga adlaw, di na kanawat ay adini ang matag-usawag 7,286 ng ilang sweldo. Sa lapan ng pagkawas ang sweldo ang LGU, Department of Labor Employment Kondole, nagpapadapod ang 40% sa ilang sweldo, ngayon katina ni kini 4,857. Ang bayan sa dole, ipagawas usap sa 2 kabat sa niyato Hulyo 12 atul sa Kalayan Job Fair ni atong Hulyo o ni Desais atong sa space closing ceremony. Oban sa pagbaka sa LGU counterpart na matag binibisero ang karawat na karoon ang ginabuk ang 12,143 pesos alang sa malapuso ang kapagulito sa 20 kaadlaw ang katrabaho obos sa programa sa space.
1: Balitang Lokal. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. K5 News FM Police Report.
3: Sa itong police report, usang kalalaki kabulang sa iyong asawa na sigob sa drug bus operation sa barangay Liptong, Balinsa, Negros, Oriental, las 12, atak na dito na klabay kakadlaw. Ang suspect si alias Lalay, 24 Andres, sa Gabayabon, sa Bugita. Nituyo og dayo sa Balinsa, arong pagkatod sa Bugshabo. Apan na pagkaskiri ka, hindi katasakto ang polis. Lawas sa usang kagramo ka Shabo, ganun ay 6,800 ang balyo din eh. Kwa sa bilinig Yamaha Sniper Color Blue, kamatosiklo, kagingon gigamit sa mga transaksyon. Mag-atumbang siya ang kaso paglapas sa Republic Act 9165 con illegal drugs.
1: K5 News FM Police Report.
3: Sabta sa lain niya bahin, arita sa itong Capitol News, Governor Chaco sa Garbaria, naging babat sa mga opisyal sa Barangay Basay. Ang kumplito detalye sa report ng K5 Roy August Lucilio e K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
7: Agi sa pag-uminaw sa mga mulo, ngadto kayo sa kabaranggayan sa Negros Oriental, ang kagamhanan provinsyal. Naningkamot ang manaog para madunggan ang mga ikinanglan kayo sa mga katawahan. Subay din ni si Gobernador Manuel Chaco sa Garbaria, misalmo sa Osaka Barangay Multisectoral na Konsultasyon dito sa Barangay Nagboalaw, Basay. Ang maong Multisectoral Consultation, naghatag kinigdugang kolaborasyon haron mapaminaw ang panginahanglan sa mga komunidad, labi na mga komunidad anaa sa kabukiran na labing nanginhanglan ngayon o tabanggikan sa kagamhanan. Pinaagi sa maong bukas na dialogo, ipaambit ang pasalig sa gobyerno sa probinsya na magparayon ngayon ang pagtinabangay uban sa mga lokal nga leader sa paghatod og responsable og nakasentro sa katawhan ng mga proyekto gikan sa gobyerno, labi na sa lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Kapitolyo, kanis ka K5 Roy August Bustilo, preskampiyon ng balita, serviso publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang Regional. Balitang Regional.
3: Oras alas 5:13 na. At sa itong balita nato sa regional, lalaki kinagupot o walay lisensya ang kapusil na dakpan sa Argao. Plito detalye sa report bangka kay K5, DB na Tindog, e K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
8: Upas sa mga otoridad, ang usa ka 22 anyos nga ulitawo human kini nasikop sa mga naglatagaw samtang nagdala og dili lisensyadong armas sa barangay Talaga lungsod sa Argao, Cebu niadtong Miyerkules sa hapon Hulyo 22, 2026. Nakuha sa posisyon sa sustitsado ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga dunay upat ka buhing bala human kini dali nga mirgrespinduhan sa kapulisan tungod sa tawag sa usa ka madasigo nga lumulupyo. Matod pa sa mga otoridad, wala kini magpakita og saktong dokumento o lisensya sa mga pusil, hinungdan nga gidiretso kini sa prisohan naroon mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act number 10591 na. Tungod sa Data Privacy Act, wala gihinalan sa kabulisan ang suspek na detain karon sa Argao Police Station. Kinigabalita, hatod ka natin sa MITC, ang alkaline-based vitamin C sa itong D3 Bio, DDX sa 500, DDX sa Kufimix, sa kakapi ka na naga-detox sa kapa. Kini sa K5, at divide at idog para sa kampiyon na balita, servisyo publiko galing on sa Ragno sa K5 News FM.
3: Samtang tabok ta sa isla security SWD parayin sa pagsuporta sa mga pamilyang si Kuhudnon. Completed detalyo man kang SM Donar Dayot E K5 Mo.
1: K5 News FM.
9: Atul sa pagbisita ni Secretary Rex Gatchayan sa K5 News FM Sikihora sa programang Foro de los Pueblos, matod pa sa kalihim nga padayon sa Department of Social Welfare and Development kundi SWD ang paglig-on sa suporta alang sa mga pamilya sa Sikihor, pinagi sa pagdugang og 27,000 ka mga family food packs aron na masiguro og maandam sa probinsya batok sa posibleng kalamidad ug uban pang mga emerhensiya. Sumala ni DSWD Secretary Rex Gatchayan, adunay 5,000 ka mga family food packs ang pagkakaroon nga nakaposisyon na sa Sikihor apan target sa ahinsa nga madugangan kini og ngadto sa 27,000 sulod sa 30 ka adlaw.
10: Ang mga food packs namin can last for a year to 2 years.
11: Okay.
10: These are really meant to last for a long time. Pero sa experience namin, hindi naman tumatagal yun dahil may nangyayari lagi. Lagi kasi minsan isipin natin yung sakuna malaki. Pero minsan may maliliit talaga mga sakuna. Alam nyo na yesterday, kaya ako rin ako nagpunta na dito sa Sikihor na sa San Carlos at Talisay City tayo sa Negros Occidental. Naatasan din ang Pangulo kasi doon meron yung tinatawag yung peste na RSSI, yung okay, red stripe soft scale na mga peste na ngayon ay kasalukuyang sinisira yung mga sugarcane plantations natin. So yun, hindi napapansin ng mga tao yun, pero that's an ongoing calamity in Negros Occidental and Negros Oriental at tumutulong ang DSWD doon. So ang punto ko, baka iniisip natin, hindi naman kami dinadaanan ng bagyo sa Sikihor, hindi naman tayo, wala namang bulkan dito, malayo rin sa fault line, baka naman hindi kailangan yan. Pero quite the contrary, araw-araw may mga maliliit na sasakuna na nangyayari na pwede naman nating tulungan. Huwag naman yung magamit, pero ang importante, may peace of mind at panatagan loob at kaisipan ng mga taga-Sikihor na kung ano man ang nangyayari, meron at merong mga family food packs na naka-preposition. Sabi mo, 5,000, pero ang pag-uusap namin ng governor yesterday, dapat mapaakyat natin to 27,000. So, gagawin natin yan sa mabilis na panahon.
9: Matod pa niya nga ang maong food pack sa dili-dali-dali nga ma-expire o magamit hangtod sa usa ka tuig pa. O nag-andam usab ang DSWD o dugang mga bodega, kauban ang provincial government o ang lokal nga government, mga LGUs, aron madugangan ang kapasidad sa pagtipig sa mga supply. Gipabalo usab sa kalihim nga ang padayon nga pagligon sa DSWD og Sustainable Livelihood Program kon SLP aron na masuportahan ang mga panginabuhian nga may kalabutan ang turismo. Gipaniguro usab sa kalihim nga ipadayon ang husto og transparensiya nga paghatag og ayuda aron masiguro ang patas nga mapudapod og malikayan nga mapolitika ang paggamit sa mga programa sa gobyerno. Para sa balita nga K5 sa umaga o para sa kampiyon nga sesyon, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan sa Isla del Fuego Secure, kini ang iyong ka-K5 Donard Dayot, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang National.
5: Balitang National.
3: Oras, alas 5:07 na oras ato na ganito sa Mighty C, Alkaline Base Vitamin C, para proteksyon na ito karapanawa na init ang ulan, gato masabugubang pagkanawaan na paglilakaw na sa kanalanan, kailan nanta doon ay proteksyon sa itong panglawas, Mighty C na. Sa palita na ito sa National, i-submit na sa Bureau of Internal Revenue ang mga record sa income tax ni Vice Presidente Sara Duterte gato sa impeachment court sa Senado ni Atty. Huibes. Kuman nagihatagan ni President Ferdinand Marcos Jr. pagdugot ang pagpagawas sa ini. Apelosan gisubmit ang record sa buhay sa banda ni Duterte sa Attorney Manza Carpio o mga corporation ganun ay kalabigitan sa pagtiayon. Ang mga dokumento ng mga sakop sa subpoena kasabtangan kay Bintore o Preciso. Una, para ihatag ang kopya nini ganto sa partido, ganalabigyan sa impeachment trial. Nag-issue ang gabado impeachment court alang sa pagsabit sa record ni Duterte kalabot sa buwis, bangko o gantay man ni laundering council, man-misinter ang mga prosecutor kay kinalan kini Armatino kung nakatigo ba siya o mandi nga dili katinawan ang gikanan o dili haom siyang legal nga kita. Samtang ceasefire sa paglanlan sa Romania sa flood control, wa gipatulan ni Lacson. Dito detalye sa report ban kay K5 Rova Dibero, K5 Mo.
1: K5 News FM, live report.
11: Gibalibaran ni Sender Panfilo Lacson ang panawagan lang sa ceasefire o paghunong sa panagbangi kalabot sa pagbutyag sa manumaliya sa mga flood control projects, particular na sa Giga City, ang baluwarte sa politika ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nagpahayag si Lacson itong Webes na ang tanyag na ceasefire o sa lamang kapagpakaroon ingnon nga lakang na gituyoan makapundok pag-usap o makapangandam alang sunod ng mga malimbungong maniobra. Ang dayag nga tanyag alang sa usa ka ceasefire na hitabo humang gibutyag ni Lacson na iyang itawag ang makadaot nga ebidensya sa double billing. Humanya natugyan ang mga ebidensya nga ito sa ombudsman si Lacson na mahayag na iyang ibutyag ang mga delicious na detalye sa mga anomalia ato sa panungo sa Blue Ribbon Committee bahay sa proyekto sa flood control projects. Kini nga balita ganato sa Mitas C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo balikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Balita International. International.
3: Sa balita nito sa International, Egyptian Foreign Minister Abilade nagatigom kang Special U.S. Envoy Steph Witkoff. Rito detalye sa report ban kay Shara Barrio Bello, K5 Mo.
12: K5 News FM Live Report.
15: Ang Egyptian Foreign Minister nga si Badr Abdelatin nakigtagbo sa U.S. Special Envoy sa Middle East nga si Steph Witkoff. Ang meeting gitumong sa pagpaubos sa tensyon sa Middle East, gipa si Uda usab ni Abilati ang kamahinungdanon sa pagtuboy sa prinsipyo sa mayong silingan o pagsunod sa mga lagdangan ni Uyon sa international nga balaod, ingon man pagtahod sa soberanya sa isaro panag-iusa o integridad sa teritoryo. Kinundumahan nga sa kadron ang nakaigo sa usa ka U.S. gas storage tanker nga nahimutang sa nasod, Egypt. Kini nga balita tiga nato sa Mighty Sea Coinbase ng Vitamin C Innovaran sa Detective 100, Detox Coffee Mix, nakapika ka, naka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center, Krisa K5, Sharamri Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
14: Balita Sports.
3: Sa balita na ito sa sports, gipili ni Alex Yala, defending champion sa ganoong sunod-sunod ng torneo. Malagputi si Laila Fernandez, 6-7-6, aron na bakangkon sa puwisto sa quarterfinals sa Mubadala Dixie Open. Ingapon, higidula kini oras Pilipinas. Nagkabagong ng Pilipinas, tennis sensation, gika sa 5-1, gabiya sa sito. Aron mapili ang kasamtangan DC Open champion nga si Fernandez. Kinagkanugan. Talisada din eh. Human na yung blackboard na defending champion sa Wimbledon kasi Iga Swiatek sa katuhog na sa grass court event. Kaya sa pagpalagot ng Fernandez na nakabanda sa yala sa quarterfinals, din magulat siya kung kinsa ang iyang sunod nga ika-atbang.
12: Balitang K5 sa umaga!
13: Balitang K5 sa umaga!
3: Ang balita sa sports sa mga K5 pinaglang kung kanato sa itong balita ng K5 sa umaga sa itong pagalagan ng serbisyo publiko. Sa ripatapos-tapos sa itong sabay sa kumusta ang tandem. Pindo Partosa, may buntag malungkay diota sa Bogita. Pindo Partosa, Tumbagete, Marlene, Sigasi, Kabal, good morning. Alter, Meraflor, naka-DTX sa Copa MX na. O sa tarang mga K5 listeners, ayungon. Joseph Flore, Marites, Ruby, Christian, Aileen, Diday, Tananaminaw. Tristan, may buntag di Sir Cyril, Manuel Alminso, good morning. Sir Roger Lajon, Sir Cy, good EM. Unsa naman yung atong kuryente. Palong si kagabi ng 10. Ikapila na rin ito nag-gun. Kasi doon ay kuwari sa akin ng linya rin ito. Kutay siguro. Sandbay mga K5 sa itong kumustahan na tanda with K5 News FM Calaon o Bayon City. And of course, sa Carolones sa Port Miguel ang K5 News FM San Carlos City. Balik pa ang balitang K5 sa umaga. Kumusahan na tandem. Huwag naman pipilan na ito ka-importante ka sa'yo.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio.
17: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rondan. Dali kay ko magkasakit ug ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, strobo sa akong pagspila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o lilanat, best kaayo ang Mighty C.
16: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
18: Sa mga butika!
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4 Biotics.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sige ka kaya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa ganage lifer, extend love.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na, Blau, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Visio.
1: Nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyog sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio.
1: Nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon nagsip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
14: ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamit sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
8: Clinicas 4 Biotic. Kabalik-balik sa CR.
1: Ga-diarrhea.
8: Max 4 Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4 Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals. 4 Biotics na. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
4: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-guabawaska. Mga natural herbs. Yan ang hatag sa Gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: yan.
0: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tasyod kayong akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahingi na balis sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung ang nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tasyod kayong akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahingi na balis sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
0: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
0: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500.
19: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natin.
0: Mag-DTX 500.
19: Adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
19: Garantisado.
0: Highly recommended sa mga eksperto.
19: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, siwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: 5:32. Ay, sa ato ko, kamusta ang tandem? At ang iba po tayo mga kabanda na karoon sa linya para sa mga salon na ito, ha? Sa mga guwapito. Morning exercise na nga nabinaw sa K5 and News FM. Dapat kayo. Mas madanta itong mga products sa mga kaki-5. Mapalit tayo ka na sa inyong tagsa-tagsa ka mga doon ng pharmacy na ito, no? Nasa Dumaguete City, mapalit tayo ka na sa may butika ni San Francisco, mga kaki-5. Nasa EBA Pharmacy, Santa Teresa Pharmacy, Phil Express, People's Choice Pharmacy, Honest Pharmacy, Crown Pharmacy, Gamot Publico, St. James Pharmacy. Ah, ito yung saludo.
1: Kumustahan na tandem at ang kumustahan na portion at ang makauban mga K5 si K5 Cyril Repe ng muna kagikan mismo sa K5 News FM Dumaguete. K5 Cy, good morning!
0: Good morning, K5 Bunday! Good morning sa itong mga kapamilya, mga kapuso niya sa Bayon City, Calaon City. And of course, na rin napitan niya sa Dumaguete, medyo ulan-ulan gamay K5 Don. Og tugnaw-tugnaw ng itong palibot sama sa katugnaw sa Canlaon City.
1: Ah, di ba sa pang wala araw maroon Canlaon City?
0: Ah, wala de.
1: Good time, K5 Sai, no? Diri sa dakbayan sa Bayawan, Sir Sai. Medyo madag-umo na nga to ang kabuntagon. Dulom-dulom nga to ang palibot, K5 Sai. O, we expect na ni nga karong taon-taon, mubu-bu na ni ulan din.
0: Sa ito ba, babo na may klase na po?
1: Hopefully na ay mahitabong suspension of classes, K5 Sai. Ay kabalo naman ka din sa dakbayan sa Bayawan, basta Bayawan lahira.
0: Basta Bayawan lahira.
1: Basta mong suspended.
0: Sa mga panahon na K5 Don, mga inom-dom ta, mga panahon sa ulan-ulan, o bisag doon ay bagyo, mga eskwila naman yun, pero karon inig-ulan na, but kuha naman, di naman pwedeng bukuan.
1: Kahinom-dom ko sa una K5 Sai, nga ka ng mo eskwela ko, di yun malimta ng dakong plastic sa bag. Putangi!
0: Kada marami, okay. Mabasa iyong kuhan?
1: Oo, kay basig mo ulan, K5 Sai, automatic puston ang bag. Putangi!
0: Lain ang panahon na K5 Don, no? Kay karong panahon na, kung panahon ka rin mukusog ang ulan, unia kuhan, suspenso din ang klase. Why, klase?
1: Correct!
0: Pero sa unang...
1: So, why, klase?
0: Sa unang panahon, bisa pag kuhan, klase, mag-yapon.
1: Lahi na gano'n. Sa kilantan gan isa una, eskwila mata.
0: So karoon, nagatong mga ideas sa itong gobyerno, K5 Don, doon na sila ay protection na to sa itong mga kabataan doon. Ipaglantaw ganyan nila, kay sinang ka ng muna ko ng tubig mo ba, maado ng mga bata itaon.
1: Sila rin ba na itong pag-asa ng bayan.
0: Sila ay mga pag-asa ng bayan.
1: Yeah, dili na to. Itong pag-asa ng bayan, K5 Sai, kung puro raman ga TikTok. Putangi!
0: TikTok lagi, sige nang kuha ng mga batano ron. TikTok na. So, umabot kay K5 Don, no? Mga 20, 30, unsa na po kay mga kuha, no? Murag mo kailap na yun yung AI siguro?
1: Oo, C5 Sai, no? Samot na if madayon pagtuko tong paksilika, no? Sa ato ang dili sa Pilipinas, kung madayon to, murag na magpuno na tag artificial intelligence, ani.
0: Na. Ang maningon si Radyo, ano mga kuan na? Mga AI.
1: Pero K5 Sai, no? Bisag unsa man ka modern na sa toang kalibutan, K5 Sai, no? Bisag unsa naman ka kusog ang artificial intelligence, wala din ka po'y makalupig sa human intelligence, K5 Sai.
0: Kana! Okay. Kay, sila ba, ang human ba, naggama nila mga AI?
1: Oo. Ang naadil sa AI, it is come from the human tumampod.
0: O di, abatid pa ni Blas Libaton, ikaw may kuwala, chief captain dun sa K5 Dios, atong tanhay K5 Dios. Atong pa niya, good morning ni Pablo Ogbiki from Barangay Sai, Stanay City, from PUB of Morocco. Uy, dito sa Morocco, raba K5 Dios, katong mga migrants nito, nang tabok dito sa, sana? Espanya?
1: Mm-mm.
0: Okay, doon ay tension ko nung dito na beta.
1: Matod po diri sa K5 Sai o nga ulan na diri sa Santa Catalina.
0: Ay. So og maulan ang Santa Catalina, mohapit na sa bayawan.
1: Usahay K5 Sai dili man pasundon kay walay helmet.
0: Dili mo sulod.
1: Unsa man ang mga panghitabo diha sa Dumaguete sa K5 Sai?
0: Diri sa Dumaguete sa mga karon, I don't know K5 gone og nakadto mo sa mabinay gapon.
1: Wala mi naka.
0: Wala mo ka dawat sa report. Dili tay dawat yung report. Oo. Kadto na lima ka mga kabataan dito sa Barangay Tara Mabinay, katong ilang eskwela dito, ang gidala sa ospital, kadili naglisod kuno paginawa. So ato nang gihimo og follow up niya medyo apike paghapon and I don't know, the old man ang bayawan o ano, Mabinay sa?
1: Oh, diri agihon sa Dawis.
0: Oo. So, doon naman yung mga pipila ka mga kuha ng itong patrol diri. Doon naging itiman mga mas importante pag yun. So, para ka, wak may makadalikyat dito. Kani aga to po may mudalikyat mo dito na pita. So, pag-abot mo dito.
1: Kagahapon K5 Sai, wala mong good may nakapalayo ni manager kay diri kagahapon na mo itong grispo. Agi, atuan itong nadisgrasya ba sa karsada nga natusok in tawon ang ulo sa kabilya mo hinungdan siyang kamatayon.
0: Eh, namatay dito doon?
1: Namatay to K5 Sai, katuloy itong istorya gahapon sa kumustahan. Namatay siya.
0: Namatay. Binahog to as police siya.
1: K5 Sai, ano kay kuanda ay to ang kabilya nga numero gisto nga K5 Sai yaharan ni dirigikan sa agtang nila post man dire siyang
0: ID talag sar gitaw na mako ina na oi
1: oo yung para gani matangtang na lang siya sa kabilya nga iyang gitusukan giputol na lang tong kabilya K5 Sai
0: ay liga oi
1: ay kung imo tong husloton siya dito sa tusok ng kabilya madala ang utok ng pasintabi sa mga nangaon ron putang ina so,
0: Tuya po dahi.
1: Wala mong good po nag-helmet K5 Sai tapos nakainom-inom po while nag-drive sa motorsiklo.
0: Bisa kung nag-helmet na siguro ato doon, murag, yun ato kakusog impact niya, murag, at least na-helmet unta.
1: Oo, at least kung na-helmet K5 Sai, dili mo lapos dudugway unta, no? Kaya naman yung panalip din man sa helmet. Kanima kung dalan mong K5 Sai sa may barangay Malabugas, gi-repair ni ba? No, na ay construction nga gihimo sa pagkakaron no ya naapoy ngit-ngit po dagway ang dalan kay mga alas 9 na may sa gabi na hitabo yung nakainom-inong ginagmay o mooto kipo sa wala kabantay nga na ay kuan road under construction ni lapos siya sa pikas linya nga dunay daghang mga kabilya nga nagsiwil ka ng sulumpayan sa karsada.
0: Kudulin sa pamilya daw. So, I hope nga nagatong magsabi ng leksyon na doon sa ato mga motorista nga mag-drive mo, mag-inom-inom po. Ay noon, kung mag-drive po na sila K5 doon, dili mo po na sila mag-inom kay listo po ka na mag-drive ka, mag-inom ka.
1: Kapalo na tayo itong kaugalingon K5 Sai nga medyo tipsy na o lahi na atong panimuot katulog na sa dapulin ayaw na pag-drive basag din na imong motor.
0: Oo, tapa din si imong motor basta sito yung tipo imong ilak o niya imong yabi imong tapigan.
1: Oo.
0: Kaya pag matapunin mo ano yung tapa din motor na dako na problema.
1: Oo, kung nakakay kasuksukan diha sa imo nga bulsa K5 Sai isulod ng yapo yung katulog higda diha anang kuan kasagbutan di magkamaunsa an.
0: Na importante nga o magino man gani kanang kaya-kaya lang o may mo dito sa yung balay kung katog yun di na gyud mga katuwang mahilig gyud og inom gyud ato sa yung balay para in case mahubog na ana ra mo sinyo ha.
1: Oh gani siguro sa no kanang atong siguro ba ang safety.
0: Oo, ay importante. Adil na gid bino ug buday kag sa kanan.
1: Ay ay. Oo, dili na lang. Para di na lang sa pag-inom.
0: Oo. Balik na do ang kwando ng Mabinay do ng hapon. Nakarawat ang report na pinaya ginator ni Ronel de Balobos. Kadunay mga di kay ginawa na itong mga kabataan, estudyante des sa Barangay Tara, no, itong tumaan. So, dali itong nihimog kwanan eh. So, ginala sa tablanan. O niya, sa pagkaroon, okay, ang lang kahimtang marag kwan to doon ay gi-check pa rin eh kung doon na may kalabigitan ito mga mga baho ba sa spray ni itong pagpatay nito mga insekto nga
1: katong spray sa RSSI sir Sai.
0: So base sa diagnosis sa doktor sa Mabinay kay nila ba sa Mabinay matod pa ni Mayor Janggoy nga kani ko nung ventilation kuno diya sa area nila.
1: So, okay, kulag hangin.
0: Kulag hangin.
1: Medyo close ra na ko ang area K5 Sai.
0: Oo. So kuna ay unang kuan na to, unang kuan sa mga kuan ba. Pero ilang susingan pa kung sa unsa gyud ang kuan dito. Doon na rin kilimitan kay massive ang kuan nila karon doon. This mabinay kaning pag-spray ni ato mga insekto gani nga RSSI. So grabe dito ni spray kay do ina kay ato mga
1: tubuhan
0: dito to mga farmers nato dito.
1: Ganing K55 no, naa naman ta sa state of calamity tungod anang RSSI nga mga insekto nga naaron sa itong katubhan.
0: Ah. So importante to atong mga official dito sa barangay o gadun na magani mag-spray dia sa Babina Iguan na sito itinyo nga kuan ano no kaning doon na may mga di ka ginawa, dadagyan dahil nyo sa ospital, no?
1: Dito, kung kabalo sila nga na po yung mga spray K5Sai, mag face mask na lamang yun.
0: Mm-mm. Pero ang kuhaan ko, no, dili makuno ni makadaot sa kuhaan ni K5 doon? Sa kaning kuhaan ba? Tao?
1: Pero chemical man dyan po na, Sir Sai.
0: Mau gani. So, kuhaan na, good. Basi ko itong uban na ito, nakasimot niya, wak makaguanta ba? So, anyway, wak may klase nun dito na pita na karot, umikan ilang massive spring sa itong mga insekto dyan sa tubo.
1: Lagi po, Sir Sai.
0: Salamat na, no, sa local government unit sa Mabinay, sa Daliusang Action o sa Department of Education. So, nagkakuhan sila karon sa itawagan na kibayb doon, modular.
1: Modular na. Para safety na lang mo ang kabataan. Kung ano na mga insidente ngayon, ana, unahon na lang mo dyan na ito ang safety sa kabataan.
0: Sa so, muna ng pinaka-latest na itong update na kibayb doon sa mga pagkaninaw na rin. Doon na ito'y giransak ang balay is dawin. Sa usa ka foreigner. Foreigner to kay Pedro, yung sakinan na palgan dito si Bulan. Na balik na noon, marigigamit ng gisakyan sa mga kuwan siguro, mga kawatan.
1: Pero ang nagran sa K5 sa ay wala pa nadakpan.
0: Wala nadakpan kay wa na ili. I hope na CCTV camera dito sa panimalay na itong foreigner para kuwan na ito. Kasi nag-appel na sa kinagawan. Dapat ang istorya kay Pedro, na-appel ko no ang gate.
1: Ang
0: pagdala
1: gate?
0: Sa mga kawatan.
1: Hindi ako na. Asa man ito nila gamito? Ipatimbang?
0: Kaya pila gate. Sige, kagawas ba? Apilo na ito ng gate. Apilo na ito ng gate, be. Kaya, kuhan eh. So, anyway.
1: K5Sai.
0: Maday nila.
1: Sa inyohang area, K5Sai, aduna yung mga mangransak. Dirikod sa Santa Bayabas, K5Sai, giauhag ang mga residente din yung mga K5Sai o mga silingang dapit na mag-amping o magmatngon sa usa ka bagong giigong modos na gamit isip usa ka online na delivery rider. Subay pa K5Sai ipagawa sa mga pahibalo ang mga suspect nagpakaaron ingnon nga tig-deliver o mamalihog lang sila nga mambiktima patayaan sila og swertres. Inihapon sa oras, gamito nilang modus nga mag-ingong insidente, isip pasangil aron makadakop sa kapulisan ang tao nga ilang gipatayaan og swertres. Nasayran K5Sai nga aduna na usa ka senior citizen sa maong dapit na dinhi sa Santa Bayabas ang napatalaan o nabiktima ni ining mong iligal nga binuhatan K5Sai.
0: Napo na dito sa Nike, ipaloob na ni K5 Jinx, K5 Edon nga, kuan ba, kaning bindor o niya gikuan ba? Ning na delivery rider ning na nung alay ko taya ani nung. So, ning kon tong kuan kay ni na magbutong ning kon tong sige inyar na sir ako na nang kuan. Oo, tingnan na po siya kanong delivery rider na magpataya og stress. Matay kay nangaog butong mga pulis mo day. So, pagimo sa nasaksyon gidakop dayon.
1: Pagkaluoya.
0: Luoya oi. Yo, apo mahimo ang atong kapulisan diri kay regional office man. Ni kapalo ba kay Pilipinas sa nang kuan na kay Fidon? Kanang
1: sa stress o sa pila man ang kay
0: 30,000.
1: 30,000.
0: Pero mo angkon ka o ga mo angkon ka siguro danas mga 1,000. Mo angkon na ka. Mhm. Pwede ka mo angkon 30,000. Mo angkon na lang ka.
1: Pero K5Sai, ato pong katingalahan K5Sai, like, I hope, no, ang ato mga kapulisan ba, dili magbuhat o mga susamang mga buhaton K5Sai nga aron lamang sila, na yung ma-report, aron-aron na lang mga accomplishment.
0: Mm-hmm.
1: No, isip nga pinugdan sa balaod, no, ilham pong katungod kay Five Sai nga serbisyoan ang katawhan, pinaagi sa pagmaayong mga serbisyo, paghatag og maayong serbisyo ngadto sa mga lumulupyo kay Five Sai. Pero imana ba nga mga buhat, no, para lamang na-accomplish mo, no, dili man ipamasangil ato, apuro lamang mga pananghap, pero hopefully, no, magpatirud-anon sila sa serbisyo publiko.
0: Para naalaman sila mga kuhan, accomplishment nila. So, ay, appealing na na, mga sir. So, alerto na ha. O, ganun na magkanay magpataya ninyo. Ay, lang magtaya.
1: O, ay, na.
0: Huwag mong kailan nyo, magpataya ninyo. Ayun na mo. Sa pag, kuha na, target mo yan. Sir, tayo inisir kay target. Maghiman-hima niyo, pagtaya niyo dito. Ino na ka nga, dakpo na ka. Kay, nagpataya kay sweatress. Problema.
1: Ang permira ba siyang mabiktima kay Five Sai? Kaya ito mga kaigsuunan ba nga lack of knowledge gani with the girls in anak ng mga buhat?
0: So, pwede, ano, importante na, naminaw na ito karon, o gano'n na yung mga nanay niya, kamo na, ninda mo rin na, o mga sari-sari lang, kung ano yan, mga chichiri o ban pa, niya, suguon mo, sir, tayo iko, ano, ayaw, yun mo, ano, ha? Okay, basig mo, biktima mo na mga modus.
1: Mga bon mga modos kay Five Sai nga makapaadto ni mus prisuhan.
0: Noon na libre prisuhan siguro kay Five Sai, wai problema na.
1: Ay mas maayo na lang yun ang kay Five Sai kay gawas nun tao. Ay
2: putangi.
1: Mas maayo na kung nang gawas nun yun tao, halag libre nito sulod.
0: Ito libre po kang gwardiya.
1: Mas maayo na lang mas gawas kay Five Sai, bahalag mag antos tag trabaho.
0: Oo.
1: Ay, Iris, gawas, nindot
0: ro ko nang gawas. Yeah, pato ka rito kay Pebron, kuhaan ka rito, napugay mo bisita ni mo.
1: Kura makang turist pat aron yung bisita akon.
0: Sa una bitaw kay Pebron, kanang bago police station, yawa po mo na yung masulo dito. Nindot kay sulo, limpyo ka iba.
1: Bitaw, no?
0: Yeah, trangkahan ka. Sus. Naka sa mabugnaw nga rihas. Ano ba nang gitawag doon o mabugnaw nga rihas ka ng prisuhan?
1: Murag kuhan man na K5 Sai, oxymoron nga isto. Dili na oxymoron. Murag, lalong na siya nga istorya nga mabugnawong rihas. Murag ka ng
0: nakakadiha
1: nga area galibot-libot. Dili ka makagawas.
2: Putangi!
0: Oh, niya init man dahil. Dili na mabugnawong rihas. Mainit nga sulod sa rihas. Ala tara do doy ba? Oh, mainit ka sulod sa rihas. Pero sa uban yung mga report namin yun nga. Ang maong suspitado na balog na kinikaroon sa mabugnaw nga rihas sa PNP Bayuan. Mabugnaw nga
1: rihas. Wala na ba itong group chat K5 sa itong mga koan, mga mag-send o mga updates sa itong mga kapulisan sa Bayuan?
2: Putangi!
0: Wala naman doon? Ano mo kung kabantay o asa na ron o unsa to?
1: Ikaw
0: ako na doon. Ha?
1: Lisod kayo sila pangayu ag-report kay Five Sai?
2: Putangin!
1: Mayang buntag di ay, Police Colonel Joson Paralag.
2: Putangin!
0: Oo, kuya. Sir, ano? Ikaw na ako na doon. Pungkutan ako na sila doon. Unsa ikuha na to. Kaya yung uban lagi na itong mga kawalas media, dali na kayo makakuha lagi ikuhaan.
1: Dali kay Five Sai, naglibog ko ba?
0: Oo, bali na kung... Tanda mga police station, ako na nag-contact, yun na, sir, pwede bang, huwag naiing kuha niya, sir, pa, dali mo, sir, huwag dili na mo pala po, nilipon mo atag. Pero kaming uban nga, kauban na to, dali, nang gaya makakuha na yun. Okay. Dali kayo makakuha, kay Bedon, so, mungutan ako nung si, sir, Jason Paralag, sir, saan pa naiing kuha? Kaya kita na mga kabalo. Kabalo na mga polis, anak nga. Di kita
1: muwata nga lang. Kaya K5 Sai, naay aksidente nga. Bago lamang, naay aksidente diha, motorsiklo na pasok sa kanal.
0: Uy!
1: Dool sa ice plant sa may barangay Banga, karon lamang nga kaadlawon. Matod pa ni Manager SM Randy Coronel.
0: So, ay mo na tuwa ron doon?
1: Oo, at tuwa naman ni Ron K5 Sai. Okay.
0: Sige. Para maka...
1: Dool man ato.
0: Sulit, maka, para makasulit ka sa foro niya.
1: Oh, pwede po kita isa ito ay maapas nila na among kwa at detalye. So, mga oras mga K5 Sai, no? Ito ang mga pahinomdom sa itong mga katawhan nga permi lang tayong mag-abkikon K5 Sai. Pwede cars kini mga bagong modus karon.
0: Okay, sige doon.
1: Sige K5 Sai, wala man tayo yung oras. Lang salamat mga K5. Friday ron ha. Happy weekend. Asa man tayo mulupad K5 Sai.
0: Oh! ay di palibot. O niya, murag mulupad yung karon kay katapusan bilang adlaw.
2: Putangi.
0: Adlaw.
3: Uy, kuha mo na iron. Adlaw ni
0: Nani. Adlaw mo ni mo. O di, adlaw usap ni Sir Ethan James Armindo. Sir Ethan! Uy, asa mo kamuado ron, ha? Duawa po ni mga higala, Sir Ethan. Gika na rin sa Dumaguete, K5 doon. Bani mga pipila na to. Salamat sa iyo sa mukuban at no response. Thank you. Back to you, K5 doon.
1: Dagang salamat, K5 Sai. Mga tabang K5 Sai.
0: Alright, bani mga gala, no? Ang atong kinilabukang pagkatang nyo kay Sayura ng adlaw karoon ng Biyernes. Katapusan ang adlaw ni bulan sa Hulyo. Katapusan Hulyo 31 na. Sa galan sa mga CEO President Doc Ravelo, ito ang area manager Santa Catalina Bayo Peblegan, station manager Sir Bernie Cabusa, partner nito si Abo Duane, ang si Babs Yeo, si Don Dev sa gawas ng bahay. Stand by sa DTX na morning newscast, musunod na, K5 sa real DTX na fire drop. Para sa kaming kabalita, servisyo, muli kong kaligaw sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
5: Kitri Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Kitri Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
5: Kitri Bio. Ang Kitri nga may Visio. Ang Visio nga may Kitri.
7: Apalit sa mga butika.
5: Kitri Bio. Kitri Bio.
8: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang Kitri Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
5: Kitri Bio. Ang Kitri nga may Visio. Ang Visio nga may Kitri.
7: Apalit sa mga
5: Kitri Bio.
7: Nawan ana baka ugana sa kama?
5: Masin og
7: may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts,
7: no phytochemicals,
5: ug antioxidant,
7: nga gigan sa palaya.
5: Ug desugar, sugar cane,
7: mga organic compound,
5: nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mag-abutika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
7: mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapi kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, hinijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
7: Sa mga butika!
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanin sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Uso Juni, taga Bacolod. Dapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gilang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
5: ka butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw.

0: bahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako lisolay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule 2 times a day.
3: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og PTX 500.
6: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol
6: nga mao ang hinungdan og responsable
5: sa pagbara sa atong mga ugat.
6: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Patasano nato
6: ang paginom og PTX 500.
5: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: PTX 500.
2: Kapalit sa mga butika.
6: No one ang makaugana sa kama.
5: Masin og
6: may diabetes ka.
5: Mag PTX 500 na
6: ang TTX 500.
5: Adunay powerful extracts
6: nga phytochemicals
5: ug antioxidants
6: nga gigan sa palaya
5: ug the sugar cane
6: mga organic compounds
5: nga epektibo
6: batok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500.
6: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix mga pinata.
5: TTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
8: Ang inundan nga no daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika.
5: Mighty C.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
2: Oras alas 6:12, oras sa tunay karinyo sa D3 Mayo, DTX 500, og Mighty C.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines.
2: Sa atong mga nagunang mga balita. Balay sa lagyaw, gikawatan sa dawin, sa kinani, giapil o kawat, giabandona, nakita sa simulan. Headlines.
3: GTI Negros Oriental, ikalipay ang bagong IT park, dumagati nga makapahata og dagang trabaho.
2: Nutrition ban sa Kabaragayan sa Giolgal, malapos o gipahigayon.
3: Alam ng balita sa balita regional, estudyante sa Koleyo Patay, human mabanga ang gimanehong motorsiklo sa Kenan nga nag-U-turn.
2: Grade 6 student, nakitaan nga nadala og pusil salon sa eskwelahan sa Biliran, Tacloban City.
3: Ni maka suspek dadakpan sa Baiba sa Konsolasyon si 78,000 nga shabu na sakmit.
2: Dagod na itong kabalita na itong sa kaluhan, utang sa gobyerno sa Pilipinas sa abot na 19 trilyon.
3: Mga record sa bangko og buhis ni VP Zara, dugang ebidensya sa impeachment.
2: Samtang gabalasyo, giangkon nga walay basihan o walay pulos ang kapito ni Sara Duterte sa Osaka Ero ni Marcos ang ICC.
3: Balitang international, kusog na hangin hinungdan sa kamatayon o kagubot sa Brazil.
2: Sa balita

0: Negosyo LTFRB susiyo ng mga petisyon sa pagpataas sa plate tungkol sa pagsaga sa presyo sa gasolina.
1: Balitan showbiz, EJ, buntis na usab, out na sa movie.
0: Balitan sa sports, Lopez, laing upad pa na kanawag bulawang medalya sa wrestling competition sa Vietnam.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: O tabi ka lang itong mga nagunang mauluan sa balita ni Alok Arunga Biyernes, Huli 31 na 2026. Sa kalan sa mga CEO President Duke Ramiloy.
1: Area Manjamer Feb, Uban niya, Naligan.
0: Station Manager Sir Bernie Cabusao.
1: Kobanato Pigas Lawal, Kutong Technician K5 Abu Dwayne, All Plus.
0: Okay, kita sabi yung mga tigbalita K5 sa Real Rape.
1: Oga K5, Sharamari Humilio.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Okay, karon sa kumplito ni Talina sa itong mga nagbagdang mga balita ng lokal. Ganito sa rin ka balita ito na ganito sa D3 Bayo DTX 500 para proteksyon na sa itong panglawas. Sa mga balita, gisulod sa og gisulod og gikumata na balay sa usa ka British National sa wakmiling ng mga lalaki sa barangay Bunga, lungsod sa Dawin, Negros Oriental, alas 7 sa gabi ni Antog, Anlog, Miyerkules. Matod sa tao sa kapulisan nga upat ka mga wakmiling armadong mga lalaki na dalawang pistola o uban pa ang wala man dito ang armas, nisulod kini sa balay o nideklarar nga usang nga to sa tulis. Ikuha batod pa sa ilang mga personal ang butang. Og 10,000 kapeso ka kwarta lang kaya sa mga cancodes. Dugang pang paggawas sa lugar, gidala sa mga suspek ang usa ka SUV. Sa tagiyaw, gipadaga na kini. Din pagkasunod na lang, nakita na lamang ang sakinan. Ngayon, giabandon na sa San Antonio, Cebulan, Negros Oriental. Sa pagkaroon, naghihimo ng korelasyon ng PNP Dawid ng Cebulan, aromasikop ang mga suspitsado.
1: Dugang balita lokal, giangko ni Juliet Banogon ang Pangulo sa Department of Trade and Industries sa Negros Oriental ang iyang dakong kalipay sa pagka-aprobar sa bagong Ecozone o IT Business Park din isdakbayan sa Dumagate. Matod pa niya rako kaya kani og dabang aron dali ramadani ang mga negosyante kay naa naman sa rayandam nga espasyo og mga benepisyo ilalom sa Create More Act. Gipasabot usab niya nga tungod ani sigurado gayud nga makatrabaho ang mga lokal nga residente og mas mulambo pa ang ekonomiya sa probinsya. Gani nagtinabangay na karon ang DTI o ang Robinson sa aron masayon ang pag-promote sa mga lugar sa mga gustong mamuhunan dinhi.
0: Samtang sa laing nga bahin ang siyudad sa Gilgan ang nagparay na kinikaroon sa ilang pagsaulo sa nutrition o sa kabulan ng ining Nutrition Month Celebration. Sa report na kalap sa lokal nga pagkabanan sa mga lungsod nga kining maong mga or ang maong mga gibuaton na rin eh. Ubay-ibay sa daan nila gagipagayin ang maong kalukan sa nakiniang mga barangay diya sa mga napit. Giday ko sa ni o giday ko usab ni Gilgan na Mayor Mikel Rias ang katawan na diya sa nasangpit ng napit sa pagsuporta nasay na dato nga ubay-ibay nga mga kalukan sa ika-52 nga Nutrition Month Celebration nga timang nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Di na mga kalukan na nagtumong kini sa pagpalambo sa kabalos komunidad bahin sa importanta sa hustong nutrisyon. Nagkaroon mga kompetisyon makalingaw o kalukan gipagayon na samtang sa katapusang selebrasyon o sa kapagbaton sa panigusang kooperasyon sa barangay opisyal. Gipasalamatan o sa rin ang tanang mga nitambong atol sa maong kalihukan.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Balita regional mga K5, mangalod ka nato sa D-Tex 100 kini mutabang pagpaubos itong blood sugar aron makalakay ka sa gitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata mag D-Tex 500 kanunaya. Usa ka estudyante sa koleyo ang namatay humamibangga ang iyang motorsiklo sa usa ka sakyanan nga nagmaneho og U-turn sa Renata Street sa barangay Pahanukoy lungsod sa Bacolod niya itong Miyerkules sa gabi. Base pinatpas unang investigasyon sa police station 8 sa Camarasa Bongo, nagibanehaw sa 53 anyos na lalaki nga giilan si Jethor ang naglawig padlong sa amihanan sa Araneta Street. Pagabot sa tubangan sa puro kanap buhay ang driver gingong nag-U-turn padlong sa kasadpan. Matud pa sa kapulisan nga ang motorsiklo nga nagsunod sa mong sakinan, mibangga sa likod sa Mazda tungod sa kakusog sa impact na angkon sa driver sa motorsiklo ang nakadiyang samad ug bunog sa kalawasan. Gidali siya pagdala sa mga responders sa Bacolod South General Hospital apang gideklara kining patay na sa doktor nga nag-atiman kaniya.
0: Samtang niyo sa grade 6 student ay nakita niya kining nagdala og bala og kalibitan niyo sa kanyang reporter sa lood sa publiko limitaria sa Almeria Bilira at Tacloban City niya itong Miyerkules. Napakita ang kuha sa CCTV sa Pulang Bato Elementary School nga misunod ang estudyante sa CR sa eskwelan din ang ipakita ang pusil sa lang minoridad. Sa niyang narecover na ang armas ang mga Arbisipuni Police na kailan din sa Municipal Social Welfare Development Office sa Barangay Chairman, Principal Eskwelan o mga ginikanan. Awan sa ginikanan sa interview assessment o counseling ang mga bata gitugyan nga sa ginikanan alang sa angay nga diversion proceeding subay sa Juvenile Justice and Welfare Act.
1: Katapusan sa balita regional, mga kagidudahan drug personalities ang nadakpan ng mga pakete sa Gidudahan Cebu ang nasakmit at tusaw sa kabarbas operasyon na gihimo sa Barangay Kasili, Consolacion, Cebu sa wala pa ang kadlawon ni Antong Wabesa. Ang operasyon gihimo mga alas 2 sa kadlawon sa Proclavenger, Barangay Kasili sa Mobile Drug Enforcement Unit sa Consolacion Municipal Police Station. Giila sa police ang gigong target sa operasyon na si Alas Rich. Nadakpan usab ang iyang gigong kauban na ilang si Alex Lex sa lakip na ang tulog kagingong mga mamalitay. Sumala sa polisya ang operasyon na resulta sa pagkuha sa 11 kahit salt transported plastic sachets na adunay sulod na gidudahang Cebu ng gibarabara ang mutimbang o 10 gramos o gadunay standard drug price na 68,000 pesos.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Kinig nga mo sa inyong kabalitan na national ito na kinig nyo sa MyTC, Algalin Bay sa Vitamin C. Importante na karong panahon na kay mga sinatid na itong ulan-ulan. Init ang panahon, kinailan na ligo na itong immune system bag MyTC na. Sa pagkabalita, may abot na gayon kapin 19 trillion ang kinilubukang utang sa gobyerno sa Pilipinas niyato Hunyo. Kinagpakita nga parahin na gihapon silang nagsalig sa pagpangutang aron ikapuno ang kulang ang pondo sa gobyerno. Ang mga numero gipagawa sa Bureau of Treasury ni Ato Hoybis na nagpakita ang utang sa nasod di dakong 2.8% ikan sa maging bulan o nitalag record 19.7 trillion din ang pagkabindo kung ikupara sa naging tuig may abot ng 10.4%. Ang kinitabukang utang ang binako o galo sa 1.4 trillion o 7.7% so kada nagsugod ng tuig. Matod sa Treasury ang maong pagkabindo na pagkita sa barayon nga programa sa panalabi o strategy sa pagpunta sa gobyerno samtang ipasabot usap nga ligon gapon ang dagan sa ilang mga utang.
1: Gipasi ugda ni House Prosecutor Vico Alzaro Partial Representative Tara Redon na nakakusog ang ebidensya sa kaso sa impeachment. Bado kang Vice Presidente Sara Duterte humang gisumiti ang iyang mga record sa bangko ug buhis sa korte sa impeachment sa Senado. Sumala pa ni Redon ang katuyuan sa mga dokumento mao ang pagpamatuod sa allegasyon sa wala matino nga bahandi ug ingong sayop nga paggamit sa confidential funds. Ikutlo usab niya ang testimonya sa duha ka kaning land bank branch managers nga miingon nga ang pag-incas sa 612.5 million nga confidential funds sa dili kasagaran. Samtang ang mga saksi gikan sa Commission on Audit National Bureau of Investigation ng Philippine Statistics Authority gilauman nga mapasabot grabo sa mga disallowances o questionableng liquidation sa confidential funds.
0: Sa katapusan na ito, kabalita na ito sa kaluhan, gitawag sa Malacanang ni Ato Hoybes, kamalipasiyan o walay pulos ang pangangko ni Vice President Sara Duterte nga ang International Criminal Court ICC o sa kairo ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa usang pagkipulog ato sa usang karalig ipagkan sa gawas sa ICC detention cell sa The Hague, Netherlands, si Angko Duterte ang ibuksan nila ni Marcos o gani Senador Antonio Duterte IV ang dalan alang sa pag-aristo sa kamahan kasi ka ni President Rodrigo Duterte. Dugan sa press officer sa palasyo nga si Claire Caso ang mga pamayag ni Duterte may mga naitabo sa kasagbuyo bahin sa pag-aristro siya kabahan. Kipabaliwala, usap ni kaso ang mga komento ni Duterte bahin sa sitwasyon sa gun violence sa nasod. Kumangi pasambingay sa Vice Presidente nga usa ka gunman may mong ma-hire sa kantidad og 5,000 pesos lamang.
2: X500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Tara kita sa Network News, balita gikan sa K5 News FM Bacolod. 10 minority edad na biktima ng online sexual activities na iligtas. Sa detalye hatin ka K5 Sherovan Albay, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Nailigtas ang 10 minority edad matapos itong maging biktima ng online sexual activities sa lungsod ng Bacolod. Sa isinagawang press conference ng Bacolod City Local Government Unit o Bacolod City LGU at ilang mga ahensya ng lungsod, 9 na babae at 1 lalaki ang nailigtas ng mga otoridad. Sa inisyal na impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod sa press conference, nasa 12 hanggang 17 ang edad ng mga biktima. Pahayag pa, nanggaling ang mga biktima sa mahihirap na mga lugar sa lungsod. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Balita mula sa Bacolod City, Zairo Vanobay, K5 News FM.
2: K5 News FM.
0: Sabtang Aritas, tabog na sa K5 News FM Antique. 20 kilong bigas na katatang ring ibinta sa ibang bayan ng Antique. Dito detalye sa report ban K5. Pribilay pala rin K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Matapos sa paglulunsad ng programang Benting Bigas meron na noong Hulyo 29 sa bayan ng Bugasong, inaasahan ding makikinabang ang iba pang mga bayan sa probinsya ng Antique ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa panayam kay Noraline Satyas, Supervising Agriculturist ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA, pinahayag nito na mayroon nang nakatalagang mga target na benepisyaryo sa buong probinsya at hinihintay na lamang ang schedule ng bawat bayan. Ayon kay Satyas, ang mga local government unit o LGU ang siyang tumutukoy sa mga benepisyaryo, kabilang dito ang mga senior citizen, persons with disabilities o PWD, solo parents, mga benepisyaryo ng 4Ps, mga magsasaka, tricycle drivers at iba pang kabilang sa mga vulnerable sector. Nilinaw rin ni Satyas na ang ibinebentang bigas ay mula sa National Food Authority o NFA at hindi imported. Aniya, wala itong amoy at malinis ang kalidad ng bigas na ipinakita mismo sa mga benepisyaryo. Matatandaang noong Miyerkules sa Hulyo 29, unang inilunsad ang programa sa bayan ng Bugasong kung saan mayroong 1,000 na mga benepisyaryo. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM Tacloban, dalawang estudyante sa Almeria, Biliran, isinumbong matapos umanong magyabang ng baril, pulisya nalinaw sa labas at hindi sa loob ng paaralan na recover ang armas. Detalye natin ng K5 Roger Tilana, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
6: Dalawang estudyante sa isang paaralan sa Almeria, Biliran ang isinumbong sa kanilang guro matapos umanong magyabang ng dala nilang baril sa kanilang mga kaklase. Ayon sa paunang investigasyon, agad na ipinatawag ng school principal ang dalawang minor de edad at kalaunan ay na-turn over sa pulisya ang isang .38 caliber revolver na sangkot sa insidente. Samantala, nilinaw ng Almeria Municipal Police Station na taliwas sa mga naunang lumabas na ulat at hindi sa loob ng paaralan na recover ang naturang baril. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM kay Police Captain Mar Manuel Doyola, sinabi nitong natagpuan ang armas na nakabaon sa lupa sa ilalim ng isang puno ng mangga sa labas ng paaralan. Wala rin umanong bala ang na-recover na revolver at wala rin nakaalitan ang dalawang estudyante. Nananawagan naman ang Almeria MPS sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasalukuyan nang nasa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad. para sa DTX 500 Morning Newscast. Ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
7: Balita International. International.
1: Balita International, ang atod ka nato sa D3, bayang barbitre nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3. Lima katawo ang patay o manihapak ang kusog nga hangin sa mga rehiyon sa Rio de Janeiro o Sao Paulo sa Brazil. Sumala pa sa mga tao ay nagkahatag o grabing crowd ang hangin nga may kusog nga hangtod sa 100 kilometros kada oras o nakatumba usab sa mga kahoy o mga poste sa kuryente. Daghang mga balay ang nawadan o kuryente o daghang mga dalan ang temporaryong giserhan tukod sa mga nangahulog ang mga debris. Nisundan usab ang pipila kooperasyon sa pampublikong transportasyon samtang gipadayon sa mga otoridad ang clearing operations. Ni pasidaan usab ang mga opisyal nga mahimong magpadayon ang dili maayo nga panahon sa umabot ng mga adlaw samtang nanawagan ang lokal nga gobyerno nga sa mga residente nga magpabilin sulod sa ilang balay alang sa kaluwasan.
0: At sa itong gabalitan ng negosyo, LTMRB susiyon ang mga petisyon sa pagtaas sa plate tungkol sa pagsaga sa presyo ng gasolina. Ikaw detalye sa report barangay Grofa Pidebero, AK5.
8: Gisugda na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang deliberasyon sa mga petisyon sa pagtaas sa plete na gisang at sa lima kagrupo sa transportasyon taliwala sa pagsaka sa presyo ng gasolina na dala sa napalay ng panagbangi sa Middle East. Matod sa Pangulo sa LTFRB nga si Vicar Mendoza sa usa ka pahayag, ilahan ng gisusi o gisgutan ang tanang pending nga mga petisyon sa pagtaas sa plete o naglaom ng paggawas ng rekomendasyon sa labing dali nga panahon. Ang mga petisyon ay langkob sa public utility jeepney kan PUJ, mga papasahero nga bus, UV Express, mga taxi o mga motorsiklo sigon sa LTFRB. Samtang, naglaom usab ang Alliance of Transport Operators and Driver Association of the Philippines na konsiderahon na sa gobyerno ang pagpataas sa subsidy sa gasolina kada litro para sa mga pampublikong sakinan gikan sa 10 pesos ngadto sa 15 pesos taliwala sa baguhay nga pagsaka sa presyo sa lana. Kini nga balita negosyo ug ganato si DTX sa Coffee Mix nagahapay kana nag detox ka pa. Kini sa K5 Rufa Davero para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
1: Balita Entertainment mga ka-K5 ang tigyan nato sa Mighty C ang clean base na vitamin C. Kung gusto na yung machip ang healthy younger looking ng skin at the same time makabato ka sa mga sakit, magtumar lamang everyday o Mighty C. AJ, kung AJ Raval, buntis na usab, out na sa movie. Detalye hatod ni ka-K5DB na Teen Dog, i-K5 mo.
7: K5 News FM Live Report.
10: Yes, mga ka-K5, sa itong balita show, pwes na sa Iran na si kanidiva Max Queen na si AJ Raval, ang mga subject sa blind item na nag-angkon nga mabdo siya sa iyang ikalimang nga anak. Sayang, kay ikikataho nga bubida siya sa iilaing salida, apan ang maong kahigayuna na wala tungod sa iyang kahimta nga karoon. Inimbago ang pagmabdos, daw nag-focus si AJ sa pagpadako sa iyang pamilya kaysa sa iyang nga career. Ang iyang bagong nga mga litrato, dili baka kang iyang baby bump at klaro nga makita. Magkita magka-K5 ngayon balitang showbiz na ito gratis mo ay to see ang alkaline base of vitamin C sa itong D3 Bio, DDX 500, DDX sa Kufa Mix, aga kapi ka na nag-detox ka pa. Hindi si ka-K5 at DV na tinog para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingaw sa Regro sa K5 News FM.
7: Balitang Sports, Sports.
0: At sa balita sa sports, Karuan Lawa, ipagkita pag-usap sa Pilipinas nga si Yanni Alexi Lopez. Ay ang kadas, uman na makuha sa Pilipinas sa kanuang pwesto sa 2026 United World Wrestling Asian Oceania Graphing Championship sa Vietnam. Bagway lang, ipapatutan sa 16 anos nga si Lopez ang katako sa dula, uman na nagpanaugon na bisan pa o napugos siya sa pag-away sa tulo ka division o mas taas kaysa sa inaandan nga weight class. Nakikaway siya sa 57 kilogram class, tulog ka division, nga mas taas kaysa 44 kilogram division de Creato. si Lopez usa sa liba sa Gold Readers sa Vietnam. Kapan upat ka mga upat pa kanila ka sila si Charlie Randleff og Lucky Blessed Travis Randleff og Abby Del Rosario og Dinsel Alipio ganidog sa competition.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ang balita sa sports, mga K5, may naglangkob ka na ito sa itong pagkabalita ng orasa. Pansin din pa rin mo damos ito sa i-shoutout K5 Shara ang itong mga naka-online na karoon.
1: Yes, good morning mga ka-K5. Good morning ka-K5 here. Sa itong mga ka-K5 na minaw karoon sa lang tasitang sa Kamalayo naglanta sa Facebook Live. Sir Emmanuel Almanzo, Inday Mars Vlog. Sir Karen Martinez Agostino, good morning.
0: Ote Beraflor, good morning DTX Kapamex. Elsa Sikula Benarbite, good morning.
1: Waldi Maputi, Lourdes sa Petancho. Alden Valopail, diha sa Alangilanan Manhuyod, Maris Salvador Ilong, good morning from Saudi Arabia, Jeddah. Yeah. Oh, shout out daw siyang bandangan si Roger Ilong o siyang anak nga si Ivy May og Jonah. Uy, thank you so much.
0: Oh, good morning po di pagwinaw ni Sir Pablo on BK Abinido, Barangay Sai Star City from Philly sa Morocco. Oh, di medalyo.
1: Sir Gary Inople, happy watching.
0: Okay, so what night have we been there? Okay, Babisha. Okay, horot
1: na. Kahabol, Ma'am Marcy Arlaza. Good morning.
0: Good morning. Okay, buddy, mga K5, ang ito naglagom sa itong DTX sa 5 in the morning newscast Friday edition, Hulyo 31. Katapos ang anlaw, ming bulan sa Hulyo. Sa kalan sa mga CEO, President Doc Ramiloy.
1: Oh, yeah, manager, mga Fab, uban niya, naligan.
0: Station manager, Sir Bernie Camusaw.
1: Cobrato Picas Lawal, Kating Tictation ng K5, Abu Dwayne, All Post.
0: Okay, kinigyan po yung mga ting balita, K5, Cyril, DTX sa 5, Drepe.
1: Okay, K5, Shalom Rehumilio.
0: Para sa kaming kapalita, servisyo muli kong kaligaw sa Negros.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only boy. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rundan. Dali akay kumagkasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsiklila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika!
16: Ang bata mo wala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalata. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Series!

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya nimo.
2: Tugod sa imong bed rest.
1: Bug Clinicas 4Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, mag-joyride man to big gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidya?
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sa ganyan driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing pagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
6: DTX
1: Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Visio.
1: Nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio.
1: Nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik o hunag sip-unon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
14: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalata. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mugs 4Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nga hinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas 4Biotics na. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong med sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 2 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong med sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyan magpangapil at pang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit timan pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 2 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Jan. Gusto ka full time law student. Basta yun. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utana na ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho. Wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
12: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
9: Oras 35 minutos wala pa sa tawag ng alas 6. Oras na tugkan nato sa DTX 500. Pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mighty C Alkaline Base Vitamin C o syempre ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Alas 6, 36.
13: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
14: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Bulahan ang tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga di-Diyos no ni nagatindog sa gyanan sa mga malauto ni nagalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton.
14: Foro de los Pueblos.
9: Mga ka-foro, mga ka-K5, may buntag sa ngalan sa atong station manager ka-K5, Bernie Cabusaw. Kinangin yung kubos kalagad sa kahanginan ka K5, Attorney Ronel Canoneng naka dito, X500, Ditex Comix, D3 Biox, 4 Biotex, Di Palabos, Ibatag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuo, Kalibutan!
14: Foro de los Pueblos!
9: Ina matabaka kabuntagon sa itong mga suking tigpaminaw! Kumusta na ito? Magkisun sa kabukiran, Daplins, Kabaybayunan? At itong mga palangga, mangungumag, manging isda! Kumusta itong mga suking tigpaminaw? Sa nakalaya mga public market? Biling mo na ito sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market lokop sa lalawigan sa Negros Oriental. Apil na ang mga silingang probinsya. Kumusta itong mga suking tigpaminaw? Sa nagkada mga establishmento, kananan, penitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, mga guard on duty, mga empleyado, nga gapadulong sa trabaho, o sa tanang naminaw nato sa mga sakyanan, sa mga panimalay, morning ninyong hurot!
14: Foro de los Pueblos!
9: Adlaw karon nga Biyernes, it's Friday, thanks God it's Friday! Pizza 31, Bulang Sulyo, Tuig 2026.
14: Foro de los Pueblos.
9: Katapusan nga adlaw karon sa Hulyo, mga suking tigpaminaw. Ha? So humana ang mga birthday sa nagngalag Hulyo o July. Ong sa sunod na pod, ugma, Agosto 1 na. Ha? So ang mga mag-birthday na pud August ang mga mag-preparar ni ini. Kumusta man kamong tanan din ha, hinaot nga ang inyong sweldo karong adlaw naapay nabilin. Basi uga atang na din ha ang mga giutangan ba or di na gyud mo agis kamot. Kumusta man mo ron din ha? Munang mga misis diha, bantay yun. Ha? Kay base og nilahos na pod. Ha? Kay basa kuno ting swildo. Bayo-bayo tag bagahisgutan mga suking tigpaminaw ning kabuntagon. Ha? Si Manager Bernie, basig natingala mong wala, ayaw ra mog katingala. Bitaw nag beauty rest si Manager. Kay ang iyang tingog murag natam-an gyud unya mo gawas ra baya na og naa na siya diri sa tubangan. Pero murag gyud dagway sapnot gyud dagway kayo. Ha? Bala na ko paspasa bo. Ha? Bala na ko panerbato. 10 minutos bo gikan sa ko ang area. Abot diri. Gasin ka pindagan gud kay na iya nabasa na ko yang. Ha? Na alas 6 na gud. Oh. Nya alas 6 alas 6 dyan na galigo pa ko. Ha? Ay, kinabuhi. Ber Canyones, good morning, K5 Attorney Ronel. K5 Manager Bernie Cabusaw, ug sa tanang naka DTX Coffee Mix. Okay, kayo! Amo na ako ang biliban ni Kuya Ber Canyones. Ha? God of Freedom Albog sa Villarreal, Bio 1 City, Naminaw, Uter, Mira Floor. Morning, God bless Attorney Ronel Ditex, Coffee Mix, Lami Kayo, K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. Ha? Your number one, di na matabang kumbate. Oh, di matabang si kagawad, Uter. Abjin Gabriel, good morning Attorney Ronel. Now, Snicks Iksoy. Good morning, servants Attorney Ronel from Tanhay. God bless. God bless po. Ha? God of Freedom Albog, morning. Ato sa pasudlon si K5 Dundig Lodove, before sa atong mga issue karong kabuntagon sa K5 Payawan, 130 kabatanon sa Santa Catalina nakadawat na sa ilang payout sa Dole Summer Job Program. Kumpleto ang detalye ka K5 Dundig Lodove.
14: K5 News FM Live Report.
15: Ipahigayon sa programhanang pagahan ng lokal sa Santa Catarina uban sa pakikalayon sa Department of Labor and Employment ang payout alang sa 130 ka mga beneficiaryo sa Dole Summer Job Program. ipihigayon ang mga kalihukan niya gitambungan mismo ni Ms. Edisa Christine Samson, ang Senior Labor and Employment Officer sa Davao Negros Island Region. Pinaagi sa pagpresentar sa mayor, ipadayag ni Mr. David Lahot, ang OIC Municipal Planning and Development Coordinator, ang mensahe sa suporta o pahalipay alang sa tanang mga batan-on na nahuman sa maong programa. Ang mga payout, ipangunahan o gidumalakini ni Mr. Alberto Hamandron, ang PESO Coordinator sa lungsod. Nasaira niya ang mga binibisyaryo gipang asan kini sa nagkadaiyang mga barangay o mga buhatan sa LGU Santa Catarina diin nakakuha sila o gabinilhong eksperyensya sa trabaho sa panag-alagad sa komunidad. Ilang nadawat, ilang suhol, human silang madasigong pagserbisyo sa ilalom sa maong programa. 40% sa suhulan sa mga binibisyaryo ang iikanan sa pondo sa dole, samta ang nahibilin nga 60% dipunduhan kini sa programahan ng lokal sa Santa Catarina pinaagi ni Mayor Pev Obanyana Ligan. Dako ang pasalamat sa LGU Santa Catarina sa dole alang sa walay hunong nga pakikipambayayong niini aron makatabang sa paghatag og oportunidad sa panginabuhi alang sa mga batan-on og sa pagsuporta sa mga programa nga nagpalambo silang kaalam, eksperyensya sa trabaho og pag-alaga sa lungsod. Hindi nga balita, gihatod ka na sa MITC de Alcalanbeng. Sir!
16: Kumusta? Kumusta man ang kandiha, panahon diha? Okay na? Wala mo gaulan-ulan diha sa Bayawan?
15: Attorney, sa pagkakaroon ang dakbayan sa Bayawan, attorney, linong lang. Gain ang kadlawo no, ni ulan, hinay lang. Apa na pag-abot ng mga ala sa size attorney, o, ni hinay lapod no. O karon ana-ana sa maayong kahinta ang dakbayan sa Bayawan, wala nag-aulan. O namin ulan ni attorney, na alamang sa pipila lamang ka mga lugar no, ng patak-patak na mga pag-ulan.
16: Kumusta man to kahapon doon, katong na-disgrasya, nakuha na to? Kanang na
15: kagahapon ato
16: si update ato.
15: Oo, gilauman na to nga na balsamar na to ang maong biktima attorney no nga namatay in tawon tungod sa disgrasya nga nilapos ako sa kabilya sa ulo attorney.
16: So nahikwa na sa pamilya.
15: Oo, attorney. O gani po attorney na amang koron din sa gawas, akong gi-follow up ang usa na pagka-aksidente din sa Barangay Banga, kung asak niya usa ka lalaki o babae nga nagrespehanay sa motor nga anaagyapon sa ilindong makahong na pasok sa kanal dool sa may Banga sa ice plant din sa dakbayan sa Bayawan. O gupang gito ni attorney nga makuha ang kompletong detalye ni ini.
16: Sige. Pasopotra ron, ha? Pasopotra. Sige, Don.
15: Sige, attorney.
16: Thank you.
15: Sige. Kaya itong balitag, hatod ka na ito sa DTX Coffee Mix nga nakakapagina naka-detox ka pa. Nanokagi ka din ni sa Bayawan City, kinisika K5, Don Diglo, Dove. Para sa kapatid niya balita, servisyo publiko Kalingawan sa Negros, Live News FM.
17: K5 News FM, live report, Foro de los Pueblos.
16: And salamat kay K5 Don Diglo Dobe. Nanapugunoy na tikangkang mga nagamotor no kumakain makainom gani pagpundo mo. Ay pagka mga gahig ulog yan. INPI Regional Mobile Group nagpahigayon og barangay og campus visitation sa Mabinay. Kompletong detalye ka K5 Roy Ogos Bustillo.
17: K5 News FM Live Report.
18: Agi pagkaduol o pagkuwag salig sa mga katauhan labi na sa kabukiran sa Mabinay, ang 4th Regional Mobile Force Brigades NIR ubos sa pagdumala ni Police Major John Remo Evangelio, ang company commander, nagpahigayon og barangay and school visitation sa lungsod sa Mabinay, Negros Oriental. Unang ibisita ang barangay Tara sa Municipality sa Mabinay, usa sa 32 ka mga barangay ining munisipalidad nga matupaanan himutang sa suok kabahin og medyo mahalayo na sa lungsod. Nakihimamat si Police Major Evangelio ni Barangay Tara Kapitan Clint Balasabas haron sa pagbaligon sa koordinasyon sa barangay officials og pagbintinar sa peace and order o kalinaw sa maong barangay og iparayon ang kalinaw sa palibot niini. Dayon usab gibisita mao ang tunganan sa Negros Oriental State University o kon Norsod Mabinay campus og dili nakihimamat ang mga kapulisan Dr. Karen Pirater, ang Dean sa College of Criminal Justice Education. Kabanusap ang University OIC na si Dr. Lester Cabunillas. Ang mga pagbisita sa atong mga kaigsoon ng kapulisan, nagtumong kini sa pagpaligon sa panag-uban sa koordinasyon tali sa Philippine National Police o sa universidad o mga kabarangayan. Haron sa pagduso sa Safe NIR Dial 911 program. Nasa diin usa kini ka programa sa kapulisan sa pagtawag dayon kung nanginanglan o police assistance. Sa atong mga suking tipaminaw sa Mabinay, para piskay kanunay ang lawas, ITC, ang alkaline nga may vitamin C. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM, live report.
14: Puro de los Pueblos.
16: Salamat ka K5 Roy August Bustillo, Emmanuel Almenso, manaminaw may buntag. Si Edi Tagalog, Boss Edi Tagalog, mabuntag diha sa may talay. Brad Jeep Tiruda, Morning Director, Sir Bernaminaw, Nimo, si Rene Saldivar. Sa magatas na gani, si Bulan, while namahaw. What a life. Oh, di matabang, ha? Pero ayaw yung kalimot, Brad Jeep T. Parisi og DTX Coffee Mix. Ha? Gamot diha, mga suking, tigpaminaw. Sama tagbuntag ikuyog yun ang DTX Coffee Mix. Makatabang yun ni mo, ilabi na sa mga pagpaubos sa imong timbang. Weight loss. Kaya nga naman, pero siyempre, kuyogan po ni mo sa disiplina sa kaon. Okay, bisag unsaon ni mo ginom og mga pampaniwang mga suking tigpaminaw, kung ang imuhang pagkaon, dokot mo ibilin, ha? Hot danay gyud unyang imuha pod nga paghukad murag Mount Talinis nga gadampuog gyud or Mount Kanlaon adi po na mo ipik pero kun do na kay pagdisiplina sa imong kaugalingon niya syempre inubanan nimo sa DTX Coffee Mix nga dunay chia seeds mga suking tigpaminaw nga naila na nga makatabang gyud sa weight loss
9: wow
16: makita gyud imong resulta So, unsa pa may inyong gihulat din ha? DTX Coffee Mix na mo. Kuyugi ko ninyo sa DTX Coffee Mix. Alas 6:48 oras sa Tagarato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: Puro de los Pueblos.
16: Boss Randel Pampilo, mayong buntag niya boss. Tristan Wyeth Gulay, naminaw Marites Arellano. Daghang salamat sa inyong pagsunod sa atong programa.
14: Puro de los Pueblos.
16: Marcos Jr. Ha? May okay na sa pag-release sa mga BIR documents ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial. Ha? Siyempre, kung si President Marcos may imong pangutan-on, layhan siyang ma-impeach si Sara Duterte, layhan kayo ni. Mauna sa kutob sa iyang makaya, ug unsay imong i-request din diha ninya, niya, iya doon ang i-approve. Kaya ngunit siya nag-iingon ba nga best friend, best enemy? Ha? Pero di man ni sila good friend good, si Amy Marcos, mga good ang naghangyo. So karon Lunes mga suking tigpaminaw, ha? Kay giaprobar naman ni President Marcos Jr. nga makuan, mahatag tong masubmit katong mga katubang box kay hinumdum atong box sa katubang dito pa sila sa Committee on Justice dunay box nga mga ang sulod mga tax records nga di gyud mabrihan. Ha? Awa gyud nila abrihi. No, murabag katong nahadlok gyud sila ba? Kay siyempre bawal man gyud sa balaod. Bawal man gyud sa balaod, ginadili man gyud sa balaod. Pero sa Lunes mga suking tigpaminaw atang mo. Ha? Uglayhan pa mo nga maminaw. Kay nga naman. Murag sa Lunes abrihan na ni kay ni sugot na si President si PBBM.
14: Puro de los Pueblos.
16: Unsa may sulod ani mga suking tigpaminaw? Ining maong box, ha? Mamorita Bukotot, Daminaw, happy Friday morning. Attorney Ronel, early bird lagi karon mag-detect coffee mix ko no ingon Sir Jobin. Thanks Attorney More Power. Oh, early bird karon. Kay si Major Bernie maoy nahimong early worm. Lordy Sapitansyo, Naminaw, morning. Espiridion Dolido, may buntag Attorney Ronel o sa tanang Naminaw, Giholngan City, nagkaon gyud pamahaw samtang nagpaminaw sa inyong programa. Okay kayo. Ha, manigingong okay kayo.
19: Okay kayo!
16: Ha, pamahaw gyud mo mabuntag. Ha? Para nga doon nagyoy puwersa nga magamit sa tibok adlaw. Apan ayaw gyud kalimot sa pagtumar sa Mighty C. Di ba? Mighty C. Para maligon ang imong immune system. Dili ka magpislango. Dili ka mo rag katong manok gidungoy. Maitis eh, gyud kay alkaline based vitamin C ni unya na ila na gyud, na? Tested and proven mga suking tigpaminaw nga makatabang gyud sa imong kahimsog. Ha? Nga dili kadali taptan og sakit. Mighty C alkaline based vitamin C. Unya siyempre ang inyo mga bata ha. Don't forget a Mighty C syrup.
19: Foro de los Pueblos.
16: Unsa may sulod balik ta sa tong gisgutan? Unsa may sulod atong envelope? Ha? Ang sulod atong envelope mga suking tigpaminaw, mga tax records. Mga gibayarang buwis ni Vice President Sara Duterte gikan sa iyang kaugalingong income ug sa iya pong bana nga si Attorney Manases Carpio. Ha? So, ang sulod adto mga suking tigpaminaw, mga income tax returns mo na igingon na ITR. Ha? Unsa pa? Mga corporate tax. Ha? Income tax sa ilang corporation. Income sa corporation. Kay ilahalagi ko nung lantawon nga maura na kuno ang gibayaran nga buwis ni Sara Duterte o maura na iyang trabaho pero dako kuno siyang income. Ang mga nangutana mga congressman mo'y walay ulaw, mga walay ulaw gasig panghiling sa minilyon ni Sara ngang ilang gikawat bilyon. Ay, ambot sa kanding nga may bank. Ha? Ato sa pasudlon sa Iril Repe kahapit na itong oras, mabinay mayor uy ni Claro ngang upat ka estudyante nga nadala sa tambalanan walay kalambigitan sa pag-spray sa katubhan sa lungsod. Kompletong detalye ka K5 sa Iril Repe.
19: K5 News FM Live Report.
20: El Sabato Tony, giklaro ni Mabinay Mayor Eric Janguoy nga upat ka estudyante nga nadala sa hospital sa Mabinay why kalabigitan sa detalye nga sunod-sunod nga pagpamumba sa spraying, nabigit sa mga testing nga nitabot sa tubo. Ang RNSI na may atake sa katumba diyan sa Dasang Cunega lugar. Kaya po sa muntay nga batol ka sa mayor nga nakarawan sa report, nabigit na yung usas mga barangay nga dunay tuwan, ang nga dunay mga siyante nga dinigit ginawa. O galing ka rin ng sunod na lang sa Mabinay Medical or sa Mabinay Community Hospital. Bato pa sa mayor, sa exclusive kita natin sa K5 News FM, kadaling yung tagar, pagtagar ang mga tinunan o sa mga doctor, nurses, sa mga Binay Medical Hospital. Sa lisan nga pag-isus, bato pa sa mayor, hinugdan sa patong siyante, ang mao ang hyperventilation, sumala pa sa doktor nga nagsusin din eh. Tugas sa mayor, nga sa pagkaroon na ilan ang gatiman ang mga siyante o naanakin sa luwas na condition. Nasaya na nato nga ang lungsod sa Mabinay ang nagpadayon kini sila sa lagmaso spraying sa mga katuman gumikan usab rin nga virus nga nitapot sa tubo. Sa pagkaroon usab rin nga ikaro usab rin sa atong local government unit nga kung nadunay hina nga senaryo dali dahil ni kinilang disundian aron matabangan ang mas yante ubang pang individual kadunay gireklamo dali makaginawa. Kaya balita ito na kanigo sa DPA Fire, DPX 500, D5 sa Iril, DPX 500, pasang natin sa balita sa Mission Mikko Cleo sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM, live report.
16: Dagan salamat kay K5 sa Iril, Repe, 55 minutos na mitabay sa tag na alasay, stand by! Inyong mga messages akong basahan sa pagbalik. Pabalik ko man lamang nino.
19: Puro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio.
22: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Mo ni akong practice.
0: Yeah.
23: Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usan na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 bio. Ako ning i-oil pulling.
0: Wow.
23: Meaning pa, akong unsa na pakon, niyakuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna yung pagbutang na ko og D3 bio, naduha ka soft gel, akong pakon na sa akong baba, Sir GP.
0: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
23: Dili na pwede sa plain D3. Muna yung rason nga nung D3 bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 bio. Bisag, kausara sa usak adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud nimo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
0: Nabog kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya dok, tistingi pagod ninyo.
23: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawon. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio!
4: Ang visio
2: nga may D3!
4: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
0: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 bio? Moto nag D3 bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
23: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 bio ka.
0: Mujud ay na nga

0: Ribayo, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa Ditribayo. Gapon gisgutan ako nga kung ga Ditribayo ka pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
0: Dako kayong pag-advantage ana doc sa Ditribayo over plain D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nawan ang makaugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extract.
5: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug disugard sugar cane.
5: Mga organic compound.
6: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
5: Mapalit
6: sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mapakamang abutika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
5: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali akay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C!
1: Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika!
10: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
11: Hindi na maglabalaga.
12: Ang solusyon, yari na!
13: Memory Advance!

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlawadla. Kapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: bilis sa mga butika.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads as Advertising, located Suleman Avenue, Dumaguete City.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o kaha inspired. Ano yan ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurang walay naglantaw ka nimo.
5: I've been my best.
4: Dirita sa Kanta Haray Family KTV.

0: bukas kini sila.
1: Kada adlaw, og adu na pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kataharay Family KTV.
2: Gikumot-kumot.
1: Busa, humahilig ka mo kanta, tuwang kanta walay hilig nimo, karina ka sa Kataharay Family KTV. Ana silang himutang sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kataharay.
3: Nangita ka ba og makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidari nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
4: Sibulan Cockpit.
3: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
4: Sibulan Cockpit.
3: And tapok ang mga participants alang sa usa ka likod nga makalingaw nga kompetisyon.
4: Kada Domingo,
3: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
4: Sibulan Cockpit.
3: Aduna pay dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
4: Sibulan Cockpit.
3: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimos Kimos 0975-347-5448. O kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
4: Sibulan Cockpit.
3: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
4: Sibulan Cockpit.
3: Lamok na bay.
4: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy. Lamian nga litsong o barato pang nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
5: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
6: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters, tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters, tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters, cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph.
5: Suzuki.

0: MGI, Auto Body Paint and Restoration, naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오
1: 컴퓨터 라디오
2: 이토 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
3: Ora sa K5 News FM 20 minutos o 21 minutos bilabay sa tag ng alas 7 oras sa tudga nato sa may TC alkaline based vitamin C D3 bio and D3 nga may VCO ang VCO nga may D3 syempre DTX 500 pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar ug ang atong DTX coffee mix higop sa ta. DTX coffee mix nakakapit ka na naka-detox ka pa alas 7:21.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang mga lagang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahagsa apan di siya mapukan. Tungod kang Dios may nagagunit sa iyang mga kamot. Mga ka-K5, good morning, morning, morning! Sa ngalan sa atong sparring partner, station manager ka K5, Bernie Cabusaw! Kinlang inyong kubos galagad sa kahanginan ka K5, attorney Ronel, karunin niya ka DTX 500, DTX Comix, D3 Biox, 4 Biotix, Deepa Lobos, Morning Luzon, Visayas, Mindanao, Tibo Kalibutan!
5: Puro de los Pueblos!
3: It's a Friday! Thanks God it's Friday, July 31, 2026.
5: Foro de los
3: Pueblos! Kumusta ang ato mga kaigsuunan sa nagkaday mga suok ning katilingban? Ha? Kumusta mo din ang tanan? Kumusta tumasok yung tigpaminos kabukiran daplins kabaybayunan ato mga mangungumagmanging isda din ha? Kumusta ang mga public market? Kumusta ang mga naminaw natos mga sakyanan sa ilang mga panimalay, sa mga establishmento? Ha? Kumusta ang atong mga law enforcement agents, ha? Mga offices? Tanang naminaw nato. Ha? The soul of justice, naagya po yung naminaw. Ha? Mga guard on duty. Kumusta kamong tanan? Welcome sa atong programa.
5: Foro de los Pueblos.
3: Nag-inusara man, ha? Morning attorney, nag-inusara man. Oo, kay si Manager Bernie, nag-beauty rest. So, ako sa usa, kagawad, Floro, Gloria Amancio. Kumusta man mo diha sa may barangay Kawitan? Kuyog ni Kapitan Tata Pantuha. Altea Bato Malaki Puntillas. Good morning, attorney Ronel. Og sa tanang tang mga K5 watching from Magatas, Sibulan. Elmer Haos. Good morning mga sir, shout out na lang sa taga Sitio Tarog, Mahalang, Wasay, Naupaw. Ay. Barangay San Pedro, Santa Catalina, Negros Oriental. Lain-lain din nga sitio ang Tarog, Mahalang, Wasay, Naupaw. Oy, Naupaw. Blas Libaton, musta naman diha BM, ha? Good morning sir. Good morning ni Sir Pablo and Vicky Abinido sa Barangay Size, Tanhay City from Febi of Morocco. Ay, napo din naglantaw na to sa Morocco? Oh, tabang ha? Shout out ko ka K5 Attorney Ronel ni Lenroy August Bustillo sa Iril Repe, Don DePaling, Jonathan Calbog, Donar Dayot, Chiro Tolentino, Blas Mikey Libaton, Revilla Flores, Edi Tagalog, Ognisano, Manager Bernie Cabosa o nga nag-inom sa tambal sa paos mao nga naka DTX coffee mix. Uy. Maisa mo Haris Candido, good morning sir, watching from Purok Makugihon. Shout out ko sa tanan na minaw sa K5 og sa naglantaw sa live. Shout out ko sa akong family mo Haris Kadalso Visitasyon. Salamat sir. Oy, morning ninyong horror.
5: Foro de los Pueblos.
3: Live kita ha sa K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Pwede ninyo pod mi nga matiksan, matawagan para masaluhan na to ang atong mga isyu ning kabuntagon sa 0968 0968-863-0100. Ato niyang ipakuan ning hotline din hebo ha. Atong ipasulod. Kay para nga mabasa na to ang mga text messages usab sa ato nga mga suking tig paminaw.
5: Foro Delos Pueblos.
3: Sama ni Roel Tihana diha sa may barangay Malabugas, Viras Vicky, ha? Si good morning attorney Sigiraman Music ang shaton. Signa sila problema silang internet connection. Emmanuel Almenso na minaw pod, no? Dire ra mo paminaw na laman sa Facebook or sa YouTube, ha? Kung walay signal diha sa inyo ha sa internet ang station, dili sila maka-hook up.
5: Foro Delos Pueblos.
3: Obay bay ta pagahisgotan mga sukin tig paminaw ning kabuntagon. Ha? May kalambigitan, oh, sa mga panghitabo. Hisgotan na to ang karon taod-taod ha. Ang kaning utang sa Pilipinas. Ha? Abe, tag-ana ninyo, pila may imong utang, ha? Isip Pilipino. Kay karong bago day update mga sukintig paminaw. End man ron sa ko ano? Mo unsa man January, February, March, April, May, June. So third quarter ron, no? Sa end sa second quarter, ha? Pila may imong utang? Technical debt as a Filipino citizen. Sige daw. Kay naaman, basta nyo na ito lang ninyo sigutan. Basta panguna-una sa diha, may nga basing may kang awamang ko'y utang. Mingin po ning uban, ay sila raman din ng utang, di man po tasilngon. Di man tasilngon, directly, pero indirectly, ginasingil ta, pinaagi sa pagkuha og income tax, value added tax, tanang mga balay run! Muramag motor. Mga balay run! Na isingil na to, para nga mabayran ang atong utang sa nasod, nga og sa sona pa ni President Bongbong Marcos, gibulsara sa mga kawatan. Di ba? Nangutang tagtaman para ibulsa sa mga kawatan. Pero yan na nato isgutan. Ato nang munang saluhan nato na ron. Arisa ta. May kalambigitan gihapon sa sunas, Pangulo. Kung madungog na to, usasagi palakpakan yun pag-ayo, ha? Nga, patigil, tindog yun ko ba? Pakpak yun, standing ovation yun. May kalambigitan sa pagwagtang sa systems lost sa electrical bill, electricity bill, o kuyog na ang value added tax ni ini. Pakpak! Manog na, pakpak, mga ulog-ulogan! Matagpasa! Milay ko! O sa pinakadako magyod ning service provider sa electricity dito sa Manila, mga sukintig paminaw, sa NCR. Dili na mo na kaya. Ha? Billions na. Kanang systems lost. Dili na mo na kaya. Oh, kaning bang mga ko ano? Kaning mga inani negosyante ba? Although, sige, mag-una sila ragkwinta sa ginansya. Ha? Tumatik na yun ba? Pagingan nga, uy, dili na mo na kaya. So, kini atong ang tao ni Gonsay, tango ni Ening, basi magbabara ni Kuto President BBM ba? Ha? Basi magbabara ni ba? Kay ingon nga, dili kayo. Ay, dili. May ingon na po sa BBM sa sunod-sunod, katapos yun sunod. Sorry kayo, di bang gindi ay kayang wala ng systems loss. Ha? Ang Department of Energy, mga suking tigpaminaw, ha? Maghimo sila og joint task force. Wow, pakpak! Yeah!
0: Ha?
3: Maghiwa sila joint task force para ikonsulta ang tanan nga mga apektado o mga stakeholders ni ining layhan sa presidente nga pag-amend sa ipiralo. Ha? Ato naman yung na-explain sa ni Agi, ugun sa ning ipira. Ha? Nga maunin siya mga suking tigpaminaw ang nagkaan, paluyo ni ining balaod sa atong pang-kurente. Oh. Kaysa wala pamanggod mga suking tigpaminaw, kining ipira, ha? Usara ni tanan, wala na separate ng generation, kanang grid, wala na, usara na tanan. Gingan lang na siya, National Power Corporation. Ha? Oh. Napukor! Gikan din sa, anbawa, example, geothermal. Napukor! Ha? Oh. Under ng kuan, sa una naman dahil kuan din ha. Kanang PNOC, di ba? Philippine National Oil Corporation. PNOC, napukor na sa una. Muna siya. No? Dayon, ang nahitabo, ay GEDC na ng geothermal diya, ang source, gihimo ng kanang NGCP ang linya. No? So, niingon sa ni Pangilinan, di na mo na kaya. No? Automatic po dayo ni siya. Ha? Himuan yun na siya balaod. Kaya gitsabi na ni mo, Presidente PBBM, himuan yun na siya balaod. Kung di kaya ni Manny Pangilinan, paundangan na siya di Esmeralco. Di ba? Paundangan na siya di na. Di na mag-una automatic ikaw. Bahin-bahin nun ninyo. Ginansya man po ning EDC, kaya na-privatize naman ang mga sources. Ha? Parang uban, hydro ang gamit. Ang ilahang mga dingon ani, lang tawin ninyo nga nung mubayad tag systems law? Paminaw mo. Ha? Kay ang generation, ha? Pagawas pa daan, example, dilis balinpinon sa geothermal. Pagawas pa, butangan na nilag mitrohan. Ha? O, nanay meter din na. Kung pila'y gagawas. Yamago na ilang silngon. Pag-abot dito sa pag-agi sa grid, ha? Pag-agi sa grid, bayad man taana. Oh. Pag-abot dito sa distribution lines, example, Meralco, Noreco, ana. Napo na sila dito ay kwintador. Ha? Pag-abot na pod sa mga panimalay, nanapoy, kwintador. So, ilan ang imainas, pananglitan, ang ligawas diri, may smais lang ka. Ha? Kanag-iigo nilag corny ba? May smais. Ha? Palimbawa, ligawas din eh, para dili na kayo lisod ng pagsabot. 100. 100. Oh, ibutang na to. 100 nga ang power. Oh. Megawatts. Sample lang na, ha? So, ang ilang mitro diri 100, gikan sa generation. Pag-abot dito, mga suking tigpaminaw sa, example, Meralco. Okay, moment yun dahil siya nireklamo, nga di niya kaya. Nahimo na lang kunuhayin, di na kaya natin ako, 95! So, nawala na ang 5. Oh. Adako ra kayo, bisig buta na nato, 98 ra ang nawala. No? Kay Kutob raman po sila 5.5 ilang i-charge per day. To ang nawala, to. Dayon, nahimo na lang siyang atri na lang. Parang bagay. Kay 3 po doon sa pikas. So 97, no? Gikan sa 100, pagawa sa power, pag-abot dito sa mga distribution lines, no? Nahimong 97. Pag-abot sa panimalay, sa balay, nahimo na siyang, kay nakuhaan na pong 3, so nahimo na siyang 94. Oh. Ang 5.5, anak mo rin ilang pwedeng i-charge. Matod pa sa kuhaan, ha? Sa ERC, ha? Oh. Moto siya ipabahin-bahin sa mga areas dito nga apektado nga naigo. So i-add to tanan ka to 6 or 5.5 ato. I-add to tanan nya mo kay ibahin-bahin sa tanan. Ha? O gamay ra ni nga gihisgotan na to pero actually dili ni 5 billions ni. Ha? Ah, billions ni. Dug ibutang nato dito billions. Pagawas. Ha? Makuhaan og 3 billion. Pagkasunod 3 billion di 6 billion na niya. Ang pwede nilang i-charge 5.5 billion. Sampo lang ni. Uglayhan mo dinagkong istorya. Oh. Muna'y bahin-bahin nun sa mga consumer anang area kung asa ni agi ng distribution lines ng metrohan. Ha? Ng electric meter. So, ingan ang miral ko, di naman na kaya kay Dakura kaya na. Billions na. Ano man kami... Sakto mas bibig, anong kami yung pabayro na ng mga usik din ha, nga ni Agis Linya? Kuhain ang ginansyaan ng generation, kuhain ang ginansyaan ng Transco, aka ng National Grid Corporation, kuhain ang ginansyaan ng nag-distribute, prehan ng Meralco, kamoy pasan ana, dili man na among sala ng mga hinampak mo.
5: Foro de los Pueblos.
3: Diba? Pila man na among sala nga nausik ng kurente, nganong kami may inyo ang pabayron? Ha? Ah? Di ayaw ninyo, panalita ninyo ang generation, ay kada gawas, ihap, amo ginang butang ag mitruhandaan, kada gawas, mo nagingod, ginansya na po, ang giyuna-huna. Pag-abot pa din sa, pag-agi sa grid, before mo gawas sa grid, pengen sa distribution lines, mitruhan na po nila para mabalan ay pila'y nawala. Kay ila tanang i-charge, ang nawala, gikan din sa grid, ang nawala gikan sa distribution lines, i-charge nila tanan sa mga consumer. Madang maingon sila, eh, wa man ni ginansya, me. Mawala magdako among ginansya, billions man ang kanang systems loss.
5: Foro de los Pueblos.
3: Ay, ambot sa kandi nga may banks. Ha? Kami may inyong pabayron na nang nangawala di haslinya. Gawas ana ha, gipatungan pa na nilag VAT, dili na naatong sala, grapag yung value added tax. Oo na siya. Ha? Junlin umandam, dili guro, kaya makuhaan ang ginansya, morning attorney. Hmm? Amo na, sakto na mo Junlin. Hmm. Dili nila kaya makuhaan ang ilang ginansya. Ha? Good morning, sir. Happy watching from Malaysia, Kuala Lumpur. God bless. Kikang tata din yung muntani. Salamat. Lisilda Akabal, good morning, sir. Sir, may buntag from Kabanlutan, Baay City. Salamat. Konsihal Idmar Tata Bigay, morning, Dios May Santa. Rico Ibas Villa Flores, kumbati Angkol Soy Jong. Attorney, mayong morning, unsa man update sa mga mag-uumang apektado sa RSSI at tuas sa Mabinay. Oh, naanay yung mga gipanghatag ng mga kuan, mga spray, para adto. Oh, mubita tong kagahapon, nagka-problema ang mga estudyante tara, di kaginhawa. Ha? Dili sila kaginhawa. Oh, ingon pod si Mayor, nga dili kuno tungod sa spray. Ha? Unya kay dili sila kaginhawa, anak mang nang spray. Ha? Basig dili tungod sa tambal, pero tungod sa kabaho. Sa spray. Pero na okay raman kagahapon, no? Ang mga estudyante. Hi, Dime. Good morning, attorney. Retirement fee invested. Business during marriage. Is it conjugal or exclusive property? Palihog kong pasabot, attorney. Thank you. I'm helping my lulus problem. Ano na ito? Paspas mong mawala kay kuan. Balinagahan ang mga nag-message karita, ha? Retirement pay gi-invest during marriage. So ito pa lulo na siya, isa siya na minyo? Ha? Conjugal or exclusive? Any ha? Kanang retirement pay nga imuhang koan, imuhang gi-invest. Okay? Halimbawa, ni-retire na ka, nakadawat ka, da yung imong gi-invest, wala pa ka na, ipasabta sa kuhay dinhi unsa man naminyo siya kanus aman siya naminyo retirement fee invested during marriage. So kung during marriage halimbawa gatrabaho siya dili pod siya naminyo ikaduha hedime ha. Kung ang iyang retirement pay iyang gi-invest minyo siya hangtod appeal guna siya sa inyo. Gawas lang og naay kuan ha. Gawas lang wa man gud tanak ka kuan. Kung same ra nga ang asawa dili ikaduha na minyo ha. Halimbawa no. Inani ang sitwasyon, minyo sila. Okay? Ni-retire ang bana. Basog mao ni Heidi May, imong buti pasabot, ha? Minyo sila, ni-retire ang bana, so naa siya'y kaugalingong kwarta. Iyang gi-invest, ha? Ang pangutana, iya haraba to? Dili. Apil ang asawa ato. Nga naman, ang exemption anak kung naa sila'y prenuptial agreement. Okay? Kay ang presumption sa balaod, basta wala karon, common na siya. Actually, dili conjugal na ang term. Ang conjugal property regime, conjugal partnership of gains, before na siya sa family code, conjugal. Sa family code, ang tawag ana is common na, muna na'y common, absolute community. Anything na dala ninyo, dira sa marriage, common na. Mubito na siya nga sa kasagaran, mag-prenuptial agreement, nga maingon nga, kaniha, kay dala na nako, ako ani. Ako aning property, kay dala ni nako, wala nilabot sa common. Ang atong i-consider nga common, kanarang income nato, income nato during marriage. Basta na mo i-prenuptial. Pero, kung dala na, gikan imos pagkaulitawo, paingon sa marriage, wala mo'y prenuptial agreement, consider na sa common. Gawas lang og sinunod. Okay? Gawas lang og sinunod, kay na kay katungod ana, or kung ikaw unang mawala, ha? Kung wala kay anak, na ay mga instances nga, siyempre, mabalik na sa pamilya. Okay? Pero nagya po'y bahin tong usa. Siyempre, kay asawa man siya, pero dili maiyahatanan. Gawas atong sa common. Okay? Ang conjugal partnership of gains manggod, mga suking tigpaminaw, income ra na siya before sa family code. Ang regime of property sa managtiayon is conjugal property. Buti pa sabot mo na siya ilang income, ilang nakuha during marriage, no? Pero sa with the advent of the family code, basta ang kasal na hitabo after 1987 paingon karon, ha? Absolute community na siya. Okay? So, kanang gi-invest nga retirement, maura gyapon ang iyang asawa, okay? Same ra ng asawahan na, dili na siya namin yung usob. Ha? Iyang gi-invest, apil gihapon ang iyang asawa, ana. Ay, di ba? Kanaha, kung mauna siya imuhang buti pasabot, kay dili manggod kumplito ang imuhang imuhang detalye. Okay? Muna siya nga mas maayo pananglitan kung mga inana nga mga pangutana i-detalye ninyo para dili pud masayop ang abogado sa pagtubag. Kay na may mga kuan ana god depende man gud na sa facts. Okay? Lahi naman pud na ang tubag kung halimbawa gi-invest niya ang iyang retirement, okay? Unya tawag ani. Patay na tong iyang asawa, dayong naminyo siya usab ngin na lahi na pud ang istorya. Naa na sila mother meter reader, naa sa entrance nga postitorn. If naay sobra sa total consume sa household, mao nay i-charge sa consumer turn. Mao lagi na siya. Oh. Naapod sila di meter diha pod mismo sa site. Ading imo na i-distribute ibahin-bahin sa mga consumer diha. Himalalo to di, grabe sila attorney, dili sila musunod ni BBM na walaon ang systems loss. Kay lagi, lugi ko no sila. Ataya. Ano na ron? Pwede man sila layhan makuhaan ang ilahang ginansya. John Binabintura, good morning sir, watching from Ayungon. No, may buntag niyo din na, may buntag daw ni Maria Salvi Carinal, Musing Carinal. Aldrin Villopael, good morning, attorney. Nagpaminaw minimo diri sa Bandula, Kabang, Alangilanan, Manhuyod. Okay. 45 minutos malabas sa tak ng alas 7. Oras na, mga sukintig paminaw sa MyTC. Importante nga ikaw ug ako naka MyTC para dili dali pataktan og sakit. Di ba, Attorney Manuel Patrimonio? Morning diha, Dol. Ang MyTC, Dol, ayaw gyug kalimte. Inom gyud matag buntag og MyTC, ang alkaline base nga vitamin C para ligon ang immune system, mataligsikan, maulanan, mabugnawan, mainitan. Unsa mang klaseng klima ang imong sagubagon sa matag adlaw, daghan mang trabaho nga imong angayng humanon kung ikaw naka MyTC C, ligon perme. MyTC C, alkaline base vitamin C.
5: Puro de los pueblos.
3: Balik ta sa ato ang programa, ha? So, ingon sa Meralco, dili na mo kaya, billions ang mawala. So, ang DOE karon naghimo sila joint task force. Kuyog sa ERC, Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, mga electric cooperatives nationwide, kay mag-gon sila o gunsaon pag-amin tong ipira. Ayaw kong ingna ninyo nga kung inyong kwaon ang systems lost, mangayo na pod mo subsidy sa gobyerno sama sa atong nadungog. Mura na may giluto ninyo sa among kaugalingo mantika aron. Although nga dili directly nga gikuhaan ninyong consumer, pero gikuha na gyapon ninyo sa buwis, makuhaan ang mga benepisyo nga nadawat sa mga tao gikan sa ilang buwis ana. Kaya naman tayo nadungog. On the spot daw ko na si Don Dips. Naman tayo nadungog. Nga, dili mo, amor, okay na siyang, giingon sa presidente, systems lost nga wala on sa bill, basta i-subsidize me. Ay, di ko dahi mulayhan makuha ng ginansya. Ha? Di ko mo mulayhan makuhaan ang ginansya, og murong istorya, ha? Ha? Si Pilipi Salba na minaw, mambuntag diha, Pilipi Salba. El Salvador. Naahumba dire. Asa man ang humba na tanhay? Mo take sa pugan ako og liwas na. Si Dundon, nana Dundon? Wala pa. Sige, tawagi sa. Si Felipe Salba, aka Irwin Guapo. Sinilger di ay, morning, sinilger di ha, Cayetano. Naminaw na to, ang driver ni former Governor Henry Teves. Parinte ni Alan Peter Cayetano. Ni say Cayetano, nga kahit magkaano-ano, Cayetano. Di God, nilalayhan ko ang ilang ginansya, magsabot sa sila. Og ang inyong himuon, inyong wag tangon sa electric bill, inyong gyapong i-pasubsidize sa gobyerno, gobyerno gapon yung pabayron, pangalan mo pang dokdokon mo, mga hinampak mo.
5: Puro de los pueblos!
3: Kami na gyapon magsagubang ana. Ayuhan ninyo ng inyong task force, ha, nga ang ginansya mo'y makuhaan. Ang ginansya sa mga kumpanya sa generation, grid, distribution, ang Noriko Uno ug Los Attorney dapat mosunod na sila sa order gikan sa kanang Himalalod today. Ang Noriko law abiding man ni sila ug nanay balaod, mosunod gyud ni sila, magalangan di sila mosunod. Rawlat pa pod ni sila sa balaod nga maamin. Ana Dundon? Wala? Ana? Okay, nana si Dunders para sa On The Spot, Dundi Paling!
5: K5 News FM Live Report!
0: Pinababang! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Mga 35!
3: Abang ka doon?
0: K5 Attorney Ron, good morning daw si K5 Aboy. Nata karon ka K5 Attorney Ron sa Barangay Magatas Puro 4. Di natay na unda sa wala detay signal dere. Wala tay signal kay Dreyo.
1: Nakay sir.
0: Pero ang atong pagpaminaw sa K5 tay signal wala. Sobra.
1: Sigra.
0: So kasi pa kung sige na ipamina lang na pila na yung
1: pila na yung Angeline Yamaki.
0: Pila na edad yung na
1: 61.
0: Si sir?
1: 63.
0: Pila na mo katuig na yung namuyo na yun?
1: 20 na katuig.
0: So 20 katuig ng namuyo sila na yung Dre. Kunya, ang ilang radyo naka-tune in sa T5. Kinsa may sige niyang paminawan? Labi na ganang mabuntag.
1: Si Bernie Kaputaw, si...
0: Si Sir Bernie Cabo wala siya karon tungod kay may logos ka kan pagyan tingo pero naa siya naminaw siya karon na eh shout out si Sir na kumusta na
1: kumusta na kay Sir Bernie
0: kumusta ay dali mo sa una nga salamat kay na sa imong pagpainaw sa K5 unya antod na yan Sir Rick Santos sa paminaw na karon na nay shout out sa imong
1: Eh, pamina man ni Rick Santos na mga alas-unti.
0: Antun hapon. Oh, antun hapon. Oh, diba? Okay, so na, isa ko sa tayo.
1: Ang Panginoon, anak na siya. Elton, Pana.

0: Salamat ka K5 Don Di Paling. Salamat ninyo din ha sa may magatas puro 4, ha? Sa inyong kanunayng pagsunod, ha? Sa mga Yumagi family din ha. Hmm? Nga kada adlaw pod nga naminaw. Hmm? Dito datag daghan pog Yumagi dito nga naminaw nato, ha? Mayong buntag ninyo diyan sa mga Yumagi family, Pataho, Dagoy, ha? Buhian, Saad, oh. Oh, dagan-dagan kayo ng mga Tahada, Tihada, oh, Tsada. Oh, na siya mga suking tigpaminaw.
1: Foro de los Pueblos.
0: So, ayuhan ninyo ning pag-amend sa ipira, ha? Oh. Base ba og igong kwan ani ba? Sa ilang mga mitong ingon, di manggud na mo kaya. Di man gyud na mo kaya nga wag tangon ng systems loss kay makuhaan magdako among ginansya. Ay binuang. Ha? Mo na ngano kami man dili magbayad ana nga dili man kami nigamit ana. Ha? Kinaiyahan. Ha? Oh, mo na kay kwintahon magud niyo pagawas. Kwintahon. Pag-agi, kwintahon. Pagsulod, kwintahon. Ala, kwinta, parang, Bayang Carvalho, bayang. Ah, morning idol, nagkadugay nagkagapo di matabang. Ah, mingaw na minimo yang wala naman kakaanhidris sa dumagiti yan. Hmm? Masuroy, mukhaan niya kayang hapita ko dito sa bakong. Ha? Ah? Manikas dumagiti niya, pauri na kagsanta nga office hours pa, hapita ko dito sa bakong. Ayara sigig dali pa uli yang. Ha? Ah? Oh. Yeah, Kunsihal Herman Carvalho dehas may Santa Catalina. Himalalo to di kana pod nagkulik og bayad sa mga konsumidor na taga Bapa ato ni dapat nang dapat ka nang 10 pesos na bayad sa kolektor no Rico uno na unta na i-charge, no? Oh, mo ba? Na pod i-charge nang sa Bapa, no? Mm. Pero di ba pod na lalim nang manuroy ka o magbasa ng mga mitrusan? Rene Fea Emperado Yapi, good morning attorney. Asa da Sir Bern, wala drama ron. Why mo English ron o mo sing? Shout out, there is ayongon terminal attorney. God bless. Wala. Kadabalay, gisto 15. O ba? 55 minutos, bilabay sa tak ng alas 7! Okay, idol. Happy ton, Junta ka. Thanks much kayo. Mubalik ko! No? Kunsihal Idma, Idmar Bayang Carvalho yan sa Santa. Mubreak sa ko, kariot, mga sukintig paminaw. Ito sa paminawon si Duk Ramil o si Sir JP. Ha? Sa mga informasyon sa ikaayong lawas. Standby, mubalik ko. Human namang nini.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Bag 1 month kape na ayo na. Ako.
1: DTX 500.
4: Mali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
5: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas. Mm.
6: Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
5: Yes.
6: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs. Mm-hmm. Na ay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinaid.
5: Ay!
6: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka-visceral fat. Mauna ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
5: Ay,
6: niwang sa guwa, may tambok sa sunod.
5: Ay!
6: Niwang katuloon, pero puno-punog tambok ang imo mga internal organs.
5: Mm.
6: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imo mga internal organs.
5: Yes!
6: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite og satiety, ang ghrelin og ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammation. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mitici kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
4: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
5: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dr. Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong connection sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
6: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini ang news nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga, tambok na siya. Simple ra baya dyan ang solusyon sa diabetes. Inom rayo kag DTX 500 o Mitici, Sir GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa, iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
5: Kampiyon dyan ang DTX 500 o Mitici sa problema sa katambukondok. Una, ginormalize ni ini ang imong ghrelin o leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipungkan po ni ini ang pag-inflame o paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
6: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 ug Mitici, Sir GP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
5: Yes.
6: No, niya mo prevent pud ang cancer, protektahan ang imong brain cells ug imong nga kasing-kasing. Palig-unon pud nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili pud ka mag-aneurysm.
5: Kana,
6: no? Pabataon pa jud ka.
5: Wow!
6: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX